0: tamang salita, ito ay palaging palabas, papunta sa ibang tao, hindi pakabig. I do not do ministry for myself. I do ministry for others. Ngayon, kung hindi mo kaya, huwag ka nang pumasok sa ministry, magiging kasiraan ka.
1: Tama.
0: Yun lang naman yun eh. Halimbawa, sa pagpapastor, ang pagpapastor ay palaging papunta sa ibang tao, pag-deliver ng gospel, pagdala ng kabutihan ng Panginoon. Yan ang ministry. Eh pero kung ang aim mo, ang gusto mo, eh magpastor ka para sa sarili mong, wag na, magtrabaho ko na lang sa labas. Ganun palagi yan. Meron mga sinabihan na ako niyan eh. Meron pa akong, halimbawa, eh, nag-preacher-preacher, tapos wala ka namang, sabi ko, wag na, magtrabaho ko na lang sa labas, uunlad pa buhay mo. Ayun. Eh, pastor, eh, dito po ako tinawag ng Panginoon eh. Sabi ko, wag mong idama niyang Panginoon sa gusto mo sa buhay. Eh, ikaw, wag na, wag ka na. O, di ngayon, maganda na buhay niya. Maganda na rin yung ministry at wala siya.
2: Oh, yun. Oh. Dapat matanggap natin yun, may mga taong gagadang ministry pag wala sila.
0: Parang ganun din yun sa ano, pamahalaan eh, no?
2: Oo.
0: Oh. Naisaksakan sarili mo dyan. At yung mga tao naman, matuto naman tayong bumoto lang, tama.
2: Ayun, lalo na at marapit na naman yung eleksyon.
1: Eh, gusto kasi Bishop, parang gusto nilang laging nasa posisyon eh, kahit hindi naman na karapat-dapat eh.
0: Oh, eh, yun eh. Eh, pagkatapos, gagamitin pa yung panawagan ng Panginoon sa gusto nilang posisyon. Eh, wag. Wag nating idama yung pangalan ng Panginoon sa bagay na ito. Wag. Ayun yun. Eh, alam mo, itong magandang pag-uusap natin kahit eh, wala tayong script kung ano.
2: Oo.
0: Diba? Na ano natin sa iba't ibang kaparaanan. For example, naalala ko na nag-uusap kayo kanina. Yung kwento doon sa ano sa John 21. Palagi ko itong binabalik-balikan eh. No? Ne, pagkatapos na ang Panginoon natin ay bumangon na sa mga patay, nagpakita na sa mga disipulo, no? Eh siyempre, eh bago naman siya namatay, eh pinagkanulo siya ni Peter. Naalala mo ba 'yon?
2: Oh.
0: Eh pagkatapos, eh ayun na nga, nagpakita na ang Panginoon sa kanila doon sa saradong kwarto, 'di ba? Okay. Pagkatapos doon sa John chapter 21, sabi ni Peter, eh gusto kong mangisda. I go a fishing, sabi niya. Eh sabi ng ibang disipulo, o sama kami. Sama kami. Kaya akyat na naman sila doon sa Lake Galilee, doon sa kung saan sila nang mula. Eh kasi siyempre, 'di ba, Calvary is near Jerusalem. Eh pupunta ka sa Galilee, aakyat ka, maglalakbay ka. Okay, so lakbay na naman sila para mangisda sa Lake Galilee. Okay. So, buong magdamag, wala silang nahuli. Eh, biglang-bigla, merong sumisigaw doon sa pampang. Oh, meron na ba kayong huli? Yan. Nasisigawan sila. No? They did not expect na ang Panginoon biglang nagpunta doon. Oh, meron ba kayong nahuli na? Di sabi nila, wala po, wala. Oh, edi ihagis niyo yung inyong lambat sa kanang bahagi ng bangka. Naalala niyo ba yun? Yung kwento niya?
1: Opo.
0: Oh. Eh, may pagkatapos, aba, sa dami ng nahuli nila, bay, grabe. No? Eh, ngayon, ang sabi ni John, kay Peter, Peter, Panginoon yun. Eh, kasi malayo, hindi nila makilala, di ba? Nasa pampang, nasa dagat sila. Panginoon yun. Aba, nung ma-realize ni Peter na ang Panginoon nga yun, di, talon siya sa dagat. Yung si Peter, palaging tumatalon yan eh. No? Yun. Langoy siya. Papunta sa Panginoon. Ebe nung sila eh pumunta na doon sa shore, nakita nila ang Panginoon, naghahanda na ng ano, ng agahan. Meron ng...
2: Oo.
0: Meron na ano.
2: Meron na inihaw. Inihaw na tilapia.
0: Oo. Oh, sinabi ko sa iyo. Oh. Sarap niyan.
2: Oo.
0: No? At saka meron pang tinapay. Okay. Ngayon, sarili kayo, kain na kayo, sabi ng Panginoon sa kanila. Eh, gusto niyo basahin niyo na lang doon sa John chapter 21.
2: Okay. Eh, maganda yung kinikwento, maganda yung kinikwento mo, Bishop.
0: Okay, tapos, di, sabi ng Panginoon sa kanila, o sige, magtala kayo ng isda, no, na inyong nahuli. Do, di, hinila na ni, ano, ni Peter yung, ano, yung lambat. Ang isang nahalata ko dito, sa narrative na ito, yung isda, malalaking isda eh. Yung bang bigla nilang binilang yung isda. Na napansin niyo ba 'yon? 153 na isda.
1: Nabilang.
2: Darakula pa dito.
0: Oo, mga malalaking ano.
2: Ilang
0: bag- ang isda naman.
2: Ilang bandera 'yon.
0: Doon sa Lake Galilee, puro tilapia.
2: Puro tilapia 'yon eh.
0: Malalaki 'yon. No? 'Yun yung kauna-unahang bagay na bay, sabi nila yung isda 153 na malalaking isda. Okay. Eh, ang malalaking isda bang ganyan, ilang kilo ang isa? 153. Okay? Sa unang-unang pagkakataon, nagbilang sila ng isda. Kaya sabi ko sa sarili ko, bay, ano ba ang kahalagahan ng 153?
2: Oo.
0: Sa biblical numerology, may significance ba yun? Anong palagay ninyo? No? Pambihira, 153. Kasi siyempre, halimbawa, number of perfection, number of unity. Diba ganyan?
2: Meron mga ganun. May, meaning yun eh.
0: Eh. Ano naman yung number 153?
2: Interesting to know.
0: Interesting, ano? Okay. Eh, pagkatapos, eh, sabi ng Panginoon kay Peter, yung the same narrative sa chapter na yan, yung isang significant din dyan, eh sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, mahal mo ba ako na higit sa mga ito? Do you love me more than these? Yung more than these. Eh siguro eh tinuturo niya yung huli nilang marami. 153. Na malalaking isda. Okay. Eh kung iisipin mo, halimbawa, magkano ba ang isang malaking isda dyan?
2: Oo, isang kilo na eh. Pag sinabi mong isang kilo ang isang malaking tilapia.
0: Diba? Biglang tataginting na kaagad.
2: Oo, 153 kilos na yun.
0: Naisip ko tuloy, tupad.
2: Oo nga eh. Oo, parang malakihang huli sa walang masyadong gawa.
0: Eh sabi niya eh, eh, pambihira, tatlong taon kaming sumama sa Panginoon, wala namang kaming huli doon. Diba? Ngayon eh, I go a fishing, sabi niya ngayon. Abay, 153.
1: Malalaki pa.
0: Diba? Malalaki pa. Abay, tupad na tayo. Tupad
1: na. Natupad na.
0: Oo. Diba?
2: Tupad pala
0: ito yun. Ito na ito. Okay. Eh, kaya yung mga iba, porque may tupad, yun na lang tupad.
2: Ayaw naman trabaho.
0: Oh, yun na nga yung sasabihin ko.
2: Oh, ayaw na nila.
0: Yun na nga yung sasabihin ko. Oh, yun na lang yung nakita. Nawala na yung pagmamahal sa Panginoon.
1: Nako.
0: Hindi ba? Eh, ikaw ba yung mahal? Eh, nagkaroon ka na ng konting ginhawa eh. Bihira, eh. Gusto mo na lahat, ito na lang ang buhay mo.
1: Oo, nakatuon na lang doon sa 153. Hindi na nakatuon sa nagbigay ng 153.
2: Ayaw na, ayaw na.
0: Kung hindi pa nga sinabi ng Panginoon, gumawa kayo ng tama, ihagis nyo yung lambat sa kanan. Yun ang tamang gagawin. Nakita yung isda, nakalimutan na tama. Ang kung halimbawa eh, kung gusto mong makahuli, gumawa ka muna sa buhay mo ng tama.
2: Yun. Tama.
1: Tsaka pagsunod muna.
2: Sumunod.
0: Pagmahal ka muna sa Panginoon. Yun ang mahalaga. Hindi ba? So, minsan, tayong mga tao, kung ano yung pagkakataon, di ba? Na ano, ang tawag doon yung bang palaging pag may pagkakataon, gusto mong mauna.
2: Ay nako.
1: Marami pong ganyan.
2: Marami pong ganyan.
0: Palaging gusto mong mauna sa pila. Ganyan tayo minsan. Yung bang ano, yung bang lumapag ng eroplano pagkatapos magta-taxi 'yon, 'di ba?
2: Wow.
0: Hindi pa nga tumitigil at hindi pa
2: may nakatirindog na 'yan,
0: kinukuha mo na yung maleta mo.
2: Oo, tapos nakatayo ka na. Gusto na. Nakatayo ka. Ang nakakatawa dyan, Bishop, kasi kahit nakatayo ka naman, nagsisiksikan lang, hindi ka naman pwedeng mauna na lumabas.
0: Yun na nga yun. No, gusto mong palaging mauna sa mga pagkakataon. Mm-hmm. Gusto mong palaging ginagamit yung pagkakataon sa sarili mo.
2: Mm.
0: Eh bakit naman? Hindi ba? Eh palagi minsan, let us be reminded by the Lord sa kanyang salita. Unahin mo muna yung pagmamahal mo sa Panginoon bago yung lahat ng bagay. Kasi pag wala kang pagpapahalaga sa kanyang instruction, sa kanyang salita, sa kanyang kalooban, eh kahit meron kang 153 na tumataginting na kung anong kita, eh wala yun. Mawawala rin yan, mauubos din yan.
1: Pero alam mo, Bishop, sa ibang bagay, tayo na gusto nating manguna, pero bakit daw sa paglilingkod, bakit parang gustong palaging nasa?
0: Palaging huli.
2: Oo, sa upo.
0: Eh kaya nga, kasi wala nga. Wala nga ang pagmamahal sa Panginoon.
2: Sa saka walang tupad dun eh. Walang tupad. Di ba? Pag sa church, gusto late. Oo, gusto ayaw, late.
1: Ayaw mag-volunter.
2: Pag sa upuan sa church, gusto nasa sa ulian. Gusto makauli tulos.
0: Ayun. Yung bang ano, yung bang... katulad sa lighthouse, di ba? May parking naman kami.
2: Oo.
0: Pagkatapos, di papasok ako... Sabi ko, bakit ka ako nandyan na yung mga sasakyan sa unahan? Ay, sabi, Bishop, kasi ayaw po nilang pumasok sa loob dahil malilate sila paglabas.
2: Hindi malilate sa pagloob, sa paglabas.
0: Pag pumasok yung sasakyan sa loob, doon mag-park, hindi po sila makakalabas. Kaya, uunahin mo na
1: labas. Bago loob. Matindi. Bago loob. Ibang klase.
0: Nangyayari naman yun.
2: Oo. Actually, totoo talaga yung sinabi ni Sir Dan baga po sa kanyang yung patalastas
1: natin. Oo, maganda po yung pa-reminder.
2: No, na lagi natin na, gusto tayo na uuna. Ako muna.
1: Yun.
0: Ako muna. Ang tupad ko yung ako muna.
2: Ako muna. Oo. Natural yun.
1: Kadalasan, kadalasan po kasi gusto natin mauna muna tayo bago iba.
0: Pagkatapos, ang matindi dyan, ikaw na nga yung nagpapa-implementa porque ikaw yung nasa gobyerno. Ikaw pa gustong mauna.
2: Ayun, tapos anak mo pa ang nauna.
0: Yeah.
1: Parang hayaga naman po yun.
0: Parang ang sinasabi ng Panginoon kay Pedro, kahit anong tingin mo sa isdang yan, bilangin mo pa. Okay? Ikilo mo pa yan.
2: Mm-hmm.
0: Pag wala kang pagmamahal, pagpapahalaga sa kalooban ko, sa salita ko, no? Yung paano, mawawala yan. Oh, hindi ba?
2: Mm-hmm.
0: Eh, magsusunggaban tayo sa mga bagay na hindi makatutulong sa atin. Ganun.
2: Mm-hmm.
0: Oh, hindi ba? Pero ano nga talaga yung halaga ng 153?
1: Oho, ayun, very ko po yun sa amin.
2: Kasi first time naman yun.
1: Gusto namin malaman yung
2: Bishop. Kasi sa ibang ano, sa ibang account, wala namang bilangan ng isda eh. Dito lang sa Jan 21 nagkaroon ng bilangan eh.
0: Oo nga, no?
2: Oo.
0: Ano, meron nagtanong sa akin yan, Bishop, ituro mo na sa amin yun. Baka meron kang ano eh, meron ka bang equation dyan, yung mathematical equation?
2: Oo. May importante ba ito sa numerology?
1: May significance ba? Kasi sa halimbawa, yung 7, di ba? May significance.
2: Oo, meron talaga.
1: Yung 40, mayroon yun.
0: Baka mamaya, itaya mo pa yan sa sugal.
2: Delikado ito si Karone. Baka magtaya ito mamaya sa luto.
1: Pwede, kinsi tris. Kinsi tris, di ba? Tris kinsi. Pag borobalik na doon, 365, pwede.
0: Mambul mo pa.
1: Parang sanay tayo sa mga bagay na noon.
0: Yung mga buhay mo dati yan.
2: Yan lang, okay. Siya lang. Siya lang po, Bishop. Kasi ako, noong araw, wala akong mga ganyan. Ano kasi, tayo?
1: Yayamanin po kasi ito noong panahon.
2: May kabanalan tayo noong
0: araw. Ako naman noong araw, laking pamilyang pastor ako.
2: Sabi na.
0: Sabi ko, nakausap ko yung nanay ko noong araw. Sabi ko, Nay, meron akong hindi maintindihan sa buhay ko. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, ganyan. Nay, kasi pag makikinig ako ng mga testimony, yung bang halimbawa, mayroong evangelistic meeting, ganyan. May magte-testimony. Ang sasabihin, nung araw po ako ay sugaro.
2: Oo.
0: ako, lasinggo. Ako ay drug addict.
2: Oo.
0: Ako ay lasinggo. Lahat po ng kasamaan ay nasa akin. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, ayan, ako po ay naligtas.
2: Ayan. Ang ganda, ang ganda. Oo.
0: Ganda. Amen, amen. Papapalapakan yung mga tao. Sabi ko, Nay, Nay, eh, ang buhay ko wala naman.
2: Walang kwenta, walang kwenta.
1: Pastor's kids. Pastor's kids ka eh.
0: Pastor's kid ako eh. Oh.
1: Hindi mo naranasan. Opo.
0: Hindi naman ako natuto magsugal. Walang bisyo.
1: Parang gusto mo din mag-explore Bishop noon ah.
0: Sabi ko. Ang tanong ko na eh, yun bang biyaya ng Panginoon ay higit sa kanila kaysa sa akin?
2: Oy, pero tamang tanong.
1: Tanong po yun.
0: Sabi ng nanay ko, ikaw, wag mo nang isipin yan, anak. Sabi niya, basta ito yan. Ang pakong maliit, tsaka yung pakong malaki, parehong pako lang yun.
1: Mm-hmm.
0: Parehong kasalanan yun. Kaya nung sabi ng banal na kasulatan na tayo makasalanan, hindi na pinag-uusapan kung higit kang makasalanan. Lahat naman tayo ay tutungo sa kapahamakan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, at yung biyaya ng Panginoon ay sapat.
2: Sapat yan. Sa malaki at sa malaking pako, parehas yun.
0: Iligtas tayo, anuman. Huwag mo nang isipin yun. Kaya ang mahalaga sa buhay mo, eh yung biyaya ng Panginoon na magluwalhati ka sa kanya.
1: Tama.
2: Pero mas maganda na yung Bishop na wala sa memory mo, Bishop. Tama. Na mga kagaya ng memory ni Karuni.
0: Pero sabi kay, ko, anay, may na... Hindi yun nga, Nay, sabi ko, nanghihinayang ako na hindi ko ginawa yun.
1: Alam mo, Bishop, ganun din po ang tinatanong sa akin ng aking mga anak. Eh, salamat na pa. Pag palaging mga testimony, bakit ba sila lagi ang laman? Bakit ba kami hindi kami laman ng testimony? Dahil po ba sa wala kaming mga ganoong
2: negative na mga pinagdaanan?
1: Sabi ko sa kanila, magpasalamat kayo dahil kayo ay nakakilala na sa Panginoon. At hindi nyo na dinanas yung mga consequences. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Kaysa sabi ko, yung napagdaanan namin, na pinagdaanan ko, na talaga naranasan namin yung hirap dahil sa mga ginawa
0: naman,
1: namin.
0: Nature naman kasi ng tao talaga yung laman. Ang gustong mauna sa lahat ng bagay. Sa kasalanan, gustong mauna.
2: Pero hindi nila alam, Bishop, na mahirap hanggang ngayon. Yung mga nakagawa ng mga kabulastugan ng araw, hanggang ngayon, struggle yun.
1: Yun na nga.
2: Ang hirap malagpasan nun.
0: Ayun. So, tama na. Pag-usapan na naman natin yan. Siguro yung mga ibang nakikinig sa atin,
2: di ba?
1: Kaya kung tatanungin, Bishop, na mas ang biyaya para sa akin, mas maganda yung biyaya na nakuha niya kasi sa simula pa, inabot na sila ng Diyos.
2: Hindi niya na naranasan yung kabulastugan.
0: Mas magandang pagkakataon yung wala ka ng bigat na hahatakin.
2: Tama ho yun.
0: Mas magaan na ang buhay mo at magbigay luwalhati sa kanya.
2: Struggle yun, Bishop, kasi hanggang ngayon, nilalabanan ng katawan mo yun, yung struggles in the past.
1: Tsaka hindi natin kaiingitan yung kanilang ginagawa. Hindi pwedeng kaiingitan yung kanilang ginagawa.
0: Okay. Ano nga yung significance ng...
2: Ayun na nga, Bishop.
1: Yung nga pa, gusto namin malaman, Bishop.
2: Alas 8:18 na. Malapit-lapit na naman.
1: Ako po, Bishop, sinesearch ko, pero walang lumalabas eh.
0: Naalala mo ba? Kasi di ba yung pagpunta nila sa Pampang. Ang Panginoon nagluluto na isda.
1: Nagluluto ng isda.
2: Inihaw pating tilapia.
1: Baka dagdag yon. Dapat 155 yon.
2: Sala, man.
0: kaagad naaalala nila. Boom! Sabi, isda tsaka tinapay. Naaalala nila yung nagpakain ng Panginoon ng maraming tao. Isda at tinapay. Diba? Pagkatapos, 5,000 mga kadalakihan, 4,000. 2 beses nangyari yun eh. No? Ang sabi palagi ng Panginoon, yung mga sobra, kunin ninyo. Okay? Sabi yun, gather all the fragments.
2: Fragments. Marami-rami yun.
1: Marami-rami pang pregnants.
0: Gather all the fragments together, sabi ng Panginoon. At sabi pa niya, sa pag-gather ninyo, Oh, sabi niya, ito matutupoy, masusumpungan niyan sa
1: Opo.
0: John chapter 6.
2: Mm.
0: John chapter 6 and verse
1: 12.
0: Mm. Para at least eh yung wag niyo nang hanapin ko anong significance ng 153.
1: Inahanap talaga namin, Bishop eh.
0: Ang mahalaga, no, ito tatapakita natin. Ayan, no. Ang mahalaga, so when they were filled, he said to his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost.
1: Mm-hmm.
0: Yung prinsipyong yan, nagpakain siya.
1: Mm.
0: Sapat sa lahat at masagana pa, nag-uumapaw pa.
1: Mm.
0: Eh, kanya nga lang tayo. Porque nakatikim na tayo at busog na tayo, hindi tayo nagpapahalaga sa kasaganaan na ito.
2: Oo, sa mga naiwan.
0: Wala tayong, wala tayong pag-iingat.
2: Mm-mm.
0: Kaya, magmula noon nakita, baka sabihan na naman tayo ng Panginoon, wasted na naman tayo. Bilangin natin lahat. Yun lang naman yun. Nothing be lost.
2: Mm-hmm.
0: O, balik tayo sa tupad.
2: Yan.
0: Balik tayo sa tupad.
2: Balik tayo sa tupad.
0: Merong magandang programa. Pero kahit magandang programa, nasasayang ang kagandahan ng programa.
2: Yan.
1: Hindi nagagamit yung resources ng tama.
0: Hindi nagagamit ang resources.
2: Ibig sabihin, Bishop, ang mga nakapag-isip ng tupad, maray-maray man sana.
1: Ang layunin.
2: Kaya lang ining mga dempari-parigos na mga nagpapatupad ng tupad, yun ang nag-aabuso.
0: Yung bang the intent, no, maganda.
2: Uh-huh.
0: Oh, pero yung intention mo sa puso mo, masama.
1: Diba ganun naman, Bishop, ano? Diba maganda yung intention mo, pero pagdating sa ibang tao, parang minamasama at masasama.
2: Hindi. Kasi,
0: Nagiging oportunidad sa kanilang gumawa ng mali.
2: Mga
0: opportunista.
1: Yeah, ganun din ba yung sinasabi nila, diba? Napag-usapan na po, Bishop, yung leadership fund, diba?
0: Yes.
1: Maganda yung intention eh.
0: Correct.
1: Kaya lang, pag-usapan mo ngayon yung tinatawag na insertion, parang mayroon ng anomalya.
0: Oo. Kaya yung mga kaisipan na entitled ako dito, nasa position ako, ang unang, ayun ang delegado dyan. Kaya para sa atin, ang ministry ay paraging paluwal. Palabas sa atin. Huwag kang kumuha ng posisyon sa ministry o sa gobyerno nang iniisip mo kapakanan mo. Ayan.
1: Kaya pinagpala ang mga pastor?
0: Bilangin mo. Do not waste resources.
2: Kami nga ni Caro ni Pastor, Bishop, lagi kami nagbibilangan dito ng laman ng wallet namin. Wala man kaming mabilang.
1: Kasi nag-gather na po namin.
2: Ang nabibilang namin, puro resibo.
1: At least, doon sa mga resibo, nakakaipon ka ng resibo. Ibig sabihin, mayroon kang binayaran.
2: Ayun, yun ang preba.
0: Anyway, alam mo magandang kwentuhan.
1: Opo.
0: Pero patingi-tingi lang na mga galing ng mga.
2: Pero maganda ito, Bishop.
1: Para na kana ko doon Bishop sa 153 ha. Akala ko mayroon significance sa.
2: Ayun naman talaga.
1: Pero yung significance pala at least binilang nila na walang nasayang na resources.
2: Na walang masasayang.
0: Amen.
2: Tsaka sa akin yung more than this doon. Pinakita ng Panginoon doon na mas mahal mo ba ako kasi dito sa 153 na blessing? Ano pipiliin mo?
1: Pero may isang tanong pa ako doon, Bishop. Saan kinuha ni Jesus Christ yung isdang kanyang inihaw?
2: Ay bahal, nagbingwit. Dahil lang naisulat.
1: Kaya
2: dumaan muna
1: siya sa... Kasama ba yan doon sa 153?
2: Hindi, nandun pa sila sa laon. Nag-iihaw na eh. Oo. Baka dumaan muna si Jesus sa palingki.
1: Pwede, kasi may tinapay na.
2: Dumaan muna siya dyan sa rawis.
0: Ay, mag-iingat kayo. Yung walang nakalagay sa Bible, huwag kayong gagawin.
2: Sabi na sa'yo, sabi na eh. Bawal yun.
1: Mag-ingat ha, baka mag-ingat.
2: Wala naman sa Bible nga. Kung saan niya binili. Basta meron siya.
1: Basta importante, pinakain.
0: Lalo na yung mga ganyang 153, baka itaya niya kung saan.
1: Eh, talagang inahanap ko nga, Bishop. Sabi ko dito, what is the significance of 153 numbers na nahuling isda ni Petro?
2: Hindi yan alam ni...
1: Alam niyo sabi sa akin, Bishop.
2: Ni sekretary mo.
1: Ang sabi sa akin, huwag kang mag-isip kung mayroong significance. Maging maingat ka.
2: Oh, yan ang bagang sabi niya. Tama naman yan. Ay, Bishop, bago tayo magpaalam, Bishop. Eh, nakausap ko kahapon ang mga dalawang Baptist pastors.
1: Oh, wow.
2: Sabi ko sa kanila, darating si Bishop Abante.
1: Oho.
2: Eh, sabi ng isang pastor, talaga? Sabi ko na nga ako sa amin yun, darating bago matapos ang taon na ito, mag-gather kitang mga Baptist pastor Digdis Alba. Eh, excited sila, Bishop. Excited sila. Magkakapi-kapi tayo. Pero dapat, Bishop, pag nagdito ka, huwag naman yung para kang ano dito.
1: Let's gather the resources, Bishop.
2: Tapos
1: na walang masayang na oras.
2: Pero totoo, Bishop, nagkita-kita kami sa isang kainan kahapon sa Sunday. Sabi ko, darating si Bishop R.A. Eh, kilala kami na Manila. Sabi, talaga? Oo, darating yun. Eh, pinapaipon niya yung mga pastors dito sa Albay at magkape-kape tayo.
0: Ayun, maganda. Oh, let's look forward to that.
2: Paano yan, Bishop? Naibalita ako na eh. Nadarating ka.
0: Sige.
1: Ay, mag-schedule si Bishop.
0: Message na lang tayo.
2: Ay, mag-schedule. message
0: na lang. Alapan lang schedule.
2: Bishop, maraming salamat po.
0: Maraming salamat.
2: Natutunan sa ating simpleng usapan ko niya na pagkaaga.
0: Amen. Sige. Bye-bye.
2: Bye-bye. Maraming salamat. Thank you, Bishop. Po. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Ayun. At least nalaman natin.
1: At least nalaman natin yung 153.
2: Ayun, hanapin
1: yun lang talaga, sir, ang may nalagay doon na numbers eh.
2: Okay, hanapin pa natin. Pero agree ako doon sa sinabi ni Bishop.
1: Pero doon baga sa una, 'di ba? Yung ginawa silang mamalakayan ng isda, wala namang numbers yun eh.
2: Oh, yun nga lang may number. So
1: ibig sabihin, mayroong itinuturo.
2: Kaya nga, sabi nga ni Bishop, mag-ingat ka.
1: Ang ibig sabihin lang daw may itinuturo doon siya.
2: Ayun,
1: yung itinuturo doon, yung huwag magsayang ng resources.
2: Huwag magsayang ng resources. Huwag mong sayangin ang buhay mo, brad.
1: Oh, yes.
2: Ay, kami po ay magpapaalam ng tabi. Maraming salamat. Ay, salamat. Sabi ni Tira, ang promise ay promise.
1: Yun.
2: Kahalaton mi yan.
1: Iyo, magsabi ka lang tabi. At,
2: ibang usapan pag inibo na. Ang but mo sabihin, ang promise ka lang.
1: Yan sana. Tayo man sana.
2: Pwede pala. Yan.
1: O ano man.
2: Nagtaram kang i-date mo kami.
1: Sa tapos iba man pala.
2: Ano ini? Marison Hotel. Abo ko duman.
1: Abo mo duman?
2: Hotel ito.
1: Ay,
2: maano man kita duman?
1: Igwa duman, sir. So
2: Marison Restaurant, baka Marison Hotel. Ano man tama duman, maano man kita duman sa hotel?
1: Eh, basta.
2: Kasabi. Ang sabi pa tinitiri, i-date ko kamo sa Marison Hotel.
1: Ay, bawal ako dyan.
2: Bawal kita dyan.
1: Bawal ako dyan.
2: Abo ko kaya.
1: Sa restaurant lang.
2: Restaurant lang kita. Yo?
1: Bawal ako naman.
2: Masabi si Tere, feeling mo, ma. May maparam na kami, alas 8:28 na ni pagkaaga.
1: Pastor Joy Mandrilla, good morning.
2: Oh, Pastor Joy! Daddy Joy, good morning. Lagi nating paalala, mga tugang, habang may tamang panahon pa.
1: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
2: Nakasama natin ngayon sa tingkal side ang parehas ang kulay ng damit.
1: Yes!
2: Si Don Alfonso Apinado.
1: At...
2: Si John Wisdom.
1: Yun, punong-puno ng wisdom.
2: Bonabente. Ang bira. Punong-puno.
1: Hanapan taman ni Kiko, ano,
2: ki,
1: titulo.
2: Iyo. Hanapan taman. Gabihon tayo ni, kung daini gob, mayor, kapitan.
1: Kapitan. Hindi, kapitan ta. Kung mo niyan, anong apod kayo ni, may anomalya sa kapitan.
2: Kung na lang siya, kasi ang pangalan niya John, dapat ang kanyang titulo, Wag John.
1: Wag
2: may
1: John.
2: Kiliti ako dyan. Bako na sa Reverend Jan.
1: Bako, wag Jan.
2: Wag Jan.
1: Wag Jan.
2: Ha?
1: May kiliti ako, Jan.
2: Paalam na tabi.
1: Ah, sige.
2: Tabi-tabi ang mga lalaking magpapapundok sa indong kamunduan.
1: As in, magpapadagos ka sa indong kaugmahan.
2: Ang nag-iisa lamang, El Solamente, Rico Jelit.
1: At ang nagsusulong guwapito, walang ibaro ni Rinsales.
2: Babay-tabi, God bless everyone. Susunod na po ang negosyo at sentrabaho kasama tabi siya. Bye-bye.
1: God bless everyone.

0: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: It's now 8:34 in the morning.
1: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

blessed Monday morning sa lahat na ating mga kasama, mga ka-Karens at mga kapamilya. Ano man yan, or ang ating mga katropa, di ba? Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Yvette Pau para sa ating programang Negosyo Asing Trabaho. Kayo po'y nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines at ito po ang FEBC Bicolang Care 104.3 The Way FM. Tayo po ay kasapi ng kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. Kumusta po at magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, yung mga papasok sa kanilang mga eskwelahan, magandang araw po sa inyo. At yung mga papasok sa kanilang mga trabaho, negosyo, or saan man po kayo papunta ngayon, kami bumabati sa inyo ng isang magandang araw.

Batiin natin ang lahat ng mga naaabot ng ating signal dyan sa Romblon at Samar. Magandang araw sa inyong lahat. Kaya kung saan ka man naroroon at naaabot ng ating signal ng radyo, hello, hello, hello sa inyo. At syempre, yung mga nasa social media platforms, magandang araw po sa inyo sa ang sulok man kayo ng Pilipinas o sa labas ng ating bansa. Magandang araw po. At syempre, batiin natin ang Alcon family sa Kaymantong Albay. Magandang umaga, Pastor Jonathan Herrera Alcon. Hello! At batiin din natin ang mga Alcon family, lalo na sila Pastor Dave sa Burias, Claveria, Masbate. At syempre, hindi niya kakalimutan si Teacher K. Hello, Teacher K. Good morning, Teacher K. Magandang araw sa lahat ng ating mga kasama na ngayon. At syempre, batiin din natin ang lahat ng mga may birthdays today. Mga birthday celebrants dyan. Hello, hello. Magandang araw sa inyo and happy, happy birthday sa inyo. At syempre, bago yung lahat yan, ngayon po ay nangyayari August 17. Ngayon po ay nangyayari 8 a.m. onwards sa Ibalong Centrum for Recreation. Meron po dyang Ibalong Grand Job Fair 2026. Naku, marami po kayong a-applyan dyan. Kaya pumunta na po ang mga naghahanap ng trabaho, mag-secure at magdala ng mga resumes o ng inyong mga biodatas para naman makapag-apply po kayo dito sa mga vacancies na mayroon na makikita natin sa mga partners natin o makikita sa partners ng Ibalong Grand Job Fair 2026. At ito ay sa Ibalong Centrum for Recreation. At yan po ay nagsisimula na kanina pang alas 8 at nakaantabay po doon ang mga employers yan para po sa ating para po dito sa Ibalong Job Fair. Yan, nandun po si Ate Mel. Ingat, Ate Mel. At syempre, mga nakapila na ng mga naghahanap ng trabaho. Kung kayo po ay interesado at naghahanap ng trabaho, baka isa sa mga job openings doon ay ang trabahong nag-iintay sa inyo. Again, ito ay nangyayari sa Ibalong Centrum for Recreation. Kaya punta na po kayo. Ayan. At syempre, kasabay dyan, batiin natin ang lahat ng mga nasa ano natin, nasa ating mga social media platforms. Ayan, magandang araw sa inyong lahat sa labas at loob ng bansang Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan ang aking mga titas of Manila. Hello po. Kumusta po kayo dyan sa Bulacan? Naku, bahabahaan na, no? Ayan, kaya sige po at we are praying for our friends and families dyan syempre ating mga kababayan sa Metro Manila na talaga namang binabaha. Oo. Kaya ingat-ingat lamang po dito po sa atin medyo maulan dito sa Legazpi City, maulan-ulan pero hindi naman ganun kalakasan ano. Ayan, kaya ingat lamang din po sa inyong pagmamaneho sa mga jeepney drivers, yung ating mga kaibigan dyang drivers na naka-tune in ng jeepney or e-bus or anuman yan na kayo'y naka-tune in. Ingat lamang po sa pagmamaneho, magbaba at magsakay sa tamang babaan at sakayan upang kayo po ay hindi madisgrasya or maka-aksidente ano, at tayo may uuwian pa mamaya sa ating mga mahal sa buhay. Ayan, kaya bati-bati na po natin ang lahat ng ating mga kaibigan na nakasama na. And of course, kung kayo may mga pa-special shout-out, sige lamang po. At hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga, tayo po ay magkakasama. Kaya good morning sa inyong lahat. At syempre pa, lahat po nang naka-tune in ngayon ay aming binabati. Ayan, no? At kung nais mo na magpa-shoutout or may gusto kang ipabati, sige lamang po, bati na po. At tayo kayo ay pwedeng mag-contact sa ating numero telepono 0998-8430-573 at sa ating social media platform sa Facebook, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM at sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At syempre, we are inviting you to tune in sa ating
social me-

0: Ayan, ano ba itong pinagsasasabi ko? Sa ating, anong tawag dito Kuya June? Nakalimutan ko. I'm out of words. Ang sarap kasi ng almusal ko. Afritadang manok, diba? Sosyal. Ay, grabe talaga ang aking mahal na asawa. Oo, kahit nagda-diet ako, hindi ako maka-diet sa sarap lagi. Kaya out of words ako ngayon. Yan. Hello, Papa. Ayan, yun online streaming, yung sinasabi ko. Kaya naman, kayo ay iniimbitahan namin para sa online streaming. Dahil po minsan, syempre, tayo nawawala ng signal kapag tayo ay nagiging Christmas light. Eh, basta ikaw ay may internet or may data, pwede kang mag-online stream. At kahit sa ang sulok ka ng Pilipinas, basta ikaw ay connected sa internet, pwedeng-pwede. Kaya naman, mag-online streaming po kayo sa pamagitan ng pag-type ng bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly/thewayfm. At syempre po, malapit na. Nako, ito po ay mangyayari ngayong Friday na. Ang Kairos, God, the Church, and the World. Discover your role in God's global mission and be part of His mission. Ito po ay 10 Fridays or 10 weeks itong mangyayari. At ito ay magaganap starting August 21 hanggang October 23 from 6 p.m. until 9 p.m. And for registration and more information, you can contact 0920-921-5843. At pwede din po sa 0927-214-2461. And you can also contact Ma'am si Shelo Ibasco, Maria Shelo Ibasco, and Christine Aydalia Azilo sa kanilang Messenger account. Ito po ay online via Zoom. At kapag ka meron pong face-to-face activity, ito ay gaganapin dito sa Care 104.3 The Way FM. Dito po sa taas, ang community center natin sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Kaya you are invited to join and register dito sa Kairos, God, the Church, and the World. And we are also inviting everyone para dito sa Paga Retreat Center in partnership with Gayos Ministry, First Bicolanja Interchurch Bible Bee Competition. And everyone is invited mula sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, and Catanduanes. Ito po ay sa December 5, 10 a.m. onwards. Ang kailangan po mga participants must meet the following qualifications: 16 to 28 years old, male or female, legitimate member of a Christian church, endorsed by a Christian church or Christian organization, and one representative per church only. Individuals with a Bible school or theological background are not eligible to participate. Ayan. At ang lahat po iniimbitahan, and the competition shall be composed of a time written examination, oral question and answer. Question and answer and oral exposition. Ayan, ito po ay sa Paga Retreat Center. And speaking of that, you are also invited sa mga gusto po na mas madagdagan pa ang ating kaalaman. At syempre, para po tayo makapag-ministry at makapagturo ng maayos, lalong-lalo na po ay yung mga nagnanais na madagdagan pa ang ating mas lumalim ang ating kaalaman sa pagbabasa ng Biblia, pag-aaral ng Biblia, para may maayos tayong maituro. Ayan, maganda po ito. Ito ay ang Theology University Bicol. Meron pong on-site and online courses, diploma or bachelor, master's and doctorate. Ito po ay theology, ministry, theology in missions, and Christian education. Ang enrollment po ay ongoing. You can contact 0915-843-4983. At pwede nyo rin pong i-email si Dean Myra, myTULeg2022@gmail.com, or visit their Facebook page at Theology University Bicol. Rooted in Scripture, Empowered to Lead. Ito po ay ongoing ang enrollment dahil magsisimula po ang klase this coming September for Theology University Bicol. Ayan, maraming salamat muli sa lahat ng ating mga kasama. At syempre pa, kung nais mo na ikaw ay makasabay namin sa paghayo, may apat pong kapamaraanan upang ikaw ay sumabay sa amin sa paghayo. Una na dyan, of course, ang ating pananalangin, ang prayer sa everyday operation, sa mga pangangailangan ng ating himpilan at patuloy tayong sumasahim papawid. Yan po ay sa pamamagitan ng pananalangin. Sabay niyo po kami sa inyong pananalangin. At syempre, ang pangalawa dyan ay ang pag-volunteer kung kayo ay nagnanais na maipagamit sa ministeryo ng radyo ang inyong talento, ang inyong mga skills, ang inyong mga special gifts, ay pwedeng-pwede po yan dito sa ating himpilan. Kayo po iniimbitahan namin to volunteer dito po sa ating himpilan. Punta lamang po kayo sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. And we are looking for volunteers, mga young professionals and mga youth. Nako, kailangan natin ito. Please come and join us dito sa ating ginagawa, dito sa ating ministeryo ng radyo. At syempre pa ang pangatlo dyan, we would like to invite you sa ating pangatlo na kasabay sa paghayo ay ang pagpropromote. Imbitahin niyo po kami sa inyong mga special gathering, sa inyong mga special na gawain. At kami po ay pupunta saan man solo kayo naroon ng Bicolandia. Ayan, katulad nga yan, tayo ay nasa Masbate this coming August 31. Ayan, kaya kita-kits mga taga-Masbate. At syempre, ang pang-apat ay ang pagbibigay. Kung kayo ay may puso sa pagbibigay, eh maaari po kayong maging kasabay sa paghayo sa pamamagitan ng pagbibigay through bank transfers or kaya naman ay check donations. Or maaari din na kayo ay pumunta dito sa ating himpilan at magbigay ng inyong cash donations. Hanapin nyo lamang po si Alvis Ray Aison. At syempre pa ang ating coin banks courtesy of New Print Master sa Botnot, Legazpi City. Sila po nag-provide sa atin ng napakaganda nating coin bank at maaari nyo po itong kunin ng libre dito sa ating himpilan or kung saan nyo po kami nakikita sa mga promotions ay pwede po kayong kumuha ng libre ito at kapag ito ay napuno na, sama-sama po nating bilangin ang ating mga coins at ito ay malaking tulong para sa ating gawain. Ayan, kaya maraming salamat sa mga kasabay natin sa paghayo sa patuloy na pagsubaybay, pagsama sa atin dito sa ating himpilan. Pastora Annabel Lagria, magandang araw. Ayan, banggitin ko lang kahapon ay kami nag-lunch after church sa Four Seasons. Ayan, at sila ay ating partner. Nakita ko doon yung ating coin bank na naka-display. Hello, good morning sa inyo dyan, Four Seasons. Napakasarap talaga ng ano dyan. Favorite ko dyan, corn soup at saka chicken, syempre. Ayan, kaya naman maraming salamat. Pag napuno po itong mga coin banks na to, eh maaari na po itong dalhin dito sa ating himpilan upang ito ay ating sama-samang magamit sa gawain ito. Ayan, and of course, Mardi Balmaseda, good morning po Ma'am Yvette. Pa-shoutout po sila Mama Maling, Papa Rudy, sa Hikming, Virac, Catanduanes. Hello mga taga-Catanduanes. Yan, especially po sa pamilya ni Sir Mardi Balmaseda. Ayan, Mama Maling and Papa Rudy, sa Diyos lang po ang kapurihan at pagpapasalamat sa patuloy na pagbibigay ng Diyos sa aming buhay pamilya. Salamat po, salamat po. Ayan, kaya naman po maraming salamat sa lahat ng ating mga kasama na ngayon at patuloy po tayong umantabay, makinig at sumubaybay sa ating mga programa. Susunod po natin mapag-uusapan mamaya at ang ating kasama every third Monday of the month ay ang Skillivate Training Center at mamaya alamin natin kung ano po ang mga ma-train sa atin for our safety or ang ating pag-uusapan mamaya sa Skillivate with Skillivate Training Center. Kaya kami po'y magbabalik at tayo muna ay manonood ng ilang mga paalala dito sa ating himpilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: Gising kapatid kong Pinoy, Nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot-santita, nilalaman

0: ako muna. At responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na. Akuin mo na.
0: Diba?
2: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Mabilis ka bang makamove on kapag mayroon kang maling nagawa? Probably a poor decision that resulted in a substantial financial loss o kaya ay maling diskarte na nauwi sa pag-alis ng isang empleyado o kliyente. How do you recover and move on from major professional blunders? Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Paano nga ba tayo babawi kapag mayroon tayong pagkakamali na nakaapekto sa ating trabaho at negosyo? Una, admit your fault. For many people, admitting their mistake is a difficult challenge. Pero diyan nagsisimula ang pag-usad at paglago buhat sa ating mga pagkakamali. Accepting responsibility for your mistake is the first big step towards recovering from a major blunder. Huwag na huwag mong ipapasa ang sisi sa iba dahil wala itong magandang ibubunga. Mas lalo lamang lalaki ang iyong problema. Tanggapin at harapin ang iyong pagkakamali. Pangalawa, find ways to make up for your blunder even if it costs you. Ang totoong pagtanggap sa iyong pagkakamali ay pagiging handa rin na harapin ang consequence nito. An apology is empty if there is no restitution. May food delivery na naantala ng ilang oras at ilang customer ang nagkandagutom-gutom dahil dito. Your sorry is good, but your customers need food. Humanap ng paraan para bumawi. Pangatlo, forgive yourself and move on. Minsan ay napatawad na tayo ng ibang tao at nakalimutan na nila ang palpak na nagawa natin. Pero di pa rin tayo makamove on dahil di natin mapatawad ang ating sarili. Forgive yourself and learn from your mistake. Di nga ba't isa sa mahuhusay na guro ng buhay natin ay ang ating mga pagkakamali? Ang professional blunders natin ay parang MBA program na rin, as in, makakabawi ako. Do you feel bad because of a blunder you made at work? Admit your fault. Find ways to make up for it and forgive yourself so that you can move on. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today!
4: Nagagamot ba ang HIV?
5: Wala ang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
4: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Skillivate Corner.

It's now 9 in the morning at tayo po'y nagbabalik sa ating programang Negosyo o Sin Trabaho. Ako po si Yvette Pao, inyong kasama sa mga ngayon lang, kaka-join lang sa ating programa. At every third Monday of the month ay kasama natin ang Skillibate Training Center. Of course, at syempre ngayon ay kasama natin si Mr. Christopher Ian Ventura para sa ating role of safety officer in the industry. Ayan, good morning, Sir Christopher.

0: Good morning
1: po sa mga listeners.
0: Ayan, good morning po. Ayan, kumusta po kayo?
1: Ngayon naman po, ma'am. So far, ano naman po? Doing good naman po with our mm-hmm. team.
0: Ayan. At syempre, sige po, baka may mga special greetings muna po kayo para sa ating mga Skillevate partners o yung mga nakikinig sa atin from Skillevate.
1: Thank you, ma'am. Binabati ko po yung Skillevate family. No, para po sa ano, thank you po sa opportunity na ito. May behalf of the Skillevate family din po. Binabati ko rin po yung magina ko, si Zairine Ventura, yung aking anak na nasa online class din ngayon. Tapos ang sa mga pang mga relatives ko po dyan sa Manila, sa Tukat at sa dito.
0: Ayan.
1: Magandang umaga po.
0: Ayan. Sir, nasa Manila po ba kayo or nandito kayo ngayon sa Albay?
1: Sa Cavite, ma'am.
0: Ah, Cavite. Okay. Ayan. Sige po. Tayo ay maganda po itong ating mapag-uusapan ngayon. At ang pag-uusapan natin is yung role of safety officer in the industry. So, ano nga po ba ito, sir?
1: Yes. So, yung role ng safety officer kasi, ma'am, sa industry. Hindi lang naman po ito ang idea kasi ng iba, more of construction lang si safety.
0: Yes.
1: Sa batas kasi ngayon, hindi lang sa construction, meron tayong safety. Meron din tayong safety officer sa iba't ibang industry, even in food manufacturing, even in manufacturing, even in BPO setting, meron po tayong mga safety officer na position na nag-a-assist sa operation ng bawat establishment.
0: Yan. Lahat ng workplaces, talagang merong safety officer. Tama po?
1: Yes, ma'am.
0: At syempre, kailangan alam din natin, ano nga ba talaga yung trabaho ng safety officer? Kasi kahit kami dito, may safety officer kami. So, ano nga po ba talaga ang trabaho ng isang safety officer?
1: Sa trabaho, basically yung trabaho ng safety officer. So, kung titingnan, kung ibabase po natin sa guidelines na pinatupad ng ating governor, based on ating Department Order 252, kung nakataad po sa batas na ating na si safety officer, siya po unang-unang siya nag-oversee lahat
0: ng
1: management ng OS, pagdating sa lahat ng mga workplaces.
0: Yes,
1: so,
0: right.
1: Okay, doon po. So, regardless kung nasa industry man tayo. So, we have our safety officer. Siya po talaga yung katulong po ng ating operations manager, ng ating mga other staff. So,
0: yes.
1: Si safety officer kasi. So, nag-i-inspect, na umi-inspect, nag-assist sa ating mga government inspector,
0: yun.
1: The conduct of inspection. So, si safety officer din, ma'am. Si safety officer din po yung nag-check o nag-assist o nag-determine kung meron bang forso dun sa work area natin na pwede tayo malagay sa alanganin, pwede tayong mag-disgrasya, or pwede tayong makapag-tuloy-tuloy pa sa trabaho.
0: Yung safety officer. Yes, so maganda ito. Kaya sir, sige po, turuan niyo po kami or bigyan niyo pa po kami ng iba pang information na dapat naming malaman regarding this.
1: Yes. Thank you for that. Now, so, si safety officer, bali, hindi lang sa isang industry. Again, as I have mentioned earlier, yung mga napag-usapan o yung mga designation o yung mga key function ni safety officer, talagang hindi po natin pwede nyo basta-basta. Kasi
0: yes.
1: As part also ng trabaho ng safety officer, part din po siya ng incident investigation team. If in case na umabot tayo doon sa punto na meron po tayong accident. So, kasama ng ating OSC committee, so si safety officer ay nakikiisa doon sa pag-i-investiga. Bakit habang nangyari yung accident, ano po ba yung nag-reason bakit nagkaroon ng aksidente? So, reason kasi, sa organization of industry, ay yung right lang. minsan may mga sinayo tayo na ano na hindi natin mga parang hindi natin binibigyan ng pansin yung mga bagay na pwedeng mag-cause sa atin ng disgrasya. Kasi dahil may minsan, no? Minsan napapansin natin parang normal na lang
0: yung yes.
1: mga man yung mga manhole na open, no? Yung mga pointed materials na nasa paligid. Kala natin normal, pero kung sa paligid safety officer, eh delikado po yun. Kaya malaki yung function, malaki rin yung ginagampanan ng safety officer sa industry kung saan po siya gumagalaw.
0: Yan. Oo. Kasi syempre, sila yung makakadetermine kung alin yung medyo delikado na, alin ang safe, di ba po?
1: Yes.
0: Mm. So,
1: katulong po natin, ano?
0: Yes.
1: Safety officer. Ganun sa pag-determine. Ano ba yung mga pulso ng what yung area natin? Pwede tayong malagay sa anangayon. So, si safety officer, nag-a-advise, oh, hey, we have this kind of problem. Meron tayong mala ano meron tayong area dito sa ating operation na pwedeng mag-cause ng delay sa trabaho.
0: Yun.
1: So, ganun, no? Nasa advisory capacity kasi si safety officer sa top management and sa people kung sa ano sa mga katrabaho niya. Ang ginagalawan niya.
0: Ayun, tama. At saka syempre, sir, ito ay makakaiwas din syempre ito sa mga losses ng isang kumpanya, 'di ba? Kasi kapag may nadisgrasya, may losses dito ang isang company. Not only, 'di ba, syempre kawawa naman yung employer na may nangyari or na aksidente, maapektuhan din ang kanyang pagtatrabaho and also may effect din ito sa kumpanya.
1: Yes po, no? Tatandaan po natin, ha. Pag merong aksidente, no? Pag merong mga aksidente na nangyari, regardless kung gaano man kaliit o gaano man kalaki yan, no? Company, may akibat po na losses.
0: Yes, may right.
1: Po na losses ito.
0: So,
1: yun yung iniiwasan sana natin. Yun yung, hanggat maaari, si safety officer, ma-aksinan na. Ma-aksinan na. O magawa na ng paraan.
0: Okay, opo, opo. Okay. Oo, iyon yun eh. Before pa mangyari, eh maganda na meron ng ginawa for that para hindi na mangyari.
1: Oo, diba? Eh, minsan, ano, minsan mag, parang, minsan, namin yung interpret lang si safety. Bakit po? Anong namin yung interpret si safety? Kasi kala ng iba, si safety ko ano-ano nakikita. Meron pang, oo, may mga term pa nga minsan, mga experience. May mga scenario na si safety pinagkama ng baliw.
0: Ay, bakit? Bakit sabi, po?
1: Yung ganong scenario ng safety, okay, andun po tayo dapat sa proactive approach.
0: Yes.
1: Magkaiba kasi yung baliw na nagsasalita ka ng mag-isa o tumatawa ka ng mag-isa. Pero yung approach ni safety na may nakita, pupursi ka agad tayo na maaaring maging problema.
0: Yes, right. Oo. Kaya nasasabihan na baka meron ng ano to si safety officer kung ano-ano na nakikita eh. Oo.
1: That's the reality po sa industry o sa world ni safety.
0: Yes.
1: Pero, kagandahan po nito, no? Sino po yung nagbe-benefit ng ganong action?
0: Yes, tama.
1: Ito lang po ba?
0: Mm-hmm. Diba? Tama.
1: Yung namimiss ang secret somehow ng iba. Pero, again, sa tayo, sa aming mga safety officer, wala naman pong problema doon.
0: Yes.
1: Part na ng nature ng trabaho natin.
0: Mm-hmm.
1: Pero, at the end of the day, so, yun yung pinakamaganda po at pinaka-tinitroso din namin mga safety officers niya.
0: Kaya tama. Kaya
1: po yung mga kasamahan natin na walang galo, walang first aid, casing, and most important, wala tayo aksidente na itala o nangyari.
0: Yes, true. At saka sir ha, tignan natin, lahat ba ng kumpanya or ng organization dapat may in-house safety officer?
1: Yes. Meron po talaga, no? Nire-require na po ito ng ating government, pagdating
0: Yes.
1: sa ganyan po ng establishment. Sa ating guidelines, no? Safety officer kasi merong primary duty.
0: Yeah.
1: Ano yung pinaka-primary duty ng safety officer? So, more of prevention of harm to people, property and environment. So, nandoon yung part na sinasabi, yung safety ay napaka-importante talaga sa operation ng establishment. Kasi, minsan, ito, nangyayari po kasi talaga na kailangan may hinahabol tayong output, may hinahabol tayong accomplishment. So, yung purpose ng mga tao, talagang tutok doon sa kanilang ginagawa. Minsan, ito nakakalimutan na nila yung nasa paligid. Matatamaan ba sila? May madidisgrasya ba sila? O may maaabala ba sila? So, napaka-essential yung part ni safety officer na lang doon sa field kung saan sa'yo yung nabiging pangalawang mata ng mga tao na nagtatrabaho.
0: Yun.
1: So, di ba? So, kung si officer ang magsasabi, sir, ang gano'n. Baka malagay kayo sa alangan ng jet, itigil mo muna sa jet. Ayos mo muna lang ito tinutungtungan. Sir, pasin nyo po ng mga PPE natin. Kasi, di ba yung idea na nagmamadali sila sa trabaho? So, there should be someone na magre-remind sa kanila palagi, tampang sa tayo. No? Na meron tayo dapat ingatan.
0: Yun, oo.
1: So, this is the challenge naman kay safety. Kasi may mga pagkakataon po, no? Na safety, hindi lang naman sa isang lugar naka-monitor.
0: Yes, oo.
1: O, so, di ba? Kaya kailangan, si safety officer naman, anong gagawin niya? Magtuturo naman siya dun sa mga tao paano maging safe habang ginagawa yung kanilang trabaho.
0: Oh, so dapat, sir, safety officer, meron din siyang training program na maititrain niya itong mga tao sa kanyang paligid. Paano mag... Kasi syempre, hindi naman all the time, ano yun, nandun si safety officer, di ba? Oo.
1: Ang hirap naman. Eh. Pero, ito po yun man, yung nabanggit mo po na training program. Okay, so this is necessary tool para makita rin natin yung mga tao na na-aware ba sila, natututo ba sila doon sa mga ginagawa natin sa site.
0: Yeah.
1: At saka, hindi sa part na, ano na, hindi sa part na nagpapasa tayo ng responsibility.
0: Yeah.
1: Ibig sabihin lang, kasi tinuturuan din natin sila na makita kung ano yung nakikita natin mga safety officer. Diba? So, tinuturuan natin sila na maging equipped din, na maging ready din, maging safety-oriented din. Iba pa po, para kanino po yung safety nila? Para po ba sa company? Para po ba sa safety officer? Hindi po ba para sa kanila?
0: Sarili nila. Para sila yung makauwi din sa kanilang pamilya pagkatapos ng trabaho.
1: Ganun lang naman din po yung scenario na parang kailangan maging ligtas ka para tuloy-tuloy din yung ano mo, yung gana mo sa trabaho, yung income na pwede mong i-produce.
0: Yes.
1: Para sa family, para sa organization.
0: Exactly. Tama. Kasi syempre, pangunahing ano dyan eh, paano tayo makakatrabaho kung hindi na safety yung workplace natin? Or paano din tayo makakapagtrabaho ng maayos ng tuloy-tuloy kung ang tayo mismo ay hindi natin napag-iingatan or wala tayong knowledge or wala tayong alam tungkol sa pagpapanatili ng ating safety sa workplace.
1: Yeah. So, minsan, no? Minsan, ma'am, meron lang nakakaroon ng minsan nagkakaroon lang din ng problem dyan. So, namimiss ang support kasi na. Sinasabi ng
0: ayun.
1: Sinasabi ng iba na si safety ay pagpadelay lang yun sa trabaho. Pagdagdag sa gastos lang yan.
0: Yeah, pero, right.
1: So, we have to look on the other part po. No? Kasi kung titignan natin doon sa side na yun, talagang ano lang tayo eh. May stress lang tayo.
0: Yes, kung, right.
1: Diba? Pero kung titignan natin, si safety as investment. yung part na wala kang aksidente sa isang buwan or wala kang sa EJ, yung tuloy-tuloy na trabaho mo, ay ba, magmagandang ano po yun, ha? Magandang magandang part po yun ng isang organization.
0: Yes. Okay. Alam mo, naisip ko nga, sir, yung as simple as yung cleanliness sa paligid mo, di ba? Part yan ng safety. Kasi kung hindi maayos at malinis yung paligid mo, may hazard yung naaamoy mo, makakasama yun, magkakasakit ka, baka mamaya may allergies ka, may mga ganun. Part ba yan talaga ng safety?
1: Yes, ma'am.
0: Oh.
1: So, ang pinaka, ano kasi natin, ang pinaka-intention natin, to have a safe and healthy workplace.
0: Yes, right.
1: So, the safety officer should be the one who lead. Doon sa ating organization, kailangan malinis, kailangan maayos, kailangan organize yung area natin.
0: Yes.
1: And hindi lang naman sa safety officer. So, there should be a support coming from the top management and the whole organization.
0: Yan, right. Yes. Kailangan kasama din sila.
1: Kailangan po. Kailangan po nakasama sila. Kasi hindi lang naman si safety officer ang responsible.
0: Yes.
1: Kaya nga po sabi na, safety is everyone's responsibility.
0: Yes, tama. Safety is the responsible of everyone sa loob ng workplace. Yes. Hindi lang si safety officer.
1: Misconception din ng iba. Sabihin, hindi ka naman si safety. Okay lang yan. Okay lang bahala dyan.
0: Oo, diba? Yun yung nakakalungkot. Ayan, sir, ano pa po ang pwede nating ma-remind or maituro sa ating mga tagapakinig ngayon at ang mga nanonood sa atin sa buong Pilipinas at even sa labas ng bansa, may mga nanonood po sa atin sa social media platforms. Pwede pa po natin silang i-educate regarding this. Go ahead, sir.
1: Yes po. So, minsan, namimisintot lang po natin si safety, no? At minsan, ang tingin natin si safety ay kaaway. At, alam mo yan, parang si safety ay parang nagpapatigil daw ng trabaho. No! Kasi, safety officer, ano nga namin, is your consultant, is your advisor, is your implementer. And safety officer also is a friend for everyone.
0: Iyan.
1: Safety officer is a friend. No? We don't have to, we don't have to argue with our safety officer. Kasi, totoo siya, no? Si safety officer, bakit ba makikialam sa iyo sa trabaho mo? Kasi alam mo naman yung ginagawa mo.
0: Yes.
1: Pero, si safety officer kasi, hindi lang dahil sa hinahir siya, para i-implement yung health and safety.
0: Yeah.
1: Meron siyang responsibilidad na hindi lang mapanatili yung kaligtasan ng buong company.
0: Yes.
1: Pati na rin po yung tao na involved doon sa mga activities. Kasi safety officer, may malaking duties and responsibilities po.
0: Yes.
1: Not only for the organization, but also for the people who are performing there. So just to give everyone little information about the UO 252 Section 3, about safety officer. So before kasi ang tawag ng safety officer kung ano lang. Safety auditor. So, may mga dalong position ka rin naman tayo. Pero, after guidelines ng Department Order 252, Series of 2025, Section 3, so, kinategorize po ang safety officer.
0: Yun.
1: So, kung si safety officer before ay maraming magkakakilan na. So, ngayon, meron din tayo meron tayong dinagdag, no? Merong nagdagdag o nagkaroon ng category safety. Ano po ba yung mga category ng safety officer? So, safety officer, meron po tayong safety officer 1, safety officer 2, safety officer 3, and yung pinakahayos ng category ng pagiging safety officer mo as pagiging safety officer as safety officer 4. You see?
0: Mm.
1: Yeah. So, safety officer one, safety officer one po, yung employee na nag-undergo ng 8 hours post-orientation and additional 2 hours as training of trainers. So, additional 2 hours for the topic of training of trainers.
0: Mm-hmm. So,
1: bakit merong ganitong 2 hours na additional na training para kay SO1. Ito po, kasi si safety officer 1 o si safety officer 2 o si safety officer ay kasama po sa kanyang responsibility yung magturo, mag-inform, mag-aware sa kanyang mga personal sa organization na nasasakutan niya.
0: Mm. Yun. Mag-inform so, ang kailangan. Yeah, number
1: mag-inform.
0: One. Yes.
1: Yes. Mm-hmm. Safety officer 1. So yung si safety officer 1 para mag-qualify ka as a safety officer 1, kailangan kang umatong ng 8 hours and 2 hours training of trainer. So ito, ginagawa lang po natin sa isang araw.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Then we have our safety officer 2. So si safety officer 2 naman, siya naman po yung nag-undergo ng training for 40 hours or yung sabihin po natin na 8 hours per day. So, sa 5 araw po na mag-aaral o mag-training siya ng community safety officer. Two. So, category na ano tayo, no? Ng SOP. Ngayon, meron dalawang klase po, no? Ng safety officer 2. Yung safety officer 2 na nag-training ano, under general industry is yung basic occupational safety and health. So, yung BOSS naman po na tinatawag natin. BOSS ay, baga parang, ito ay requirement para doon sa general industry. So, ano po yung general industry na pinag-uusapan natin? So, ito po yung mga nasa offices, ito po yung mga nasa manufacturing, yung mga nasa BPO,
0: yes.
1: Yung sa mga malls, yan, yung mga warehouse, yan. So, mga already established na mga organization establishment.
0: Mm-hmm.
1: On the other hand, we have naman yung tinatawag na COS or yung Construction Occupational Safety and Health. This is exclusive lang po siya. So, para doon sa activities on construction. So, kung ikaw ay nag-install, kung ikaw ay magdedemolish ng building or yung mag-create ka ng building. So, yun yung training na kukunin mo. So, kung ikaw magtatrabaho sa construction industry or you are part of the demolition team, ang training na hahalapin sa iyo ay construction, occupational safety and health.
0: Mm-mm.
1: So, kung yung mga nabanggit ko kanina, no? So, basic naman kung pag-uusapan nyo. So, yun naman yung hahalapin sa iyo. Now, so, meron ka ng SO1, SO2. Meron naman tayong tinatawag na pag-alimbawa, after naman ng training natin, so, bibigyan po tayo ng certificate. So, sa guidance po kasi natin, Under Labor Advisory 04-19. So, paano po tayo nasasabing na tayo ay safety officer na talaga? Safety officer na po tayo after natin na mag-attend ng training. Pero, ang tawag po sa atin ay trained safety officer. Pwede lang po tayo nagiging, pwede natin sabihin na legit, o pwede natin sabihin na may function as safety officer po, or safety officer. Ito na po yung time, limbawa, after na natin ng training ng SO1, SO2, yan, and even SO3, no? Pagkatapos po ng training natin, no? Ibigay natin yung ating certificate sa ating HR. Then, our HR officer will provide us our appointment letter. So, enough na po ba yung nag-training ka as safety officer? Okay. Kung hindi ka po affiliated sa isang company, then, you are a trained safety officer. But if you are a trained safety officer, then you have company who provides you with appointment letter, then that's the time you are a full-fledged safety officer na po.
0: Ayun, oo. So may ganito palang process, ano, sir? Oo. Nako, napakaganda po itong pinag-uusapan natin, sir. Pero umabot na tayo dun sa oras natin. Very limited lang kasi yung oras natin. So to wrap it up, sir, ano yung mga final na pwede nyo pong ibahagi sa amin ngayong araw na ito?
1: So yung basic SO1, SO2, yung parang pinaka-entry level.
0: Yes.
1: Career ng safety officer. If you wish to continue more, no? Meron pang SO3 and SO4. So, siguro, I'll let that on our training organization to provide the details.
0: But, yes.
1: Siguro, may final, ano lang po, same lang din when it comes to health insurance. So, sa atin po, no? Ang safety officer po ay kaibigan, ay kaagaday po natin sa ating trabaho, no? hindi po natin kaawa ng safety officer.
0: Yes, true. Ano, magkakampi, di ba? At sila ang tagapangalaga ng ating safety sa workplaces. Napakaganda nito, sir. Oo. Now, maraming salamat, Sir Christopher Ian Ventura, sa napakagandang discussion. And of course, sa pagbibigay sa amin ng informasyon ng tungkol sa role of safety officer in the industry. God bless you po.
1: Thank you po, ma'am. Thank you po sa inyong God bless you po. God bless you po.
0: Ayan, ingat po kayo dyan sa Cavite and sa susunod po ulit natin pagsasama-sama sa ating Skillivate Corner. Thank you, sir.
1: Thank you po.
0: Ayan, maraming salamat sa ating Skillivate resource person today, si Mr. Christopher Ian Ventura. At napag-usapan natin ang role of safety officer in the industry. Ayan, ako muna po'y pansamantalang magpapaalam sa inyong lahat. Pero bago yan, iwanan ko muna po kayo ng isang salita ng Diyos. Ang ating salita ng Diyos sa umagang ito ay nagmula sa Jeremiah chapter 33, verse 3. Call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know. Ito po isang paalala sa atin na itong start ng ating linggo ngayong araw ng Lunes, mapaalala po sa atin na meron po tayong pwedeng lapitan, pwedeng tawagin, at ito ang ating Panginoon. Kaya take a moment to pause and place your heart before the Lord. Kung kayo po ay mayroong nais na ipanalangin at nais nyo po kaming manalangin para sa inyo, i-message nyo po kami at siguradong kayo ay aming ipapanalangin. At yan pong ating salita ng Diyos mula sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Kaya ako muna ay magpansamantalang magpapaalam sa inyong lahat at pahabol na announcement dito sa ating nangyayaring Ibalong Job Fair 2026. May libre po na printing na nangyayari doon. Kung kayo ay hindi pa ready sa inyong resume printing, pwede po at may libre po doon free photocopy of your print and printing of resumes and free ang notarization of documents. Pwede bang pumunta dyan, magpanotaryo tayo para libre lang, Ate Mel. Ayan, kaya naman, yan po ay sa Ibalong Centrum Recreation, ang gaganap na Ibalong Job Fair 2026. Ayan, ako po'y pansamantala magpapaalam na sa inyo para sa ating programang Negosyo at Sintrabaho. Salamat sa ating Chief Tech, Kuya Jun Apinado. At syempre, sa anong tawag na kay Pastor John? Hindi na Pastor John. Ha? Prinsipe? Hindi rin siya Prinsipe Bob. Diba? Pero yan, isipin natin yan. At syempre, kasama natin dyan sa technical side, si Pastor John na tumutulong sa atin ngayon. Ayan, ako po si Yvette Pao para sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Susunod na po ang Family Matters with Pastor Joy Mandrilla para sa ating Parenting Edition. Ayan, God bless everyone. Be a blessing to someone today. Bye-bye.

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Alas 9:00 dyan ang umaga.
1: Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

All right. Good morning. Good morning, Don Alfon. Pastor Jan, good morning sa inyong dalawa. Salamat at syempre nandito tayo na naman sa ating pong serye para sa Lunes. Dito po lamang sa ating pong Family Matters. Always remember, it is our family that matters. Ayan. And syempre, good morning po sa inyong lahat. Yeah. And syempre, good morning to the most loving and gorgeous woman in the world. Yeah. Ma'am Rosel Mandrilla, good morning. Hindi pa siya dumarating. At syempre, maraming salamat po sa pagkakataon na tayo pong muli ay nagkasama-sama. Ayan. At syempre, good morning po sa ating pong mga ka-airpods dyan. Good morning sa ating mga mga katatay natin dyan sa labas. Good morning po sa inyong lahat. At syempre, sa ating pong mga tatay airpods na driver. Mga jeepney driver, tricycle driver, taxi driver and truck driver, salamat, good morning po sa inyong lahat. At syempre, good morning po at salamat sa pagkakataon na tayo po muli ay nagkasama-sama. Salamat sa opportunity. Yan. So, tayo po ay pinagpala ng Panginoon ng isang makulimlim na umaga ngayon pong araw na ito. At syempre, biyaya ng Panginoon na tayo po ay patuloy na nakabangon ng may lakas, at nakabangon ng mayroong nakabangon ng mayroong kagalakan at sigla na maglingkod sa ating pong mga pamilya. At syempre sa lahat po ng ating mga kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoon diyan po sa pamilya ng ECICF, good morning po mga co-pastors. Diyan po sa pamilya ng ECF, Pastor Ben Fernandez. At syempre sa 3rd District Interchurch Fellowship, good morning Pastor Roland Paloma and others. At syempre, good morning po sa pamilya ng Albay Interchurch Movement. Good morning po sa inyong lahat, no? Ito pong ating umagang muli ay isang pagmumulat kaisipan. Yan. At syempre, welcome sa ating pong programa ngayong umaga. Patuloy po tayong pagpalain ng ating pong Panginoon at samahan tayo sa isang napaka-espesyal na pagkakataon na ating pong pagsasama-samahan. Yan. At tayo pong muli ay patuloy na magpaalalahanan at syempre, biyaya ng Panginoon na tayo ay magkakwintuhan ngayon pong umaga. Kaya welcome. At syempre habang iniintay natin yung ating pong mga kakerians, isa po munang awitin, Kuya John, ang ating pong mapapakinggan.

All right. Mm-hmm. Tayo po yung nagbabalik. Yan, salamat po. Sabi ng kanta, huwag kang matakot. Di kita pababayaan kailanman. Yan ang mga linyahan ng mga tatay na lalong magbibigay lakas loob sa ating pong mga anak. At syempre, salamat sa pagkakataon na ito. Ngayon pong umaga, mga kakerians at mga ka-airpads dyan. Welcome sa tuya pong programa ngunya na aldaw. Yan. Siyempre, happy Monday to all of you. Yan, good morning po dyan po sa San Carlos Barangay Council headed by Kapitana Andrea B. Brizuela. Yan. Kap, Ani, good morning. At siyempre sa mga kasama natin dyan sa Lupon. Good morning sa inyong lahat. Magkita-kits tayo later. Ayan. At syempre salamat po sa ating pong mga kapamilya sa Bears of Blood Christian Fellowship. Diyan po sa Nabuntong, Ligao City. Diyan sa Basag, Ligao City. Sa Tambo, Ligao City. And also diyan sa Baligang, Ligao City. In Amtik, Ligao City. Ganda din po diyan po sa Bears of Blood Buang, Tabaco City. And syempre dyan po sa Tabigian, Buhian at meron tayong mga kapatid dyan sa Oras. Yan, Tabaco City. Good morning po sa inyong lahat. At syempre, dyan po sa Oson, Tabaco City. Good morning. At kasama natin dyan ang ating pong mga kapatid sa San Carlos, Tabaco City. Good morning sa inyo. And syempre, good morning sa ating pong mga kapatid sa Bears of Light dyan po sa Malinaw, sa Manolo, sa Sugkad, sa Matalipni, and also ta sa dyan po sa Bariw, Malinaw, Albay. Good morning po sa inyong lahat. Ano? At syempre, ito po yung ating usapin ngayon pong umaga. Be a father, Evan, and top times. Yan. Ano ho? So, tayo po bilang mga tatay sa ating pong pamilya. Ako naniniwala walang pamilya na hindi dumaan sa medyo mabigat na sitwasyon. Yan. Minsan mabigat ang sitwasyon ng iba financially, no? Minsan mabigat ang sitwasyon physically. Minsan mabigat ang sitwasyon emotionally and spiritually, no? Minsan ang hard time na kinaranas ng isang pamilya ay yung relationship gap na tinatawag. At minsan yung hard time ay kakulangan sa pananalapi. At minsan kawalan ng panahon na maglingkod sa Panginoon dahil sa sirkumstansya na nararanasan. But with that, hindi natin pwedeng talikuran ang katotohanan na kahit anong mangyari, tayo ang tatay ng tahanan. That's why we learn to be a father even in tough times, no? Iba, Pastor John Bonavente, salamat. Kagandang lalaki ng kasama natin ngayon dito sa studio ngayon. Huwag nakakalamang to. No? So, you know, ang ating usapin ngayon pong umaga dahil lalo na doon sa mga nag-i-establish pa lamang ng kanila pong pamilya. Minsan may mga tatay tayo na sumusubok pa lang sa maraming bagay, no? Sumusubok pa lang na unawain yung karakter ng anak, yung emotional stability ng anak. Minsan may mga tatay tayo na sumusubok pa lang na gampanan yung kanilang spiritual accountability as a head of the family. Lahat po dumadaan po doon, no? Kaya ngayon pong morning, yan ay mag-uusap tayo. Paano ba maging tatay kahit medyo mabigat ang sitwasyon, di ba? How to be a father even in tough times, no? Pagka mabigat ang sitwasyon, ano kaya ang magandang gawin ng isang tatay? Sige po, comment, yan. Pag may problema ba na dinaranas ang pamilya, anong pinakamainam na gawin ng isang tatay ng pamilya? Sige po. Comment. Hintayin natin ang ating mga kuminto. Para naman magkatulungan tayo.
Masarap kasi na magkatulungan tayo kung anong mga opinyon, kuro-kuro, kaisipan ang maaring makatulong sa atin sa isa't isa na mga kakirians ay magtanggapin, unawain at ipamuhay ang tungkulin natin bilang mga tatay ng tahanan. No? You know, ang isang bagay na napakainam para sa atin na pag-usapan ngayon pong umaga. No? So, handa na tayong lahat sa isang umaatikabong kwentuhan. Wow! Umaatikabong kwentuhan. Matindi, no? Ha? Ito ang ano natin. Ha? Medyo inubuubo tayo, ha? Kuya Jan, dahil papunta dito. Salubungin ba naman tayo ng ulan at lamig? Nako, nangyayari. Ganda-ganda ng panon sa Tabaco. Medyo mainit, ha? Pagpapasok ng Legazpi ay malamig at medyo umuulan ng kaunti, ha? Talagang magkaibang klima yung sinalubong natin sa kalsada ngayon pong araw na ito. Kaya medyo apektado yung ating pong lalamunan. Diba? Good morning, Floribeth Pinales. Ha? Ang Miss Universe ng Antipolo. Talaga. Baka nga. Miss Universe ng Antipolo. At good morning. Kumusta kayo dyan? Kumusta ang ating pong mga kapatiran dyan? No? Naway lagi kayong ingatan at palakasin ng ating Panginoon. Ayan. Good morning po. Ha? At lagi tayong samahan ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Huwag tayong magsawa na yun nga, ang usapin natin ay paano tatayuan yung ating responsibilidad bilang tatay, no? Yun ang isang mainam na madiskubre natin. Ha? Dahil naniniwala tayo na lahat ng pamilya ay maaaring dumaan sa hindi inaasahan na circumstance, hindi inaasahan na problema, but still, sabi nga natin yan ng mga nakaraan, wala naman ibang pwedeng pumutol, no, sa ating pong pagiging tatay. No such circumstance and situations that can stop us from being a father. So that's why ang encouragement sa atin, be a father even in tough times. Diba? Kahit sa panahong mabigat, mahirap, masakit, no, we should be a parent, should be a father. Lalo na nowadays, no? Ngayong mga panahon na ito. As you can see, mga kakirians, kung ma-observe natin kung ano na nangyayari sa paligid sa mga kabataan, na mas tumitindi na yung problema o sabihin natin krimen na kinasasangkutan ng ating young generation. So, I believe na ito yung mga panahon na maging vigilant tayo masyado. Ha? Sa ating pong pagiging tatay o pagiging magulang sa loob ng tahanan, kailangan dubli ano natin, dubli monitor, dubli attention, dubling panahon, dubling unawa, yan, dubling acceptance, yan, talagang we will make it double this time, ha? Kasi iba na po ang lifestyle ng ating mga anak, ha? Akala natin nasa loob ng bahay, pero yan, ha? Ah, kuya dyan, pagka nagkulong ang anak mo sa kwarto at may dalang cellphone, mas nakakatakot ngayon. Kasi hindi mo gwardyado at hindi mo kontrolado kung ano napapanood niya sa cellphone. Alam nyo naman sa ang social media, no? Sa Facebook, sa YouTube, yan, TikTok, or anything, lahat, any platforms na maaaring mabuksan ng bata, ay ng anak, ay wala na tayong control. No? Ha? Ah? Isang click lang ay maaaring iba na ang kaisipan, iba na ang damdamin, iba na ang karakter, at iba na ang gusto ng ating mga anak. So kaya, this time, yeah, really high time for us to make it double. Yan, ika nga. Makakapagod, but still, we need to be a father even in hard times, even in tough times. Tayo po ay kailangan tumayo
bilang ama ng tahanan sa kahit anumang sitwasyon ang ating pong kinalalagyan, no? Huwag tayong mapapagod. Laban lang. Laban lang. Ha? Kaya natin 'to, 'di ba? So good morning, good morning. Pasok na, pasok na. Yan, good morning. Ah, dyan, Mami Malu Tubilio sa Santa Teresa Malilipot. Yan, good morning. At syempre, patuloy tayong sama ng Panginoon sa araw-araw. Yeah? Ingat-ingat palagi. Yan, sa mga sa Tres Maria dyan sa Bearers of Light, Amtik, Ligao City. Ano? Lulaglo, Lulalide, Lulalide, Lulabeth. Yan. Good morning sa inyo. Palakas kayo.

during tough times. Paano tayo magiging tatay? Paano, anong mga intervention na maaari natin gawin? Anong approach? How are we going to execute our authority? Ha? Paano tayo mag-i-express ng comfort? Paano tayo mag-i-express ng communications? Diba? Paano tayo mag-i-execute ng mga bagay-bagay na lalong tutulong at magpapaunawa sa buhay ng ating mga anak kahit sa panahon na mahirap ang ating pong kalagayan. No? Diba? Sister Ulita Bandula, good morning. Morning, watching from Buang, Tabaco City. Malapit lang ito, kuya, dyan. Ha? Diyan duman, kuya, dyan. Dahil ka duman kay Mailing na Bilog. Yan. Puro Buang. Alaka, kuya, dyan. Alaka. Alaka, kuya, dyan. Nag-arabo lamang ako. Ha? So, ito po yung pinapanawa sa atin. Una, let us try to consider situations from emotional aspects. Okay? Sometimes, ang mga anak natin, meron silang tinatawag na hidden pressures. Yeah? That unknowingly and unintentionally, pag hindi tayo naging sensitive bilang tatay, mabigat na pala yung damdamin nila sa nangyayari. No? Diba? Sometimes the society expect men to be strong and quiet providers which stops many from asking for help. Yan. So ito yung ano, emotionally si tatay down na down din, no? Pero kahit down siya bilang tatay, di naman pwedeng tumigil yung kanyang pagiging tatay. Yeah. Nakita mo ba yan, ha, kuya dyan? Ikaw na ang may problema, pero ikaw pa rin ang responsable. Kasi ikaw ang tatay eh. Kaya mabigat po. Ha? Ngayon, ang tanong, paano ka magiging tatay sa panahon na ikaw na mismo yung nabibigatan? Yeah? So, yun po yung ipapinapaunawa sa atin. Ha? Good morning, Pastor June Loreto Datuata. Yan. Dyan po sa Basikao, Piudoran. Malapit lang. Oh. Nakarating ka na doon, kuya, dyan. Ha? Basikao, Piudoran, yung papuntang Punta Almara. Oh. Yan, doon nagpapastor itong ating mayong buntag sa Imubay. Bisaya, Cebuano ni, pero naadiha sa Kuan, sa Piudoran, nagpapastor sa Basikao. Oh, mayong buntag sa imo, pastor, ha? Ha? Wag ampo sa tapirmi sa Ginoo kay siyempre si Yaman may mag-bless sa to, ah. Umusa may kay Bisaya na ka, Pastor Joy. Ano laga. So ito po yung nais iparating sa atin. Yes. Pwede naman tayong mag-express ang sarili natin. Wala namang mali at hindi namang kasalanan yung magsabi na pagod na ako. Nasasaktan ako. Hindi ko na kaya. Okay? Yung last 2 weeks before, just recently, 2 weeks before this morning, di ba, nagkausap ka na kasama ko yung tatlong anak ko, kuya, dyan. No? At isa na pag-usapan doon. Sometimes, it's really a blessing for the father to be vulnerable in before the sight of their children. Yeah? Huwag tayo minsan huwag natin baliwalain minsan yung ating kahinaan. Minsan kinikip pa natin at nagiging hidden pressure po siya. Yeah. Dahil minsan ayaw nating ma-expose yung ating mga kahinaan sa asawa natin, sa anak natin. Yeah. In fact, sa panahon na tayo ay nagpapaka-vulnerable, doon natin matitest yung kanilang respeto at pagmamahal. Yung kanilang pag-unawa at pagtanggap, mas matitest po natin doon, you know? Kaya laban lang lagi. Ha? Good morning, Ate Lois Joy Mandrindia. Wow. Asikaso. Ha? So, ito yung nais ng Diyos na makita natin ngayon pong umaga. Yeah? Yung minsan pressure tayo, we try to hide things because maraming taong nakapaligid sa atin. Ha?
lalo na minsan

minsan mataas ang expectation ng paligid mo, mataas ang expectation ng pamilya mo, mataas ang expectation ng mga kaibigan mo. Ay, yan si Brad, engineer yan. Ha? Police yan si Brad. Teacher yan si Brad. Ha? Manager yan si Brad. Banker yan si Brad. Sometimes, pressure ay wala naman doon. Wala pong estado ang pressure eh. Yung tatay na pulis, napipressure din. Ah, yung tatay na engineer, napipressure din. Yung tatay na lawyer, napipressure din. Ah, yung tatay na teacher, napipressure din. Wala naman po sa estado yung pressure eh. But this is the fact. Ah, pag tatay tayo. Sometimes we hide things, but still we are a father. Yeah? Sometimes we pretend, but still we are a father. Ah? Ang bigat ng damdamin natin, but we smile. Still we are a father. Yeah? Sometimes we express ourselves and we came up to the point that we express our anger, but still we are a father. Yeah? So that's how to be a father even in tough times. No? Yeah? Sometimes anxiety mood strikes us. Oh. Yeah? Worrying constantly about family safety, money, and being a good role model. Yeah. Minsan yung tatay, mas siba, di ba, yung image niya bilang tatay. Yan. Alam nyo naman, sa atin, ay gold yun. Kayamanan natin yon, yung image natin bilang tatay. Di ba? Pero paano nga? Yan. Pagka mabigat ang sitwasyon. Na tayo naman minsan yung mood natin di natin kontrolado. It came up to the point na mayroon na tayo, nagkaka-anxiety na tayo, a little bit anxiety strikes us. Ah, nakaka-apekto na sa mood natin. Di ba? Oh, minsan baga, parang ganito kasimple. May anak ang grade 1. Yung mga anak na grade 1, minsan hirap pang umunawa ng lesson, hirap pang magsulat. Minsan ganun, no? Ah, paano to na ikaw ay problemado? Pagpalagay natin, maglagay tayo ng pangit na sitwasyon. Nasisanti ka sa trabaho. Yeah, ano ko yan dyan? Tapos pag uwi mo, takbo yung anak mo. Papapatulong sa assignment. Magpapaturo sa'yo sa 1+1. How will you give your energy and gladness just to cater the situation that your son or your children asking you for a help? Yeah? Pero problemado ka. Yung mood mo hindi mo kaya, emotionally hirap ka. Ha? But still, yung anak mo umaasa sa iyo na si Papa kasi tutulungan ako niyan anytime. Si Papa lakas ko yan anytime. Pero ikaw yung nanghihina sa pagkakataon na yan. Kaya lang ang tingin sa iyo ng anak mo, ikaw ang lakas niya. Ay ala. Ganun pala. So yung mga tao kahit sa panahong tayo ay nabibigatan, hindi natin may kakaila dahil ang estado natin ay tatay, hindi natin may kakaila na may mga taong umaasa sa atin kahit sa panahong tayo ang nabibigatan. Yan. Tayo ang nagugulamihanan o tayo ang naguguluhan. Hmm? Sometimes, identity shift strikes us. Ano? Huh? Adjusting to a new role where your old life feels far away. No? So, paano yan pagka nagagurang na? Ha? Ikaw kuya dyan, naumati mong nagagurang ka na? Halata na? Riparo ng maray, no? Ha? So, minsan doon, nag-ano na. Yeah? Minsan. Dati, kayang-kaya mong kargay ng mga anak mo. Ngayon, medyo nagkakaedad ng konti. Oh, iba na. But still, the feeling is there. The excitement is there. Aha? The longings is there. The enthusiasm is there. Nandyan pa rin. Aha? Yung damdamin mo nung ikaw ay 25 years old pa lang natatay at ngayong 55 years old natatay, nandun pa rin. You really wanted to cater your children. You really wanted to have time with your children, but still, yung ating pong nagbabago na yung damdamin. Nagbabago na yung itsura. Hello.
Dati cute, ngayon acute, di ba, Don Alphon? Oh. Ha? Ngayon, Don Alphon, ano na ang pag nagiling ka sa salming? Paano ano na mati mo? Kilig pa o nginig na? Ha? So minsan tayong tatay, dumarating tayo sa ganung punto eh. At hindi natin 'yon maiiwasan. Pero yung role natin bilang tatay hindi nagbabago. Ha? Yung demand sa atin as a father hindi nagbabago, mataas pa rin. In fact, pagka lumalaki ang pamilya, dumadami, lalong tumataas yung demand sa atin. Di ba? Dati, yung anak mo nagpapaalam sa iyo. Ha? Sabi ng anak ni Don Alphon, "Pa, malakaw-lakaw lang kami sa Ayala." Ha? Sabi ni Don Alphon, "Sige na." After how many years, nagpaaram girare Don Alphon. "Pa, malakaw-lakaw kami sa Ayala. Iwalat ko nguna ining mga aki." Oh, aray ko. Lalo tumataas yung demanda. Pero the time, iba na ang ano mo. Iba na ang iyong physical capacity. Iba na. Kasi hindi man natin maikakaila na yung ating lakas, yung ating katawan, nagdi-deteriorate yan. Kahit nga yung ating physical appearance, nagdi-deteriorate yan habang tumatanda tayo. Dati, ang pugi-pugi ko. Ngayon, mas pugi daw, sabi nila, pagka biglang tingin. Pagka tinatagalan, ako aray ko. Ha? So, ngayon, yun po ang katotohanan. Habang hindi po napipigilan ng panahon, hindi napipigilan ng edad, hindi nababago ng ating damdamin yung tungkulin natin bilang tatay. That's why yung encouragement sa atin ngayong umaga, just learn to be a father even in tough times. Yeah, kasi yung needs ng pamilya natin, nandyan yan. Alam nyo po, I'm sorry to use this situation. Ha? Alam nyo po ba na kahit mamatay na tayo, yung demand ng pamilya natin mataas pa rin? Ha? Yun yung katotohanan, hindi yung matatapos yung ating accountability as father. Ano? And minsan, alam nyo po ba, ang nakaka-bless, minsan, kung tayo pinauwi na ni Lord, mas nagmamature yung mga bata. Ano ibig sabihin yun, kuya, dyan? Umuwi na tayo? Hindi naman mo ganun eh. Ha? Paano mangyayari yon? Kung tayo po ay nakapag-invest sa kanila ng learnings, tayo ay nakapag-invest sa kanila ng coaching, proper coaching po, proper guidance, na kahit itong panahong nahihirapan tayo, ramdam nila yung pagiging tatay natin. Sa panahong tayo ang nasasaktan, ramdam pa rin nila yung pagiging tatay natin. Yung panahong tayo ay gipit, tayo ay nahihirapan, ramdam nila yung diskarte at galawan natin bilang tatay. Ano ho? So ito yung hinahanap sa atin. Ha? Emotionally, ha? Hindi pwedeng ang mag-govern sa fatherhood natin is our emotions. Hindi o pwede. Hindi pwedeng. Wala namang, ha? May nabasa na ba kayong article, ha? Don Alphon, na pagdagit ka bago ka ama? Mukhang wala pa naman. Ha? Galit ako. Hindi ako tatay mo. Pwede bang ganon? Wala naman nung eh. Ha? O kaya pag galing mo sa trabaho, may problema ka. Pag uwi mo ng bahay, oh, problemado ako. Hindi muna ako tatay. Mga dalawang oras. Wala naman pong ganong lahi. Wala naman pong ganong rules eh. Diba? So, wala akong pwedeng magbago. Yan. Sabi po ng ating pong first lady. Yan. Blessed morning po sa lahat ng mga nanonood ngayon ng programa. Yan. Yan po ay pagbati galing kay Ma'am Roselle Mandrilla. Yan. Good morning po. Yan sa barang Kabangan Elementary School family. Ha? Ma'am Mavic, good morning po sa inyo lahat. Ha? So, yan po ang ano, ang paunawa sa atin ngayon pong umaga. So, sometimes nagbago na lahat, pero yung pag-asa sa iyo bilang tatay ay hindi naman nababago. Ha? Aasa at aasa pa rin sila sa iyo. Ha? Hindi yung mababago yun. At yun ang paunawa sa atin. Oh? Physically, yan. Ito na yung nakasapan natin. Tingnan natin, physical aspect. Minsan, physically, nag-grow yung mga anak.
nagkakaroon po ng konting inconsistence doon sa connection and communication. Why? Ha? Bigyan ko kayo ng sample. Ha? Noong elementary mga anak ko, nagpapahatid yan sa akin doon, Alphon, sa pinto mismo ng classroom. Yan. Noong mag-high school na at siguro meron ng crush, aba, niayaw na magpahatid sa harap ng classroom. Ha? Daddy, dito na lang ako. Bakit ihatid kita? Ayaw na po. O, di ba? So, nagkakaroon ng konting, yung connection, medyo, ha? Nagkakaroon ng konting, ha? Parang konting gap. Yan. Ano ho? So, you know ang isang bagay na gusto kong makita natin. Ha? Aha. Okay. So, dapat nakikita natin itong adjustment natin, no? Paano kung, yan, tingnan natin yung mga paano kung wala ka na. Ha? Oh, ito mga paano kung na ito. Titingnan natin, yeah. Kasi minsan hindi tayo nag-a-adjust. Yung mindset natin hindi nagbabago. Ha? Nakainkwentro na kayong dalawa nung tatay na ako nga niya grade 4 sana. Napadarakula ko man kamo. Yeah. Hindi yung ganun ang prinsipyo. Nagbabago ang panahon, nagbabago ang pangangailangan, nagbabago ang kaisipan, nagbabago ang hilig sa buhay. No? Remember na our journey as human, yeah, nag-i-evolve po siya. Hindi po siya naka-steady. Ah, noong mga panahon, mag-chismis tayo ng konti doon, Alphon. Ah, noong mga panahon, sa biyaya ng Panginoon, ang ganda pa ng relasyon ng community eh. Di ba? Noong panahon, magka-income ka ng konti, kaya mong itawid yung pamilya mo. Bakit? Ah? Pag si John Wisdom may malunggay sa bakod nila, malunggay din namin yon. At walang kaso yon. Ngayon, subukan nyo ho. Ngayon, subukan nyo ho, manguha ng malunggay ng may malunggay. Ha? Nakita nyo po ba yung pagbabagong yon? At affect na ka. It cannot be denied. It might be just a simple thing that, but it will really affect our fatherhood. Why? There are things na hindi mo na may execute ng ganun kadali dahil nagbabago na. Ha? Nagbabago na ang pananaw ng mga tao. I'm sorry to use this word, pero yung greediness ng tao, masyado ng self-centered ang tao. Ah? Eh, ito, nakaka-apekto ito sa ating pagiging, sa galawan natin bilang tatay. Ah? Dati noong mga panahon, Re, alis ako, pakitingnan naman ng mga bata. Ay, ngayong panahon, hindi na ho pwede yan. Bahala ka man, Re, sa mga anak mo. Ah? Ano ho? Hindi na ho ganun yan. So, noong mga panahon ho ay, hallelujah. Ah, nung mga binatilyo kami, Kuya John, nagsuntukan kami. Kapitbahay lang ang nagsaway sa amin. Tapos na. Ngayon nung panahon, ibang-iba na ho. Ah, hindi, maalangan kang basta-basta makialam kasi baka madisrespect ka lang. Ah, pero nung mga panahon, ang authority ng matatanda sa paligid, regardless kung kadugo sila o hindi. Ah, mga panahon, yung mga binatilyo ng panahon, 20 to 25 years ago. Ah, yung mga panahong yun, nahalata tuloy yung edad natin dito. Ah, ibang-iba ho yung authority and we, kami mga young people during the time. Kami mga young people during the time, we respect authorities of the elderly around us. Pagka nagsaway yung matatanda, regardless, kadugo mo yan, kakilala mo yan, o ano pa man, pag matatanda ng mga panahon yon, ay nirrespeto ng mga kabataan. I'm sorry mga kabataan sa panahon ngayon, hindi ko kayo inaaway. I'm not dragging you down. I'm not insulting you or what. But this is the reality. Kaya nga magising tayo sa katotohanan. Sa mga kabataan na nandyan, makipag-collab tayo ng maayos sa ating mga tatay.
makipag-usap ng maayos, makinig ng maayos para hindi tayo napapasama o nagiging biktima ng magulong sistema sa sanlibutan. Ha? Ang mundo ngayon ay nagbago na. Iba na ang kapamaraanan ng tao, iba na ang kaisipan ng tao, iba na ang galawan ng mga tao. Ha? So, nakaka-apekto yun ng malaki sa ating pagiging tatay. Yung mga diskartihan natin bilang tatay. No? Why? Meron po kasing tinatawag na generational gap. No? Ha? Sabi dyan, figuring out how to talk to kids as they grow and change. Yeah? Mm. Ang tawag doon, generational gap. Lalo na sa technology. Ha? Oh, yung mga bata ang gagaling sa technology. Tayo kuya dyan. Ha? Akalain mo, years old, ha? Hindi pa man lang nag-aaral, pero mabagsik na kung gumamit ng gadget. Oh, iba ho kasi, why? Mundo nila yun ngayon. Buhay nila yun ngayon. Eh, tayo ng mga panahon, ano? Ah, ang dami ngayong computer games. O tayo, anong pinaka-high-tech na laruan natin nung time na yon? Break game? Oh. Break game? Oh, tanungin mo si Don Alphonse. Don Alphonse, ay, si break game mo dyan, pasubliad daw. Ha? Shato. Shato kay ano? Kay Don Alphonse. Ha? Buda so Eric Ikan. Ganun ang mga laro. Oh, ang layo-layo na. Di ba? Ang tawag doon is generational gap. Na hindi naman sinasadya ng mga anak at mga tatay na magkaroon ng gap sila generationally. It is because of the evolvement of the system of the world. Yan. Nag-evolve yung sistema ng mundo. Na ganito yung buhay dati, sa ngayon ito na. And wala tayong magagawa doon mga ka-airpods kundi mag-adjust. Why? We are not in control of the system of the world. Nandiyan ang sistema ng mundo at wala tayong control. Ha? Anong gusto mo? Magtagumpay ka o maging biktima ka? Magtagumpay yung mga anak mo o maging biktima ang mga anak mo ng magulong sistema ng mundo? Ganun lang naman po ang tanong doon. Siyempre tayo, pipili tayo yung magtagumpay. Ikaw at ang anak mo. Pero, yun na nga, na kahit mahirap ang sitwasyon, tumayo tayo bilang tatay. Be a father even in tough times. Ah, yun ang napakainam na dapat makita natin, no? Ah, generational gap. And the second one, sometimes yung patience, we need to limit our patience. Di ba? Oh, bakit? Nung mga panahon, tingnan nyo na lang ha, sa pag-aaral. Ngayong mga panahon, nagkakabulihan na sa notebook pa lang, Kuya Jan. Ha? Di ba, Don Alfon, nung mga time natin, pag-enrollment na, kakalasin natin lahat ng notebook at kukunin natin ng vacant pages at tatahiin muna natin para pagkatahi, alam ni Mama kung ilang notebook na lang ang bibilhin para sa atin? Oh, eh ngayong panahon, pag luma na yan, kahit wala pang kasulat-sulat, pag luma na yan, luma na yan. Kasi pag hindi mo binilhan ng bago ang anak mo, mabubuli sa school. Oh, yun o ang mundo ngayon eh. Di ba? Oh. Kaya ang laki-laki na ho. Yeah? Ang laki-laki na. And it is a part of the... Huh? Sometimes that situations helps us to learn how to limit our patience. Yeah? Minsan talaga namang hallelujah. Makaluluya. And we are confronting those situations and circumstances every day. That's why I allow me to conclude that is sometimes every day is a tough times. Yeah. Every day is a hard time for us, but still we just have to enjoy being a father even in tough times. Ay, tatay ako. Makulugon ang lawas ko. Tatay ako. Makulugon ang buhok ko. Tatay ako. Ganun yung labanan eh. Di ba? Kasi kung if we try to point our fingers towards ourselves, madedrain lang po tayo. Mauupos lang po tayo na parang kandila. Di ba? Yeah, ako po ay isang tatay na pastor. At dumaan din po ako sa mga mabibigat na sitwasyon. Yan. Konting kwento lang. Ang ginagawa ko, ang kamay ko, hindi ko pinupoint sa buhay ko. Pinupoint ko lahat papunta sa Panginoon. Taas kamay na sumusuko sa Diyos at humingi ng lakas. Lord,
bigyan mo ako ng lakas. Ikaw ang aking lakas at kanlungan, sabi ni Haring David. You are my refuge and my strength. Kaya, sabi ni David. And yung mga prinsipyong yun sa Biblia, mga tatay, mainam paminsan-minsan na kunin natin, gawin nating pundasyon ng ating pong buhay tatay. Kasi hindi ho nagbabago yung demand sa atin. Ha? Problemado ka. Hindi mapuputol yung demand ng pagiging tatay. Wala kang pera. Hindi mapuputol yung demand ng pagiging tatay. Ha? Sabihin na natin, hanggang dumating sa point, hindi ka na halos makalakad. Hindi na puputol yung demand ng pagiging tatay. Ha? Kaya para tayong Andres Bonifacio, Kuya Jan, aputol apa, hindi atakbo. Aputol akamay. Ganyan na tayo. Ibig sabihin, we will not entertain negative vibes. We will stand as a father even in tough times. Tatayuan natin ito. Kaya natin ito. Ang Diyos naman, hindi tayo pababayaan. Nag-promise ang Lord. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you, says the Lord. No. Sabi niya, we can call Him Abba Father anytime because we have been washed by the blood of Jesus Christ and the Spirit of Jesus Christ dwells in us and we can call Him Abba Father. Yon. So, inayos naman ng Panginoon yung ating pong pagkukunan ng lakas. Nandiyan lang po siya anytime. At hindi niya po tayo pababayaan, no? Kaya maraming salamat sa pagkakataon na ito. No, isa pa. Physically, sometimes it is hard for us to let go. Yeah. Physically, sabi dyan, watching children grow and grow up and do things on their own. Yan. Minsan, ano tayo eh. Ako, aminado ako. Yung tiwala ko minsan sa mga anak, hindi pa ganun kabuo. Yan. Lalo na ko eh dyan sa driving skill nila. Yan. Kasi, by the grace of God, yung tatlong anak ko ay nagda-drive. Ako naman, grabe naman ang nervous-nervous ko niyan pagka sila ay nagda-drive. Eh, siyempre. Yeah? At yung mga bilin mo niyan, yung ganito, yung ganyan. Huwag liliko ng basta-basta, huwag ganyan. Huwag overtake pag ganito. Lahat, ang dami. Ha? Minsan sabi, dadaatin mo na lang kami. Ha? Sometimes it is hard for us to let go. And it is just a natural feelings and on our part as parents, as father. Natural lang yun. Yeah? Mas pangit yung pakiramdam na bahala na kayo sa buhay nyo. Mas pangit po yun. Mas hindi nakaka-bless yun. Pero yung alas hindi mo mabitawan at grabe yung iyong pag-aalala, yun o yung nakaka-bless. At siyempre bilang tatay, napakainam na ganun yung damdamin natin. But sometimes, we just have to let them go. Mas lumalago po sila pagka na-achieve nila yung mga bagay-bagay. And sa ayaw at sa gusto natin, darating at darating yung point na tatayo sila sa kanilang sariling paa and masakit man pakinggan, may panahon at may panahon sa kanilang buhay na hindi na nila tayo kailangan. Sabihin natin yan, aray ko. But that is the reality. There will always be situations and point in time in our lives na sasabihin ng mga anak natin, Pa, kaya ko na to. Tay, kaya ko na to. Dad, kaya ko na to. Yan, Popsy, Dadsky, AirPods, kung ano man tawag sa atin. Isa sasabihin nila yon, Pang, we're okay. Kaya na namin to. And ikaw naman, grabe pa yung enthusiasm mo to intervene and to do something for them. But on their mind, and the way they look at the situation, it seems that, Pa, okay na kami. Hindi ka na namin kailangan. Ang sakit-sakit, no? Ang sakit-sakit. But yeah, sometimes, physically, they have to experience that. Kahit sa panahong alam mong hindi pa sapat yung kanilang abilidad, hindi pa sapat yung kanilang kakayanan, still, we need to try to let them go para lalo silang matuto na tumayo sa kanilang sariling paa. Okay? Let us be realistic. Unang-una, mamamatay din tayo eh.
I'm sorry for that example. But that is the reality. Okay? We cannot govern life pag inalaw na ng Lord. Hindi natin ito pwedeng magobyernuhan. And we cannot say no. When God allows it to happen, we cannot say no. Pag pinayagan na ng Panginoon. So paano? Ayan. Alam nyo kami mag-asawa minsan. Nag-date kami kuya dyan eh. Ang pinag-usapan lang namin ay kung paano hahayaan yung mga bata. Kasi napaka-attached nila kasi mahal na mga nanay. Actually, yung tatlong anak namin biologically ay spoiled sa mami. Kasi grabe kung magpayaba. Sabi sa ligaw, grabe kung magpayaba. Halakan. Talagang grabe magpadaba sa indang ina. At talagang napaka hands-on na mami sa mga anak. She knows how to be friend. She knows how to be ate. She knows how to be mommy. She knows how to be a counselor. Kaya hindi siya mahirap ka-jamming ng mga bata. Ganun si mami. Yeah? Di ba? Good morning, Pastora Rosita Lunador. Yan. O, malapit lang ito, Kuya John. Noon, ligaw. Oh, lapit lang. Pastora Rosita, good morning po. Ayan. Magkita-kita tayo sa Pewduran, possibly sa 31. Yeah. I'm sorry ha. I-announce ko na ito, Mambet, habang may nakikinig na taga-coastal. Oh, magkakaroon po, Pastora Rosita, ng youth conference doon sa Assemblies of God sa Pewduran sa 31. Ayan. I'm sorry ha. Wala naman tayong intention. Pero ito, may nakikinig sa live na taga-coastal. Sinamantala ko lang yung pagkakataon. No, Pastor Rosita. Good morning po. Kumusta si Pastor Julio? Ha? A.K.A. July. Kumusta po yung iyong ex-boyfriend? Yeah. Ngayon po ay husband yun na. Yeah. So dito, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. Ha? It's always hard to let go. Kasi kakabahan ka talaga eh. Yeah? Yung anak mo nagmumotor. Yeah, ako hanggang ngayon na, Kuya John, yung dalawa kong anak na babae, pag yan ay, let's say, inabot ng alas 9 sa school, sabihin ko, yan, hintayin mo ako. Sinasalubong ko pa yan. Hindi ko yan hinahayaan magmotor pa uwi na mag-isa. Ini-escortan ko yan. Kasi, yung safety ba? Hindi mo man alam kung ano mayroon sa kalsada eh. Diba? Ganun po. Ganun, hanggang ngayon, ganun ang ginagawa ko. Kahit medyo masakit ang balakang ko, medyo nahihilo ng konti. Kasi sabi ni Kuya Jan sa kanin Don Alfon, tumatanda na sila. So, yun, ramdam na yung mga ganun. But still, you have to stand as a father. Diba, Manay Jenny Rangas? Blessed morning po sa lahat. Mga nakikinig, God bless po sa inyong lahat. Yeah? So, ganun no. Wala, hindi ba natin matatapos yung pagiging tatay natin. Sometimes really hard to let go, but we need to do it. We need to let them go kasi hindi natin maikakaila ang katotohanan that there will always be, again, let me tell you this, there will always be a point in time in our lives, in their lives, that we need to let them go. Yeah? So ayan. Magbabalik po tayo pagkalipas lamang ng ilang paalaala, mga kakerians. Standby lamang po.

Alright, ayan. Tayo po ay nagbabalik. Ayan, sabi po, pabati naman po kay Romel Areglo na nasa kanyang trabaho from Manoy Jenny Rangas. Romel, shout out sa iyo. Ayan. Oh, napaka. Ang sarap naman sa feelings. Ano, nabiyanan mo, sina-shout out ka. Ibig sabihin, mabait kang manugang. Hmm? Si Kuya Jan, sina-shout out ka ng biyanan mo. O sina-shut up. Hallelujah. So, hindi, seryoso. Masarap sa feeling yun. No? Yeah, na, sabi yan. Sabi ni Pastor Rosetta, God bless po. Yan. Sige po. So, salamat po sa inyong lahat. Again, tuloy tayo. Let us try to look at the spiritual aspect. Yeah? When we are experiencing hard time, how are we going to be a father? Ayan. Sabi diyan, lean on God. Ayan. Umasa sa Panginoon. Magpahinga sa Panginoon. Ha? Gawin natin ang Lord ang ating sandigan. Ayan. Sabi po dito, ask God for a daily patience and power when your own energy runs out. Ayan. Sa ayaw at sa gusto natin, we, as human, we are governed with limitations. Ayan. You know, that is the reality of our lives as human. We are governed with limitations. Limitado ang ating lakas. Maaring yung mind natin nag-i-exceed sa gustong gawin. But sometimes yung gustong gawin ng isip natin, hindi kayang ibigay ng ating katawan. Yeah? At minsan naman malakas ang ating katawan, hindi naman kayang ibigay ng ating isip. Yeah. Minsan po tayo, ganun po yung kalagayan natin. But, itinuturoan tayo ng salita ng Diyos. Sabi ng Proverbs, chapter 3, verse 5 to 6, sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Na po. So, yun po yung advice niya. Sabi niya, umasa sa Diyos, huwag sa sariling kaisipan, huwag sa sariling karunungan, huwag sa sariling lakas. Dahil tayo ay limited, ang Diyos unlimited. Ha? Tayo minsan ay powerless, ang Diyos powerful. Minsan hirap na tayong magmahal, ang Diyos mahal na mahal niya po tayo. Yan. Mahal na mahal niya ang pamilya natin. Yan. Hindi po mauubusan ng pagmamahal ang Diyos para sa atin. Yung kanya pong damdamin na tayo po ay tanggapin, tayo ay patawarin, tayo ay mahalin, tayo ay ayusin, tayo ay dalhin doon sa kanyang kalwalhatian, ay hindi po nagbabago at hindi nababawasan. In fact, habang tayo ay sa panahon na tayo ay pinanghihinaan, nandyan po siya. Na encouragement nga ni Apostol Pablo sa mga taga Corinto, sabi niya in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sabi niya, no temptation has overtaken you that is not common to men. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. Ha? Sabi niya, but with the temptation, He will provide a way of escape for you to endure it. So, yun po ang promise ng Lord. Sabi niya, walang pagsubok na dumaraan sa buhay niyo na hindi dinaranas ng lahat ng tao sa buong mundo. Hindi o tayo nag-iisa sa problema. Lahat ng tao ay meron. Sabi niya po doon, tapat ang Diyos at hindi niya ho tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakaya. At sa panahon ng pagsubok, siya po ay magpuprovide ng kaparaanan upang tayo po ay magtagumpay. Kaya ang encouragement dito sa atin, no? Kanina tinina natin emotional aspect, physical aspect, and now we are learning in a spiritual aspect. Ano ba ang gagawin natin? Umasa sa Diyos. Yeah? Sabi nga ni David in Psalms 37, umasa ka sa Diyos, ang mabuti ay gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Yun po ang pangako ng Panginoon kung sa Kanya tayo magtitiwala. Di ba? Sarap nga nung kanta singa. Hanapin nyo yung kantang sa Diyos kami magtitiwala. Yeah, masarap pong kantang yun. Yeah, i-try nyo po hanapin para paminsan-minsan patugtugin nyo naman po dyan. Pagka kayo po ay problemado. Yan, yeah, hanapin nyo po yung kantang yun. Medyo ano po siya, medyo live na konti yung pagkakaariglo ng kanta. Yeah.
Sabi niya po doon, sa Diyos kami magtitiwala. Yan. Kung gusto niyo ng sample sa mga susunod mga susunod na Lunes, sasample lang ko po kayo ng isang makalangit na awitin, no? So, you know mga kapatid, no? Isang bagay na ano natin, problemado ka, unahin mo ang Diyos. Nasasaktan ka, unahin mo ang Diyos. Nalilito ka, unahin mo ang Diyos. Medyo confused ka, hindi mo alam kung anong gagawin sa mga anak mo, sa pamilya mo, unahin mo ang Diyos. Yeah, ang promise ng Panginoon in Matthew 6:33, unahin mo higit sa lahat ay ang kaharian at ang katuwiran ng Diyos at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo. Yeah, yun ang pangako ng Panginoon. Di ba? Minsan, sabi ng Panginoon, lakasan mo loob mo. Di ba minsan, nung nasa hard time si Joshua? Si Joshua ay kahalili ni Moises, no? Si Joshua. Nung si Moses po ay patay na, na leader ng Israel, si Joshua po yung sumunod sa kanya. At si Joshua ay nag-aalangan dahil siyempre mataas yung demand ng pamumuno sa bayang Israel. And the Lord speak to him, have I not commanded you? Be on, be courageous. Do not be dismayed, for I, the Lord your God, will be with you. No? Nag-promise ang Diyos, tapangan natin, lakasan natin ang ating paninampalataya, lakasan natin yung loob natin, magtiwala tayo sa Diyos, dahil sasamahan niya po tayo palagi. Yan po mga kakiryans, ang promise ng Panginoon sa atin. No? Huwag po tayong bibitaw sa Panginoon. Yan, lagi ko po kayong ini-encourage. Diba, Pastor Rates Bilen? Good morning, Pastor Joy. No, good morning po at salamat po sa inyo pong pagsubaybay, no? So, ito yung ano sa atin, very rare natin pag-usapan ito. We've been together every Monday for how many months? And, in fact, more than a year na. Very rare natin pag-usapan yung pagtitiwala sa Panginoon bilang tatay. In this morning, gusto ko kayong encourage na kumapit sa Panginoon. Anumang bigat ang nararanasan bilang tatay. Again, we cannot escape from the reality that whatever it is, whatever the situation is, whatever the circumstances is, tayo po ang tatay. So might as well, matuto tayo na kumapit sa Panginoon. Umawak sa kamay ng Diyos. Ang Panginoong Diyos naman, nangako siya kahit nung panahon ng ng bayang Israel, nung ang Israel ay nasakop ng Babylonia, ang propeta ng kapanahon ng Yaon ay si propeta Isaias, no? Nag-promise ang Lord na bibigyan niya ng lakas ang bayang Israel. Sabi niya in Isaiah 41 verse 10, do not be discouraged, do not be dismayed, for I, the Lord your God, will be with you. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hands. Yun ang sabi ng Panginoon. Nung panahong si Propeta Isaias ay nananalangin kung paano niya tutulungan ang bansang Israel. At sa atin, we can claim that promise because ang Diyos ay tapat. Pagka nakita niya yung ating pananampalataya at yung ating pong kapakumbabaan at pagtitiwala sa Kanya, hindi po magpapabaya ang Panginoon. Tutulungan niya po tayo. Di ba? Di ba, Nina Calio Riofrio, good morning po. O, sabi ni Pastor Ates, life verse ko po iyan, Matthew 6:33. Yan, bigyang higit na halaga ang kalooban ng Diyos. Yan. Victor Alcoma Bubis, good morning Pastor Joy. Good morning po. Saan ka ngunyan, Vic? Magtaga uli manoy sa Antik. Okay. So, good morning sa inyo po. Yun po ang patuloy nating pag-usapan palagi. No? Siguro, ini-encourage ko kayo. Nung mga nakaraang Monday, di ba, mas mainam na mayroong kausap na kapwa-tatay. Ha? Mag-usap lagi. Sandre, maghanap ng kapwa-tatay na sa pakiramdam mo ay
mapagkakatiwalaan. I'm sorry for the word, mapagkakatiwalaan. I mean, yung kayang umunawa sa kalagayan mo. And the same, siya rin naman ay uunawain mo yung kanyang kalagayan at magpalakasan. No? Sabi nga nung kasabihan, no man is an island. Yeah? Hindi natin kayang mag-isa. Kailangan natin ng kasangga. Yan. Nandiyan ang Diyos and ask the Lord to provide somebody for you. Lord, kailangan ko ng kausap. Kasi Lord, minsan mahirap magsalitang mag-isa. Di ba Kuya Jan? buti nga nandiyan ka ngayon. Kung hindi, si Don Alfon magsasalita na naman niya na mag-isa na ako, Diyos ko. Oh, eh? So, you know, ang just find somebody else and ask the Lord, Lord, I need somebody else to talk with pag ako po nabibigatan. Eh, nagpo-provide ang Diyos ng tamang tao para sa atin. Ah, matalino ang Diyos. And yes, ah, He is all powerful. Ah. Kayang-kaya niya pong mag-provide ng kaparaanan para umaga yung lakas na iniingi natin sa Kanya ay makukuha natin sa paraang ipagkakaloob niya po sa atin. Ano? And the second one, sabi niya, lead with grace. Yan, sa loob ng tahanan. Ha? Mamuno na mayroong grasya. Sabi niyan, show your kids it is okay to struggle but turning to God in front of them. Yeah? By turning to God in front of them. So, ibig sabihin, tayo po ay subukan natin maging tangible sa mata mismo ng ating mga anak, sa pakiramdam ng ating mga anak, ha? Sa lifestyle na makikita nila sa atin kung paano tayo nagtitiwala sa Diyos. No. Hindi natin, mahirap kasi mag-impose na hindi natin ginagawa. I'm sorry po mga tatay, no? Yeah? Sabi mo sa mga anak ko, uy, magsimba nga kayo kasi ang kukulit nyo na. Tapos ikaw hindi naman nagsisimba. Oh, medyo lilihis tayo ng konti doon sa ating pong nag-ini-impose na batas na hindi naman mali pero kulang. Ano ang kulang doon? Yung ating pangunguna. Kaya sabi dito, lead with grace. Unahin nating magpalalim sa Diyos, unahin nating kilalanin ang Diyos. Tayo bilang tatay, tayong mauna na ayusin ang relasyon sa Diyos at susunod yung ating mga anak. Ito po, ako lagi akong nag-i-encourage pagka nabibigyan ako ng pagkakataong magsalita sa couples fellowship. Yan. Minsan mga mag-asawang kausap natin. Ha? Minsan ay sa DSWD, madalas tayong kinukuha as parenting effectiveness sa resource person. Yan. Kahit po sa DILG, yan. Minsan yun po ang topic lagi na iniingi sa atin. And lagi ko pong ini-encourage sila na maging una lagi. Ha? Na yung dignidad mo as parents ay hindi doon sa imposition mo, kundi sa position mo. Yan. Saan ka nakatayo? Ano ang iyong tinatayuan? No need to impose sometimes. Sabi nga ng kasabihan, ang respeto hindi ini-impose, ini-earn. Yan. In the way, we lead as an example kung paano tayo nagpapalalim sa Diyos, ma-earn natin yung respect nila sa ginagawa natin mismo kung paano tayo naglilingkod sa Panginoon. No? Kaya napakahalaga po noon na mga kakerians. Makuha natin, sabi sa Bicol, dapat mako ang patama-tama. Oh, tapagday mo na ako ang patama-tama, ikaw man sa nang tatamaan. Di ba? Because the rise and fall of our children will always reflect on our fatherhood. Yeah. That is very true. That is very true. No? Sabi dito, encouragement sa atin, it is okay. Just shoot on the children. That is okay to have a struggle. But before their very eye, you are trying to turn your life going back to God. Nagtitiwala sa Panginoon na nakikita ng mga bata, nakikita ng mga anak na kumakapit tayo sa Panginoon. Ha? Ang lakas natin ay ang Diyos. Ang buhay natin ay ang Diyos. Si Kristo mismo nagsabi siya in John chapter 15, sabi niya sa kanyang mga alagad, I am the vine and you are the branches. Sabi niya, no branches. Ha? Wala daw pong sanga na nakahiwalay sa puno ang mamumunga. Kundi ang namumungang sanga, yung pong nananatiling nakakabit sa puno. No? Eh sabi niya, if you abide in me and my words abides in you, ask whatever you wish and it shall be given to you. Sabi niya po doon. Ha? Ibig sabihin, nasa kapit natin yun sa Diyos minsan.
ang tagumpay natin bilang tatay minsan ay nakadipindi sa higpit ng kapit natin sa ating pong Panginoon. So we learn to lead by grace. Ah, yung mga anak natin na hindi na yung authority natin ang nakikita nila, kundi ang nakikita nila paano natin nirerespeto ang authority ng Diyos. Yeah? Hindi na yung authority natin ang nakikita ng mga anak natin. Kasi minsan, alam nyo ba, yung mga anak natin minsan takot sa authority natin. Yeah? There are situations na hindi sila natatakot, hindi dahil respetado tayo, kundi natatakot sila doon sa emotion natin, sa galit natin, yeah? Sa authority natin as parents, kung paano natin ine-execute. No? Minsan doon sila takot. And pagka nabago natin ito na nakikita ng mga anak natin, they are leading them by grace, na nakikita natin na tayo mismo bilang tatay nagpapasakop sa authority ng Panginoon, lalo po nilang maibibigay yung kanila pong respeto sa atin. Na? And seriously, mga kakirians, very rare nowadays, ha? Yung mga tatay na sapat at buo ang relasyon sa Panginoon. Kaya itong pong mga panahon na ito ay nais ko po kayong ikayaten. Subukan nating magbukas ng ating mga puso. Tawagin ang Panginoon, pagtiwalaan, lumapit sa Kanya ng buong buo. Ha? Mangako, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Ha? Hindi lamang para sa akin, kundi para sa pamilya ko. No? Kaya mga kapatid, ang pangatlo sabi dyan, stay present. Yan. Kaya natin to. Ha? Napakasarap na pagproblemado sa tahanan, ikaw mismo yung nagbo-voice out. Okay, we can do it. Yan. That is really a great inspiration sa buhay ng ating mga anak. No? Sabi niyan, keep showing up for your family each day with a calm and steady heart. Yan. Kalma lang, te. Yan. Ha? Dati, pinalaki tayo doon sa matalang ano, ha? Don Alfon. Pag tiningnan ka noon at hindi ka pa tumabi, ay pag-alis ng mga bisita, yari ka. Ngayon, iba na ho. Iba na ang approach ngayon. Iba na ang pakikipag-usap sa mga anak ngayon. Ibang-iba na ho. Kaya, napakalayo na kumbaga. Ha? Yeah, then, so the great challenge with us this morning, be a father, even in tough times. Remember that dito sa Family Matters, it is our family that matters, no? Yeah, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Ah, marami pang punto na maaari tayong pag-usapan. Pero ayan na naman. Yeah, umabot na tayo sa suklulan. Ah, limitado lamang ang ating oras. Alam niyo po, kung pagiging tatay ang pag-uusapan, kahit magkwentuhan tayo maghapon, hindi tayo mauubusan dahil napakalawak ng scope ng ating pong accountability bilang mga tatay, no? So kaya ilaban lang lagi natin ang ating pong pamilya. Ha? Hindi kalabanin ang pamilya, ha? Ulitin ko, ha? Ilaban lagi natin ang ating pamilya. Nobody will fight for them talaga. Totoo lang. Walang ibang totoong tao na lalaban para sa kanila, kundi tayong mga tatay. Tayo po yun. So, I'd like to encourage all of us, let's just continue on fighting for our family. Ha? So, mga ka-airpads, mga carians, Let me pray for all of you po. Panginoon, buong kapakumbabaan at pasasalamat po naming idinudulog sa iyo ngayong umaga ang aming pong mga tatay dito sa buong probinsya ng Albay, sa lahat ng naabot ng video na ito, sa buong bansa at sa amang dako ng daigdig. Particularly sa buhay ng mga Pilipino fathers. Anywhere they are, Father, I pray in the name of Jesus that you may continue to reach them by your hands. And let thy comfort, let thy embrace, let thy strength, Lord, flow upon them. Ikaw, Panginoon, ang maging inspirasyon nila. Ikaw, Panginoon, ang maging lakas nila. Ikaw ang maging liwanag sa daraanan na kanilang tinatahak. Ikaw magbigay ng talino, Panginoon, sa aming mga tatay.
ikaw magbigay ng bukas at malinaw na kaisipan na gaano mang kabigat ang aming nararanasan. Tututo kaming lumapit at kumapit lamang sa iyo. Yeah, maraming salamat po for this very wonderful opportunity again this morning. I just continue on entrusting them to you, Lord. Inabi mo, Panginoon, in John chapter 10, verse 28 and 29, that no one can snatch us out from your hands. So Lord, I pray, panghawakan mo ng iyong mapagpalang kamay ang kanilang mga buhay. We praise you, we honor you, in Jesus' name we pray. Amen, amen. And syempre, good morning to Agno, Sister Dang, good morning sa iyo. Yan, hindi ko nabasa. Ganda ng buses. Amen. Amen. Praise God, no? So ayan, umabot na po tayo sa sugdulan. Sa ngalan po ng ating pong station manager, Mami Beth Pau. At nakasama natin ang dalawang nagagandahang lalaki ngayon, Kuya John and Don Alphon. Good morning po sa inyo. Salamat po sa pag-assist sa amin ngayon pong umaga. Ayan. At salamat sa lahat ng naabot ng video na ito. Patuloy tayong samahan ng ating Panginoon. Again, let me remind you that in Family Matters, it is our family that matters. God bless everyone. See you next time around.

Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Well, hello, hello, and isang mapagpalang tanghali sa inyo mga ka-TNT! Ikaw ay nakikinig sa impilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And ngunyang Monday morning na ini, ako po ang sa indong mga kakaibanan sa satuyang programang TNT or Lunch Break Cafe on air. Walang iba kundi ang sa indong Uncle Albis Ray Ison.

And of course, maya maya ay ating makakasama ang walang iba kundi ang ating Tall Raff na makakasama natin via Zoom maya maya sa ating kwentuhan sa ating Trending Now talaga. Kaya hello, hello and pagbati sa bawat isang ka-TNT nating nakatutok at nakikinig sa mga sandaling ito. Sa mga nakikinig sa kani-kanila mga PM radios. Hello, hello sa bawat isa. Sa mga nakatutok at naka-tune in naman sa ating online streaming site. Ang ating pangmalakasang online streaming talaga, no? Na ang ano na lang nakadepende na lang sa ano sa lakas ng signal ng iyong internet. Pero kung very stable naman ang iyong internet, abay talagang tuloy-tuloy din yung programa natin diyan. And syempre sa mga nakikinig at nanonood ng ating Facebook Live and YouTube Live. Ayan, hello, hello rin sa mga ka-TNT at ka-Kirians nating nakatutok dyan. Kaya ngunyang medyo makulimlim at mauran-uran na pagkaaga, especially sa mga taga-Legazpi Albay. Sa mga nakaka-experience din ng konting ulan sa mga sandaling ito. Ayan, hello, hello po. Huwag niyo po kong gayahin. Na may payo nga, iniiwan naman kung saan-saan. And buti na lang hindi ako naabutan ng ulan. Huwag po tayong matakot mabasa ang ating mga payong. Huwag din po nating itrato ang ating payong na parang dekorasyon. And gamitin natin! And anyway, sa ating mga ka-TNT'ng nakatutok sa mga sandaling ito, yan sa mga listeners natin sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, and Albay. Yan, hello hello po and shout out sa bawat isang nakikinig sa mga sandaling ito. Pagbati syempre kay Sir Jonathan Herrera Alcon, sabi niya, pa-shout out po ako Alcon family sa Kimantong Daraga Albay na nakikinig ng radyo. Yan, hello hello po sa Alcon family na nakikinig sa mga sandaling ito. Happy lunch time po sa inyo. And batiin din natin ang mga taga Kimantong Daraga Albay na mga nakikinig sa atin. Ayan, hello po sa mga taga Kimantong Daraga Albay. And you know, sabi pa ni Sir Jonathan, pa-shout out po Teacher K na nagtuturo sa Tiwi. Ingat palagi and God bless. May ano pa, may red heart pa. Ayon, shout out kay Teacher K and sa mga students ni Teacher K. Pati na rin syempre dun sa mga taga Tiwi Albay. Shout out din daw sa mga classmates ni Sir Jonathan sa DCOMC. Lalo na sa mga kagrupo niya na gumagawa ng thesis. Yun, thank you so much. Magandang umaga sa mga kagrupo ni Sir Jonathan na abala ngayon na gumawa ng kanilang thesis. Naway hindi niyo po makalimutan na mag-lunch. Kasi pag may mga sandali talaga na pag very busy na tayo sa ating thesis. Abay, minsan pag ginaganahan tayo at pag nasa momentum naman talaga, minsan hindi na tayo nakakain. Yung ano na lang, tamang kape na lang. O kaya tamang instant noodles na lang yung... Ayun, so God bless on your thesis.
I know na gagawin nyo ang inyong best. And naway maging smooth ang inyong unang-una, no, yung paggawa ng thesis, yung sa research, yung pag-draft ng mga data. And syempre, eventually, ang inyong pag-defense. Yun, sa mga ka-TNT naman natin, sa mga estudyante na nakikinig sa mga sandaling ito, especially dun sa mga graduating, dun sa ano, sa mga gumagawa din ng kani-kanilang mga thesis or research or feasibility studies. Yan, God bless sa inyo. Naway maging smooth ang inyong data collection. Naway walang magpasaway sa mga i-interviewin nyo. Yan, kasi yun yung mga madalas na nagiging situation, no? Yan, naway maging mabait sa inyo ang mga kukuhaan nyo ng data. Hello rin kay Odnamra Peria. Yan, parang baliktad ata yung name niya. But hello po sa inyo. Sabi niya dito, magandang umaga po. And syempre, yan ang ating valedictorian na si Carmela De Los Reyes. Bumabati sa atin ng Hi Uncle! Yes, hello din sa iyo Carmela. Kumusta naman ang iyong research? Yun, sana kaya pa. Naalala ko nung kami ay nag-thesis. Yan, kasi sa course po namin, either bibigay, parang system yung, ang pipili ka kasi kung ano yung thesis mo. Either system or machine. Parang ganun yung sa amin dati. E di yung group namin, nag-design kami ng machine. Tapos, ang naiambag ko lang talaga ay yung pag-English. Yung pag-ano, yung pag-describe ng mga process, ganyan. Yung pag-correct ng grammar. Yung pamasahe kung pupunta kami sa ganitong place. Yung vehicle. Yun lang yung naambag sa aking group. But anyway, yan, thank you so much sa mga naging kagrupo ko. Yan, mga engineer na sila, no? Si Engineer Shane Pimentel. And si, ayun, si Engineer Edison Palyes. Hindi ko lang sure kung nasaan na sila ngayon. But I'm hoping na sila ay masaya. And I'm hoping na sila ay nasa maubuting kalagayan. Yung makakilala, kung mga kakilala nyo sila, no? Yan, batiin nyo naman sila para sa akin. Yun na. At ano bang mga aabangan ng ating mga ka-TNT sa tanghaling ito? Siyempre, maya-maya ay mayroon tayong isang napaka-ganda at napaka-timely na tanong ni Tol. Ito ay patungkol

patungkol to sa ano ba yung pagkakaiba para sa'yo, ka-TNT, ng pagiging isang magandang halimbawa at ang pagsabi sa mga tao kung ano ang tama. Nakapost na po ang ating tanong ni Tol sa ating official Facebook page. At syempre, pwede ka rin mag-share ng iyong kasagutan sa ating Facebook Live. At maya-maya rin ay magkakaroon tayo ng maikling usapan with Tol Raff patungkol sa mga frequently asked questions pagdating sa pagiging salt and light sa ating mga school, sa ating mga tahanan, sa ating mga workplaces. Dahil merong isang sikat na personality na sabi niya, hindi daw siya aalis doon sa kanyang current na workplace. Because para sa kanya, doon siya pwedeng maging salt and light. O diba? Napakagandang pag-usapan, no? Kaya sa ating mga ka-TNT, kung ikaw man ay nahihirapan maging salt and light, minsan nagiging salty ka lang. Yan, I encourage you na makinig ka dito sa ating usapan. Maganda maging ano, no? Magandang mapag-usapan tong mga frequently asked questions. Dahil ito yung madalas na tinatanong sa atin ang ating mga inaalagaan, yung mga young believers. Kung paano nga ba sila magiging effective na salt and light sa kani-kanilang mga places? And this is not just limited sa kanilang workplaces, no? Dahil minsan, pwede din tayo maging salt and light sa ating mga schools, sa ating mga bahay, sa ating mga group of friends. Kagaya ng ating pag-uusapan, maya-maya lamang ka-TNT. Kaya yan ang abangan mo. At syempre, yan magkakaroon din po tayo. Or basahin lang muna natin yung ilan sa mga announcements and events na nandirito sa atin. Yan, magkakaroon po ng Kairos God, the Church, and the World on August 21 to October 23. Ito po ay 10 weeks every Friday from 6 o'clock to 9 o'clock p.m. And this is open to all believers. Ikaw man ay youth, isang leader, isang pastor. At ito pa ay gaganapin online via Zoom. And kung may mga face-to-face activities naman po, ito ay gaganapin sa ikalawang palapag ng ating himpilan dito sa Care 104.3 The Way FM. At syempre dahil majority ng mga sessions ay mangyayari online, it's important to have a stable internet connection of at least 1.5 Mbps. Ito po yung required sa mga participants. Kaya if you're interested, please contact Maria Shelo Ibasco and Christine Aydalia Asilo sa Messenger. At pwede ka rin mag-text sa kanilang mga numero 0920-921-5843. Or pwede ka rin mag-text sa 0927-214-2461.

para sa ating tanong ni Tol. Ka-TNT, para sa'yo, ano ang pagkakaiba ng being a good example at telling people what is right? Again, para sa ating tanong ni Tol, ka-TNT, para sa'yo, ano ang pagkakaiba ng being a good example at telling people what is right? Para sa mga nais mag-share ng kanilang mga kasagutan, pwede po kayong mag-text sa ating contact number 0998-843-0573 at pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live. Nakapost na po yan sa ating official Facebook page na FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Mag-like at mag-react or mag-comment at i-share mo na rin yan sa iyong mga friends and family para maging para may matutunan din sila on how to become salt and light. Yan. And syempre, meron din po tayong YouTube channel and Instagram account. This is FEBC Bicol-Care 104.3 DWAYFM. And syempre, meron din po tayong online streaming sa bit.ly/thewayfm. At syempre, para naman sa mga miyembro ng ating group chat sa Messenger, pwede rin kayong dyang mag-send ng inyong mga kasagutan sa ating Kirians Official GC.

Kaya yan ang ating tanong ni Tol ngayong tanghaling ito. And syempre, batiin muna natin si Nanay Masing na nakikinig sa atin ngayon. And batiin din natin si Ate Char at Tutubo na naka-tune in sa mga sandaling ito. Hello po sa inyo. Sa bawat isang ka-TNT rin na nakatutok sa ating online streaming. Yan, hello, hello po. And yun na nga ka-TNT at ka-Kirian ang ating tanong ni Tol para sa iyo. Ano nga ba ang pagkakaiba ng pagiging isang magandang halimbawa, being a good example, and telling people what is right? And, or sa Tagalog, no, ito yung sinasabihan mo yung tao kung ano yung tama. Yan. So meron tong mga similarities, meron din itong differences. Pero basahin muna natin at batiin natin sina Camille Escopete Perete na nag-comment sa ating Facebook post patungkol sa ating tanong ni Tol. Sabi niya, being a good example doesn't need any talk. Uy, ganda nun na. You just show people how you do it and they follow the example you showed. While telling people what is right doesn't walk the talk. They just tell you what to do, but they don't do it themselves. Yun ang kasagutan ni Camille Escopete Perete. Yun, napakagandang kasagutan. Dun pa lang sa first sentence, no? Being a good example doesn't need any talk. Kumbaga, hindi mo siya kailangang i-blurt out or i-sabihin, but ikaw mismo, you show to others kung ano yung pagiging isang maganda at mabuting halimbawa. Yun, napakaganda ng kasagutan ng ating ka-TNT, no? So, yan. So, habang inaantay natin yung iba pang mga kasagutan ng ating mga ka-TNT, ito naman yung aking 2 cents. Or mukhang hindi nga to 2 cents eh. Mga ano to, siguro mga 10 pesos itong mga kasagutan ko. Hindi na siya, sobra na siya sa 2 cent. Yan, so pag sinabi kasi natin na being a good example, to simply put, no, this is about showing people what is right through the way na tayo ay namumuhay, through the way that we live. And telling people what is right naman is about explaining or teaching what you believe is right. For example, no, ito yung magandang being, ito yung example ng being a good example. So yung mga katrabaho mo, yan, may pinag-uusapan silang isang tao, di ba? Instead of joining in, pinipili mong hindi makipag-participate and redirect mo yung conversation. Kaya hindi lang po to limited sa trabaho, sa mga schools, di ba? Especially sa mga eskwelahan talaga, yung mga magbabarkada dyan. Nako, grabe yung mga, grabe yung mga usap-usapang nangyayari patungkol din sa kanilang mga haklase. So, becoming a good example is, hindi ka nagpa-participate dun sa mga hindi magagandang usapan against someone. Okay? So, instead, hindi ka nagpa-participate and you try to redirect the conversation to something that is more beneficial, not just to you, but to everyone. Yan, yun yung becoming a good or being a good example. Pag sinabi naman natin, telling people what is right, eto na, pupuntahan mo yung mga taong yon at sasabihin mo na, guys, hindi naman siguro tama na pag-usapan natin si classmate natin ganito. Diba? So both can be good, but they communicate differently. So the key difference kasi dito is, this is parang sinasabi mo dun sa isang tao na, this is what I believe is right. At dun naman sa isa is, this is what I believe is right, and ipapakita ko sa'yo kung paano yun ginagawa. So ganun yung main difference nitong dalawang to. Being a good example and telling people what is right. Meron
Meron din naman tong mga similarities and differences aside dun sa ating binanggit, no. Pag sinabing being a good example, ang main approach nito is pinapakita mo dun sa tao. Habang telling people what is right naman, ito yung pagsabi at pagturo sa kanila na, uy, di yan maganda. Uy, maganda yung ginagawa mo ah. Yun. So, ang focus naman nito is pag sinabing being a good example, yung actions at yung character mo, yung focus nito. Pero naman, pag sinabi natin na telling people what is right, ang focus doon is yung words and yung beliefs and yung ideals mo, diba? Kaya nga may tinatawag tayo na preaching, ay baliktad, practicing what you preach. At meron din tayong tinatawag na walking the talk, tama ba? Walk the talk. Yan. So, may mga tao din kasi na hindi nagtutugma yung kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa and vice versa. May mga taong hindi din nagtutugma yung ginagawa nila dun sa mga sinasabi nila. Yan. So, kung kunwari, uy, di ba hindi natin pwedeng, kaya ganito na lang, parang, uy, alam mo, hindi maganda yung pagkuha sa wallet ng yung tatay. Tapos, the next day, nakita mo yung kapatid mo, may pig-iikit na 20 hali sa pantalon kang sa imong ama. So, mga ganyang examples, no? So, pag sinabi kasi natin na being a good example, yung influence nito is often para siyang gradual at indirect. Habang doon naman sa telling people what is right, it's more direct and more intentional. Yan. So, meron din tong mga strengths, no? Hindi naman porket mas mukhang magandang pakinggan yung being a good example, wala nang strength yung telling people what is right. Ang strength kasi nitong being a good example is that binibuild nito yung credibility mo bilang isang tao. Yan. At pag sinabi naman natin na telling people what is right, ang strength naman nito is binibigyan mo ng klarong direksyon yung isang tao by telling them na no, this is not good. Okay, this is good. This is right. And pwede mo silang i-encourage to do better as well, di ba? So, kung meron tong strengths, meron din tong mga risks. Meron din tong sabihin nating medyo hindi magagandang not so good parts about it. So dun sa being a good example, isa sa mga risks nito or sabihin natin weakness, ganyan. Kasi pinag-usapan natin yung strength kanina, no? Ito naman yung risk niya or weakness. People may not understand kung bakit ikaw nag-a-act ng ganong paraan. Gets nyo? So people may not understand why you act that way. At pag doon naman sa telling people what is right, isa sa mga risks or weakness nito is that people can sound a little preachy or yung tinatawag nating judgmental. Yan. Kunwari ikaw ay nasa isang grupo, kasama mo yung group of friends mo, tapos dinidescribe mo ngayon yung isa nyong kaibigan. Oh. Tapos, pag ikaw lumapit doon, tapos sabihin mo na, uy, alam nyo ba, hindi yan maganda. So, some people might understand, but others might pwedeng maging iba yung impact nila para sa situation na yun. So, meron mga pagkakataon na it's best to use the good example, and there is also the best time to tell people what is right. So, itong pagiging good example, this is best used when people are watching your character or yung galaw mo. Yan, napakagandang maging gawain itong pagiging example pag medyo sabihin natin ikaw ay nasa isang mataas na posisyon because people are looking up on you. They are, may mga ano sila, matataas na expectation sa'yo. And dito naman sa telling people what is right, this is best used
When someone is genuinely open sa mga advice or sa mga discussion. Yun. So, hindi naman sa the other one is bad. Meron silang kanyang-kanyang strengths at meron din silang kanya-kanyang weaknesses. So, may mga important tong mga ano, no? May mga important silang similarities. So, una na dyan, syempre, meron silang capability of influencing others, 'di ba? Both require consistency kasi syempre kung isang araw ang bait-bait ng character mo tapos biglang the next day hindi na tugma doon sa pagiging good example. Aba, yung mga papa-question talaga yung mga tao. Yan. And at the same time, kung hindi ka din consistent sa mga sinasabi mo, there's also a problem. Kung right this day sinabi mong uy, hindi natin masamang ano, pag-usapan yung ating kaibigan. Tapos the next day, pag kalapit mo sa yung mga friends, sasabihin mo agad na, makauyang baya si Arug. Ganyan, di ba? So, dapat tayong maging consistent whether you want to be a good example or whether you want to tell others what is right or what is wrong. Dapat consistent tayo, mga ka-TNT. And at the same time, parehong itong mga bagay na to, being a good example and telling others what is right, they need wisdom. Ayun. Hindi lahat ng situations kailangan nating pagsabihan yung tao. And hindi rin lahat ng situations madadaan sa pagiging tahimik na good example. So, we need to learn when it's good to speak or when it's good to live out being a good example. And syempre, siguro napaka ito yung pinakamahalaga, no? Both can come from genuine care. Yan. Kung totoo yung pagmamahal natin at totoo yung pag-care natin sa isang tao, aba, diyan mas magiging effective yung pagiging good example natin and telling them what is right or what is wrong. Yun. So sa mga ka-TNT nating nakatutok sa mga sandaling ito, ayan, pwede pa kayo mag-share ng inyong mga kasagutan. Pwede nyo yung i-text sa ating contact number 0998-843-0573 or pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Mag-like at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube and Instagram account sa FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At pwede ka rin makinig ng ating mga programa sa ating online streaming site na bit.ly/thewayfm. At syempre, sa mga ka-Careyans na bahagi na or parte na ng ating Careyans Official GC, pwede rin kayo mag-send ng inyong mga kasagutan sa ating group chat sa Messenger. And syempre sa ating pagpapatuloy, pakinggan muna natin ang isang awiting may pamagat na Cruz by Papuri. And syempre sa mga nanonood naman ng ating Facebook Live and YouTube Live, ilang mga paalala naman ang inyong mapapakinggan. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT, your Lunch Break Cafe, on air.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto namin mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
1: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
2: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
1: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
6: Ikaw ba ay isang pet owner na mayroong napaka-clingy at maharot na aso o pusa? Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan ng ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidenteng ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat na gawin. Unang-unang dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa ay agad na hugasan ang parteng nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabunin ito. Pangalawa, hugasan ng 10-50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng povidone iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. Panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikilaro sa kanila para sa iyong kapakanan, ng iyong fur babies at ng buong mong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa iyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan! Take care, Kakarian!
7: Kuryente 15, tubig 400, gatas ni Kiko 12, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
8: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
7: Sakto nga, kaso yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
8: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
7: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay. Kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko. At para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM.

0: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Trending now talaga si Joros Gamboa sa kanyang faith at showbiz ministry. Mula sa pagiging comedian at character actor na madalas nating inaabangan sa mga pelikula at telebisyon, isang mas personal na bahagi ng buhay ni Joros Gamboa ang naging usap-usapan online, ang kanyang faith at ang desire niyang ibahagi ang Word of God sa loob mismo ng entertainment industry. Sa post ng isang major news and entertainment network, ibinahagi ni Joros na isa sa mga purpose niya ngayon ay ang maging salt and light sa industriya. Ang makapaglapit sa kanyang mga kaibigan kay Lord at patuloy na maibahagi sa kanila ang salita ng Diyos. At para sa kanya, hindi naman kinakailangan maging pastor para magawa iyon. Sabi ni Joros, quote unquote, "Sa akin lang is mag-evangelize sa showbiz." Simple lang ang statement, pero apparently, marami ang nakarelate. The post quickly gained massive attention online, reportedly reaching around 180,000 reactions, 6,000 comments, and 3,600 shares. At interestingly, hindi naman ito isang bagay na bigla na lamang lumitaw sa buhay ni Joros. Para sa mga nakakilala sa kanya mula pa noong early 2000s, matagal nang bahagi ng Philippine entertainment industry si Joros. He first rose to prominence through the first season of a talent show noong 2004, kung saan nagtapos siya bilang second runner-up. Mula roon, nagsimula ang mahaba niyang journey bilang actor, comedian at television personality. Sa mga sumunod na taon, nakita siya sa iba't ibang television projects gaya ng SEQ Reload, MTV Ang Saya-Saya, Gulong ng Palad, Runin, Maalaala Mo Kaya, Maynila, Eva Fonda at marami pang iba. Nagkaroon din siya ng projects across different networks, making him one of the most familiar faces na parang kahit saan mo ilagay, kayang mag-adjust at magbigay ng character. Pero kung pelikula naman ang pag-uusapan, mas lalo siyang naging recognizable sa mga nakaraang taon. He appeared in films such as The House of Us, Hello Love Goodbye Rewind at Hello Love Again. Sa Hello Love Goodbye at Hello Love Again, ginampanan niya ang karakter na Jim Gabriel, habang naging bahagi rin siya ng blockbuster film na Rewind. In fact, dahil sunod-sunod ang kanyang appearances sa successful films, minsan na rin siyang tinawag na Lucky Charm ng blockbuster movies. Pero interestingly, hindi raw siya naniniwala sa luck o swerte. Mas nakikita niya ito bilang pagiging blessed at grateful sa mga opportunities na dumarating sa kanya. For Joros, hindi kailangang lumabas sa entertainment industry para maging faithful Christian. Hindi niya kailangang palitan ang kanyang profession. Hindi niya kailangang maging full-time pastor.

0: at hindi rin niya kailangang iwan ang mundo ng entertainment para makapag-minister. Instead, ang ideya niya ay gamitin mismo ang environment na kung saan siya ngayon bilang lugar kung saan maaari niyang maipakita at maibahagi ang kanyang pananampalataya. In his words, ang purpose niya ay maging salt and light ng industry. And perhaps ito rin ang dahilan kung bakit malakas ang naging reaction ng publiko sa nasabing post. Para kay Joros, ang sagot niya ay hindi pag-alis sa industriya. Manatili, magtrabaho, maging mabuting kaibigan, at ibahagi ang kanyang pananampalataya kung saan siya inilalagay. Maraming mga netizens ang na-encourage ng nasabing post. Kagaya na lang ng isang netizen na nagsabi, "That's the heart of a true disciple of Christ, fulfilling what Matthew chapter 28 verse 19 says, Therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit." Sabi pa ng isang netizen, "Amen, in these last days, people need Jesus sa kanilang mga buhay. Kaya kaibigan, if hindi mo pa tinatanggap si Jesus as Lord and Savior, may chance ka pa habang malakas ka pa. Maikli lang ang buhay. You will never know if bukas buhay ka or next week or next month. Our life is full of uncertainties, so be prepared to meet thy Creator." Sabi naman ng isang netizen, "Sobrang nakakataba ng puso na makita ka o isa sa mga showbiz personality na nagpapahayag at nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Hindi lang sa mga tao sa paligid mo, kundi sa mga taong kasama mo sa trabaho na mas pinahahalagahan ang sariling kasikatan kaysa sa pasikatin ang pangalan ng ating Panginoon." Kaya para sa ating trending now talaga, pag-usapan natin ang mga frequently asked questions about being salt and light. Yan ang ating pag-usapan ngayong tanghaling ito dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on air. And syempre dahil ngayon ay Monday, ay nakakasama natin na walang iba kundi ang ating Tol Raf. Good morning, Kuya Rafael Magdaong. Ayun, hello, Kuya Raf. Ayun, mukhang wala pang audio ang ating Tol Raf.
1: Meron po ba?
0: Ayun, meron ng sound, Kuya Raf. Hello and good morning po, Kuya Raf.
1: Hello po, magandang, magandang, magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: Ayun nga, tanghali na pala. Yeah, good morning Kuya Rafian. Bati ka po muna sa ating mga ka-TNT ngayong tanghaling ito.
1: Yan, binabati ko po lahat ng mga naka-tune in ngayon sa ating Facebook Live at sa ating sa radyo. Siyempre, binabati ko ang love of my life. Hindi niya alam na nasa radyo ako ngayon. O alam niya na ba? Oh. And then, siyempre, binabati ko rin yung lahat ng mga ano, no, ng mga nabubukas lang ng kanilang mga radyo at ng Facebook Live.
0: Ayun. Sa mga ka-TNT din natin, no? Ayan, may nagpahabol dito ng greeting. Sabi niya, sabi ni Mico Moreno Butyal, "Hello, Kuya Alvis Aison and Kuya Raf. Nakikinig po via FB Live from Pinagbuhatan, Pasig City, Manila, Philippines." Ayun. Kumpleto talaga yung address, no? Oy,
1: ingat. Nandito siya sa Manila?
0: I think so. Dahil nasa Pasig daw siya as of the moment. Yes, Kuya Raf.
1: Yeah.
0: Yan, so hello kay Mico, no? Yan, ingat ka, brother. And at the same time, yan, we're praying for you. Yun. And Kuya Raf, yan, maraming salamat dahil nakasama ka namin ngayong tanghaling ito. And syempre, yan, ang ating pag-uusapan nga ay itong mga frequently asked questions na madalas ay naririnig natin to sa mga new believers, sa mga tao na gustong matutunan, Kuya Raf, kung paano nga ba maging salt and light sa kanilang mga places. Pwedeng ito man ay kanilang mga tahanan, pwedeng ito man ay kanilang mga schools, workplaces, ganyan. So napakahalaga na tayo bilang mga mananampalataya ay maging salt and light. So, ito Kuya Raf, no, napaka, isa ito siguro sa mga palagi or madalas kong naririnig na mga tanong patungkol sa pagiging salt and light. So, umpisa na natin Kuya Raf, no. Sabi dito sa frequently asked question number one, kailangan ba akong maging vocal about my faith para maging salt and light?
1: Ang sagot ko dito ay both yes and no. Sige. Kumbaga, ano, important yung maging vocal witness kasi dapat naman talagang sinasabi natin na Christian tayo.
0: Mm-mm.
1: But not only, not the only and first way. So, ulitin ko, yes siya at saka hindi.
0: Mm-mm.
1: Ang pagpapahayag ay mahalaga, ngunit hindi ito ang tangi o unang paraan.
0: Mm-hmm.
1: Ang asin ay nagpapanatili, nagpipreserve. Ang ilaw naman ay nagliliwanag sa mismong presensya nito. Ang iyong katapatan, kabutihan, integrity, love, yun yung ano, makikita dapat. Kapag tinanong ka tungkol sa dahilan ng iyong pag-asa, yung hope na meron ka, that's the opportunity na magsabi ng mahinahon at malinaw tungkol sa ating faith.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, action plus truth, yun yung witness natin. Hindi lamang yung maging vocal.
0: Mm-hmm.
1: So yun. Hindi lang siya ano, just loud words.
0: Mm-hmm. Maganda yun. Just, mm-hmm. Go on, Kuya Raf.
1: Narinig mo ba ang, ano, ang ulan?
0: Eh, hindi po.
1: Hindi.
0: Yes, don't worry Kuya Raf, yan.
1: Paulan dito eh.
0: Saan pong place kayo as of now, Kuya Raf?
1: Nasa ano ko ngayon, silang Cavite.
0: Oh.
1: Supposedly nasa Mindoro ako ngayon. Mm-hmm. Kaya lang dahil sa mga canceled na mga barko, so hindi ako natuloy.
0: I see. Yan. So keep safe Kuya Raf, no? While waiting na mag-igi yung weather and yung dagat. Yan. So, Kuya Raf, going back dun sa sinasabi nyo, no, ang ganda lang ng sinabi nyo na it doesn't, pag sinabi kasi natin vocal, it has something to do with speaking out, with speaking, with voicing out yung ating ideals, yung ating mga paniniwala. And ang ganda lang nun na sinabi nyo na there are also other ways of becoming salt and light. And kung gagamitin natin yung example ng salt na literal at light na literal, parang dun pa lang sa presence nila, eh, may nagbabago na. So, pag nilagay mo ang isang ilaw sa isang madilim na lugar, kahit ilagay mo lang siya, may change na mangyayari. So, parang ganun din pala tayo no, Kuya Raf. There are times that we can be vocal in sa ating ideals, ating beliefs. But at the same time, eh, dapat yung presence din natin, yung pagiging nandoon sa lugar na yon, yung ating character should also speak about us becoming salt and light ng mundong ito. Yan. So sa mga ka-TNT natin na nagtataka or nagtatanong ng gantong katanungan, yan, I'm hoping na sana eh nasagot po yung inyong first question na kailangan ba akong maging vocal about my faith para maging salt and light. And ito naman Kuya Raf, second frequently asked question. Paano daw kung toxic yung workplace or school or tahanan nila or yung environment na kung saan nandun sila? Paano kaya sila magiging salt and light ng lugar na iyon?
1: Yan. So dito talaga pinakakailangan ang asin at ilaw. Diyan sa toxic place na yan.
0: Mm-hmm.
1: Ang asin ay gumagana kapag sa panahon ng pagsubok. Ang ilaw ay pinakamalakas sa kadiliman. Manatiling matatag sa mga banal na pagpapahalaga ng hindi nakikisama sa kasama. Pwedeng makisama, pwedeng makisama ng hindi nakikisama.
0: Mm-hmm.
1: Ingatan ang puso, tumugon ng may biyaya sa halip na galit, at ipanalangin ang sitwasyon.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo kailangan baguhin ang lahat. Manatili ka lamang natapat sa Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Maaari kang magtakda ng malinaw na hangganan habang nagpapakita ka rin ng pag-ibig.
0: Mm-hmm.
1: So very important dito yung may meron kang boundaries pero makikita pa rin yung love mo doon sa mga kasamahan mo sa trabaho.
0: Mhm. Uy. Parang ano din to no Kuya Raf, parang if you're going to look at it, 'di ba? The more na toxic yung sabihin natin environment mo, kung palaging may nag-aaway sa bahay nyo, kung palaging may mga nangyayaring alitan sa inyong eskwelahan, kung toxic man yung inyong workplace, the more tayong mas dapat na maging salt at light nung lugar na yon.
1: Tama.
0: Parang, wag tayong ma-discourage. But rather, yun pa nga yung, Kuya Raf, parang yun pa nga yung mas evident na parang yun pa yung bagay na parang
1: magpo-proof.
0: Yes, yun yung proof.
1: Kaya talaga din yes, at saka ilaw.
0: Tama.
1: Kasi kung wala ng decay, para saan yung pag-preserve?
0: Mm-hmm. Tama.
1: Kung wala namang darkness, para saan yung pagiging light?
0: Mm-hmm. Uy, maganda yun, Kuya Raf. Kasi nga naman, bakit pa natin kakailanganin ng isa pang ilaw kung kumbaga sa isang lugar na maliwanag na parang medyo off kung may isa pang ilaw. So light is being used in dark places. So huwag tayong matakot dun sa mga madidilim na lugar. Sa mga ka-TNT natin diyan kung kayo man ay nasa isang lugar sa workplace nyo man yan, sa school, sa bahay na medyo hindi maganda yung environment, the more that we need to become salt and light.
1: Ito naman, balikan lang natin, konti, Kuya.
0: Sige
1: Kuya Alvis, ano ba yung ibig sabihin ng salt and light dito, no, na nabanggit sa...
0: Yes po.
1: Yung being salt is, yun nga, to preserve. Ano ba yung i-preserve dito? I-preserve yung word of God. I-preserve yung truth.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, during that time ng binigkas ito ni Jesus, ang context nila nito ay... Ano, yung salita ng Panginoon ay dinadagdagan. Hindi dapat yan dinadagdagan. It should be preserved. Tapos, yung light naman, it should be, kumbaga, proclaimed. It should be known.
0: Mm-hmm.
1: So, mahayag. So, yung ganun.
0: Kaya
1: lang, syempre ngayon, no, pag tinignan kasi natin yung salt, iba-iba na ang iba-iba ng definition ngayon Pag nag-search ka sa Facebook, ano ba ang gamit ng salt ngayon? Merong 1,001 plus ng gamit ng salt ngayon. Pero kailangan natin balikan, ano ba ibig sabihin ng salt sa panahon nila?
0: Mm-hmm.
1: Ngayon kasi, marinig natin sa mga preachings, no? So, most of the time, palagi ko yung naririnig. Pag maging salt daw, ibig sabihin maging pampalasa sa mundo. Ang totoo, hindi naman talaga yung ibig sabihin ng salt sa panahon nila.
0: Mm-hmm.
1: To preserve yung decay. Kumbaga, ma-preserve yung salita ng Panginoon, hindi ito mahaluan ng kahit anong katuruan, ma-mixed with.
0: Mm-hmm.
1: Ma-preserve siya. Pag sinabi ka lang sinatin na ang application nito ay pampalasa, yung maalat ba sa iyo, Kuya Alvis, ay maalat din sa akin? Hindi. So may iba-iba tayong level of saltiness na tolerance.
0: Yes.
1: So pag sinabi natin na maging pampalasa tayo sa mundo, so wala na tayong pinagmumula ng truth.
0: Mm-hmm.
1: What is true to you might not be true to me. Mm-hmm. Sa akin, ito yung totoo. Maalat na ito. Sa'yo, hindi pa. Kasi mas mataas ang tolerance mo. Kunwari, mas mataas ang tolerance mo sa salt.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon, nag-iiba-iba na ang truth. Ang tawag na dyan ay relativism.
0: Yes.
1: What is true to you might not be true to me.
0: Mm-hmm.
1: But para sa akin, ito yung truth. Pero hindi naman yun ang sinasabi ng scripture.
0: Mm-hmm.
1: Jesus is the way, the truth, and the life. So wala na ibang truth. Kundi si Jesus mismo, ang kanyang salita.
0: Mm-hmm.
1: So, kaya balikan natin palagi na primary na dahilan ng pagkakasulat nito is to preserve. Bakit ang illustration ay salt? At bakit naman light? Kasi nga, to proclaim.
0: Mm-hmm.
1: To show. Ito yung gospel. Ito yung word of God. Ito yung truth.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi siya para i-keep.
0: Yes,
1: truth that needs to be kept. Kundi that needs to be proclaimed.
0: Yun.
1: So, ngayon pati ang ilaw ngayon, halimbawa, punta ka ng mga LED lights. Diba, tinan mo, suot ka ng blue lights ba tawag doon? Yung color violet na light.
0: UV light.
1: Nakapag Nagsuot ka ng puti, kahit gano'ng kadumi, ang damit mo, basta puti yan, magmumukha itong, malinis na malinis, na maputi. So, hindi rin yun yung light. So, kaya maganda, binabalikan natin yung ibig sabihin ng mga illustrations na ito.
0: Yes.
1: Base doon sa context ng pagkakagamit. Kaya, yun. So, katulad ng ano, balik tayo sa ating pinag-uusapan. So, kaya nga, yung sinasabi natin na what if nasa workplace tayo or sa environment, sa family na toxic. Dahil may ano, dahil toxic, hindi ibig sabihin kailangan ng salt to preserve yung truth. Kasi yung ang nadedecay, yung word of God. Kung baga nawawala yung ano niya, yung katotohanan. So kailangan i-preserve natin ito.
0: Yun, kung baga hindi natin i-compromise.
1: Yung
0: katotohanan. Yun. And at the same time, yun, napakahalaga talaga din, no, Kuya Raf, na sa pag-aaral ng scriptures, i-take into account natin yung cultural and historical context para mas maintindihan ng mas maintindihan natin. Yun. So para
1: balikan ko lang ulit. Yung, di ba, ano natin is maging vocal or hindi.
0: Yes.
1: So ang pangit nito, kung vocal ka nga, pero mali naman yung sinasabi. Kasi yes, mali yung pagkakaaral, pagkakaintindi natin ng Word of God. So, does it contribute doon sa pag-preserve? Or nagko-contribute siya sa pag-decay?
0: Yun. So, kailangan talaga, tama din yung ating pinaglalaban. So that, alam natin yung dapat i-preserve. Yun.
1: Yeah.
0: Thank you, Kuya Raf. And, doon tayo, Kuya Raf, sa ano, sa next frequently asked question na medyo related, parang related din to doon sa second question, no. Paano po kung hindi same faith yung aking mga kasama? Paano po kung hindi, kunwari doon sa ano, sa aking school, sa aking workplace? Paano kung hindi kami of same faith, or paano kung hindi po kami pareho ng pananampalataya?
1: So yun, dyan tayo tinawag ng ano, upang magliwanag.
0: Mm-mm.
1: Ipinadala tayo ni Jesus, hindi upang magtago mula rito. So maging asin at ilaw sa pamamagitan ng ating mga pag-uugali, ng ating paglilingkod, at tapat na pagmamalasakit. Hindi yung sa pamamagitan ng panghuhusga. Kasi may mga ganun, no?
0: Mm-hmm.
1: Yung nandun nga sila sa platform, pero nanghuhusga naman sila. So, dapat bumuo tayo ng relationship, ng ugnayan. Makinig tayo, mahalin sila gaya ng pagmamahal ni Jesus sa kanila. Mm-hmm. Hayaan mong ang iyong pamumuhay ay pukawin ang kanilang interes sa Diyos sa halip na hatulan sila.
0: Mm-hmm. Yun. So napakagandang, napakaganda din na gamitin natin yung tamang balanse ng pagiging good example and saying the right things, not judging people, and yung pag-build ng relationship sa kanila. So that in time, magtatanong din sila, Kuya Raf, bakit ganyan ka? Bakit ang gaan-gaan ng aking puso pag nandyan ka? Yun. Ito, Kuya Raf, I find this question at the same time interesting. Itong susunod nating tanong, paano ako magiging salt and light kung ako mismo ay nagsastruggle din? Yan, maraming mga kabataan din siguro yung may gantong question, Kuya Raf. So, paano po ba natin to gagawin?
1: Yun. Yun, ang pagiging asin at ilaw ay hindi tungkol sa pagiging perfect o pagiging perfecto, kundi sa pagiging tapat. Kahit nasa kainaan, ang kapangyarihan ng Diyos ay nakikita sa atin. Sabi nga sa 2 Corinthians 12:9, aminin ang iyong mga paghihirap nang may pagpapakumbaba. Umasa sa Diyos araw-araw. Ang iyong pagiging tapat at pag-asa sa Kanya ang maaaring maging isang makapangyarihang patotoo ng Kanyang pagpapanatiling yung grace ng Panginoon. Tayo ay tinatawag dahil sa Kanyang liwanag, hindi sa sarili nating lakas. So hindi natin kailangan maging perfect. Kasi nga, wala namang perfect. So ang kailangan lang natin ay faithfulness sa Panginoon at dependence sa Panginoon.
0: Yun. Napakagandang reminder sa ating mga ka-TNT. Now we don't need to be perfect. We just need to be faithful and obedient kay Lord. Kasi even sa ating struggles, pwede din yung gamitin ng Lord to eventually become parang testimonies, mga stories na pwedeng maka-encourage dun sa ibang mga mananampalataya. Yun, o, ka-TNT, tandaan mo, it's not about being perfect, but being faithful and obedient sa ating Lord. Yan. Ito, Kuya Raph, paano naman kung may ginagawa ang mga kasama ko na against dun sa values na meron ako? Mm-hmm.
1: So yun, kung against sa values mo, ang kanilang mga, sa prinsipyo mo, ang kanilang mga ginagawa, so manatiling matatag ka lang.
0: Mm-hmm.
1: Ngunit, maging mapagmahal pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo kailangan makisali o sumang-ayon. Sabi ko nga, pwede kang makisama, huwag kang makisama.
0: Mm-hmm. Yes.
1: So pwede kang makiayon o sumang-ayon. Ngunit, hindi mo rin kailangan maging masungit.
0: Mm-hmm.
1: O mapagmataas. Sabihin mo lang ang katotohanan na may grace.
0: Mm-hmm.
1: Kung kailangan. Ngunit, madalas ang iyong pare-parehong ginagawa ng mabuti ay mas nagsasalita kaysa sa mga anit.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga yung kung ano yung commonality, i-appreciate nyo na lang kung ano yung pagkakaparehas.
0: Mm-hmm. Agree to disagree, kumbaga.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Yun. I remember that.
1: Pwede ka naman, pwede ka naman magkaiba kayo ng pananaw pero huwag kang lumayo sa kanila.
0: Mm-hmm. Diba? Yes, yes. Mm-hmm. So yun.
1: Ipakita na, sa iyong pag-uugali kung ano ang tama.
0: Mm-hmm.
1: Na hindi natin hinihiya yung iba or pinapahiya yung iba.
0: Yes, yes. So napakagandang reminder sa ating mga TNT, no, na kung ikaw man ay nasa isang grupo na medyo may ginagawa silang against sa iyong values, you can correct them with love, not with judgment, not with condemnation na, huy, hindi yan maganda. Tapos parang
1: mapupunta kayo ng impyerno.
0: Hindi kayo yan mapupunta ang langit. Huwag naman sanang ganun, no? Magbigyan natin sila ng grace and may pagmamahal yung ating pag-correct. Yung tipong, huy, alam nyo ba, hindi yan magandang ginagawa nyo. So, pwede naman ganun, di ba? Huwag na natin haluan ng panghuhusga at condemnation. Dahil paano natin sila ma-encourage, di ba? Or ma-win. Yan. Ito naman, Kuya Raph. So, paano naman kung parang sa tingin ng ating mga ka-TNTA, parang walang nakakapansin ng mga ginagawa nilang mabuti. Parang ginagawa naman nila yung best nila para maging salt and light. Pero parang walang nagiging results. Ano naman ang encouragement nyo, Kuya Raph, sa mga ka-TNT natin na nasa gantong sitwasyon?
1: Yung pagiging asin at ilaw mo, nakikita yun ng Diyos at sapat na yun.
0: Mm.
1: Ang ilaw ay dapat na makita. Mm-hmm. Ngunit, ang reward or gantimpala ay nagmumula sa Diyos, hindi sa papuri ng tao.
0: Mm-hmm.
1: Itinuturo ni Jesus na gumawa ng mabuti, hindi para purihin, kundi para luwalhatiin ang Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Kahit ang maliliit na gawa ng pag-ibig, yung integrity natin sa trabaho, paglilingkod, or service, ay maaaring mukhang hindi napapansin. Ngunit nakaka-apekto ito sa puso at kapaligiran sa parang hindi mo inaasahan.
0: Mm-hmm.
1: Ipagkatiwala sa Diyos ang resulta.
0: Mm-hmm. Yun, ang ganda nun, Kuya Raph. No? Parang, even if we can't see results, we need to still obey the Lord. Kahit mm-hmm. hindi yung results yung ano natin eh, yung basehan na dapat nating ipagpatuloy. But because God wants and God, kumbaga God, commanded us to be obedient and to be faithful to Him and His Word, eh, yun yung gagawin natin. Whether may nakakakita or wala, the truth of the matter is that God sees our obedience. Yun. Yeah. So, ka-TNT, kung feeling mo walang nagiging resulta, huwag kang ma-discourage. The Lord sees your efforts. And eto na, Kuya Raph, ang pinakalas na frequently asked question natin, no? Paano ko ba talaga sisimulan maging salt and light sa school, sa work, sa bahay, or sa mga lugar na kung saan nandoon ang ating mga ka-TNT? Mm-hmm.
1: Ayun. Meron ako acrostic.
0: Mm-hmm.
1: Na plan. P-L-A-N. Dito, dito yung ano, sagot ko dito. Mm-hmm. Kung gusto mo talagang maging ilaw at asin sa iyong workplace, sa iyong family, members, sa iyong mga kaibigan, mga kaklase, gusto mo talaga sila makakilala sa Panginoon,
0: mm-hmm.
1: the first thing to do is P-L-A-N, plan. Ano ba yung P sa plan? Pray, pray, pray.
0: Mm-hmm.
1: Pag-pray mo talaga yung tao na yon. Kasi imposible naman gusto mo sa makakilala sa Panginoon, pero hindi mo sa pinaglalaanan ng panahon para ipag-pray.
0: Mm-hmm.
1: Pray, pag-pray mo siya, makakilala sa Panginoon, tanungin mo siya, paano mo siya ipag-pray, mm-hmm. yung ganon. Hindi lang para sa kanyang kaligtasan, kundi sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. So ipag-pray natin siya. Hindi siya yung ano, no, yung gusto mo, parang imposible, no? Iniisip ko nga, imposible naman na gusto mo siya makakilala sa Panginoon, pero hindi siya kasama sa prayer list mo.
0: Yes.
1: Diba? So ano yun? Sariling kakayanan, sariling lakas. Diba? So kailangan, yun nga, pray, pray, pray. Yung L, mm-hmm. live out the gospel.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga sabi, ang ano natin, ano eh, action is louder than voice, diba?
0: Yes.
1: So live out the gospel. Hindi natin kailangan maging perfecto. Pero isa pang buhay natin na tayo ay asin at saka tayo ay ilaw.
0: Mm-hmm.
1: So, magpakita ng kabutihan, panindigan ang katotohanan, labanan ang kasamaan, magdala ng pag-asa, mamuhay ng tapat, aminin ang pagkakamali kung meron, magpatawad, ibahagi ang pag-ibig ng Diyos. So yun, live out the gospel. Ano pa? Mm-hmm. I-anchor natin ang ating sarili sa salita ng Panginoon, manalangin araw-araw, basahin ang kanyang salita, hayaan siyang gumabay sa ating mga salita at gawa. And then, ano pa, live out the gospel?
0: Mm-hmm.
1: Maglingkod, tumulong sa iba nang walang hinihintay na kapalit, gawin ng mahusay ang iyong mga gawain. So yun yung live out the gospel, isa pamuhay natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung anong buhay ang binigay na sa atin ni Kristo. Sabi nga, the new The old has gone, the new has come.
0: Mm-hmm.
1: So makita sa atin yung bago ng buhay na binigay ng Panginoon. So ano, yung P, pray. For the lost.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, pray for the lost. Yung L, live out the gospel.
0: Mm-hmm.
1: So hindi dapat magtapos dito. Ito yung sinasabi na natin, maging vocal na tayo. A, mm-hmm. announce the gospel.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan i-announce natin, sabihin natin ng gospel sa kanila. Pero may tamang panahon. Diba? Kaya nga hindi dapat yung nauuna yung ano, yung announce. Dapat nauuna yung pagtitiwala sa Panginoon through prayer.
0: Mm-hmm.
1: Praying, pray for the lost, live out the gospel. Sa grace ng Panginoon, ito natin magagawa. Yung A, announce the gospel.
0: Announce the gospel.
1: And lastly, N, nurture the new believers. Hindi pwedeng gusto mo siyang share ng gospel pero wala kang planong i-nurture siya. Ano yan? Abortion? So, sineran mo lang, tapos pinabayaan mo. Dapat meron kang plano paano sa manunurture ng salita ng Panginoon. Kasi
0: yes.
1: ang call sa atin ng Panginoon ay hindi lang para mag-share ng gospel.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang mag-go. Kundi make disciples.
0: Make disciples.
1: Making disciples is, anong making disciple? Go.
0: Mm-hmm.
1: Baptize and teach.
0: Mm-hmm.
1: So, may ano siya. Ang ginawa ni Jesus ay hindi lang para ano, i-share sa iyo kung ano ang kaligtasan, kundi isa pamuhay ang kaligtasan. At kailangan, itong mga sinashare natin, may plano tayong manurture siya ng salita ng Panginoon, na maging disciple siya ni Jesus. Hindi lang siya maging saved, kundi maging disciple, maging follower. So yun, ano yung P?
0: Pray.
1: Pray for the lost. Mm-hmm. Pray. Pray for the lost. Yung L, live out the gospel. By God's grace, hindi kailangan maging perfect. Maging faithful lang at saka obedient at saka mm-hmm. maging dependent sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Yung A, announce the gospel.
0: Announce the gospel.
1: Paano natin pwede i-announce ang gospel? Ikwento mo lang kung ano ang kabutihan ginagawa ng Panginoon. Mag-testify ka kung paano ka iningatan, ginabayan, niligtas ng Panginoon. Kung bakit meron kang hope kay Jesus. So, hindi kailangan yung ano kasi, no? Para minsan naka-box kasi tayo doon sa mga gospel tracts.
0: Mm-hmm.
1: Naka-box tayo doon sa mga yung mga ginagamit natin sa pag-share ng gospel. Actually, just proclaiming what the Lord did to you, kung ano ang testimony mo, kung ano yung sinabi ng Word of God, or nag-share ka lang ng Word of God, it can be used by God. Kasi ako nga, Genesis 3, kung bakit ako nakakalala sa Panginoon, hindi naman Romans 3.23, hindi naman John 3.16. So any from the Word of God, proclaiming the truth. And then, baka yun yung entry point na gagawin ng Panginoon para makakilala siya sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: And lastly, nurture the new believers. Hindi tayo nag-a-abort dito. Tayo ay, kapag plano nating sira ng isang tao, plano din natin kung paano siyang lumago sa, turuan kung paano lumago sa Panginoon.
0: Yun. Napakaganda, Kuya Raph. Plan. Pray, and live out the gospel. Announce the gospel and nurture the new believer. Yan, ka-TNT, kung ikaw man ay nagsistruggle sa pagiging salt and light, nako, napakagandang tandaan mo itong acronym na to na PLAN, plan. And napakaganda ng ating maikling usapan, Kuya Raph. But unfortunately, no, konti na lang po ang ating oras. So, pwede ko po bang i-request na very short prayer lang po sa ating mga ka-TNT na nakikinig sa tanghaling ito?
1: Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po dahil kami po ay binigyan mo ng command na maging salt and light sa mundong aming ginagalawan. Salamat po, Panginoon, kasi itong katawagan na meron kami ay hindi namin ito gagawin sa sarili naming mga lakas, kakayanan at saka skills, kundi gagawin namin ito dahil pinagkaloob mo na sa amin ang lakas, pinagkaloob mo na sa amin ang confidence, pinagkaloob mo na sa amin yung character to love yung people na mga nakapaligid sa amin. Tulungan mo kami na maging mapagmahal, mahabagin, maunawain, andang makinig sa mga taong nakapaligid sa amin. Sapagkat sa ganung mga kaparaanan, ang nais namin ay magtanong sila, ma-curious sila kung ano ba yung sino ang aming pinaglilingkuran. And Lord, maging opportunity ito na may bahagi namin sa kanila ang iyong salita. Lord, gusto po namin makakilala sa inyo ang aming mga kaibigan, ang aming mga kaklase, ang aming mga katrabaho. Ikaw po ang tumulong sa amin upang may bahagi sa kanila ang iyong salita. Lord, salamat, Panginoon, kasi hindi kami ang nagbabago ng isang buhay ng isang tao. Ikaw po ang nagbabago sa kanila. Kaya kami po ay nananalangin na ikaw ang magbago ng kanilang mga buhay, na sila din ay magkaroon ng kaligtasan na nagmumula sa inyo. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.
0: Amen. Yon, tayo ay nagbabalik sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on air. Ka-TNT, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ni Tol Raph dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on air. Maraming salamat sa ating tech team, sina Pastor John Wisdom Benavente and Don Alfonso Apinado na nakasama natin sa ating technical side. Nakasama niyo po kami. Ako po, si Alvis Ray Aison.
1: At ako naman po, si Kuya Tol Raph.
0: Thank you so much, Tol Raph, and thank you so much, ka-TNT. We will be seeing you soon. Susunod na po ang Chinese program. Bye-bye and God bless!

0: Let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Sinasabi po sa Kawikaan 19:14, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ako po si Sister Miriam Brion, ang muling magpapatotoo sa inyo dito sa Tanikalang Lugod kung paano ko pinanindigan ang salita ng Diyos sa panahon na ang nagkakagusto sa akin ay isang lalaki na mahilig pa sa bisyo ng makamundong hilig minsan ng kabinataan. Pasisimulan ko po itong aking patotoo mahigit 20 taon na ang nakakalipas.
1: Dahil ngayon ay 14 ng Pebrero, mahalaga sa inyong mga kabataan ang maunawaan ang kahalagahan ng love, courtship, dating and marriage. Mahalaga na ang pipiliin niyong mapapangasawa ay may takot sa Diyos, walang bisyo, at nagmamahalan kayo sa isa't isa. Sabi sa Amos 3:3, maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung hindi sila magkasundo? Totoo, sa mag-asawa, minsan ay hindi nagkakasundo sa mga ilang bagay. Ngunit, kinakailangan ang hindi nilang pagkakasunduan ay hindi maging mitsa ng kanilang paghihiwalay. Kaya't hanggat maaga pa, makilatis na ninyo ang inyong mapapangasawa. Sapagkat ang pag-aasawa hindi tulad ng kanin na mainit na isinubo. Pagkatapos mapaso ang dila, iluluwa ito. Sagrado sa paningin ng Diyos ang pag-aasawa.
2: Tatandaan ko ang mensaheng narinig ko kay Pastor. Kinakailangan ng mapapangasawa ko ay mananampalatayang katulad ko rin sa Panginoong Hesukristo.

0: Nakaka-bless ang mensahe ng pastor para sa mga single pa. Naalala ko ang Kuya Pio mo, Miriam, nung magkasintahan pa kami. Bigla ko siyang sinabihan ng break na kami.
1: Eh, bakit naman, Ate Josie? Mabait naman si Kuya Pio. Paano mo siyang naging asawa nang nag-break kayo?
0: Nauna ako naging born again sa kanya, kaya kami nag-break. Pero dahil sa pananalangin at wala naman siyang bisyo, sinagot ko siyang muli nang sabihin niya sa akin na bukas naman siya sa bagong paniniwala. Mga ilang buwan pa, ikinasal na kami ni Pastor. Hindi rin nagtagal, naging kabahagi na rin siya sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo.
1: Wow! May kwento rin palang inyong love life. Eh, ano kaya magiging kwento ng aking love life pag minaligaw sa akin?
0: Ang payo ko sa'yo, taimtim na pananalangin sa Diyos ang dapat gawin. Huwag patatangay agad sa bukso ng damdamin.
1: Salamat, Ate Josie, ha. Hindi ko kalilimutan ang payo mo sa akin. Ang pipiliin kong lalaki ay ang lalaking walang pisyo at responsable sa buhay katulad ni Kuya Pio.

0: Miss, pwede bang makipagkilala sa'yo?
1: Sure, why not?
0: Ako nga pala si Odi.
1: Ako naman si Miriam.
0: Congrats nga pala ha.
1: Saan?
0: Ikaw ang top 1 sa lahat ng estudyante na kumuha ng entrance examination sa ating university.
1: Mula sa Diyos ang pagkakapasa ko. Nag-aaral ako mabuti. Ginabayan ng Diyos ang aking pagsagot sa examination. Kaya heto, may scholarship ako natanggap sa pag-aaralan kong Bachelor of Secondary Education.
0: Madasalin ka pala, bukod pa sa matalino ka.
1: Kinakailangan natin magkaroon ng relasyon sa Panginoong Hesukristo. Ito ang mahalaga sa buhay natin. Ikaw, ano palang kinuha mong kurso?
0: Pareho tayo ng kurso. Maaring mag-classmate tayo sa iba't ibang subjects. Sana, minsan, makapunta rin ako sa inyong bahay.
1: Parang umiibang ihit ng hangin, ha? Parang type niya ako. Pero, hindi siya pasado sa aking standard. Tall, dark, and handsome ang aking standard, no? And of course, dapat may malalim na relasyon sa Panginoong Hesukristo.

0: Kamusta ang pag-aaral mo, Sister Miriam, sa kolehiyo?
1: Sa biyaya ng Diyos, Ate Josie, laging matataas ang grado ko sa subjects ko.
0: Amen! Kinakailangan maging ulo ang anak ng Diyos at hindi dapat maging buntot.
1: Pero ate, may problema ako.
0: Ano yun?
1: Eh, may lalaki kasi nagkakagusto sa akin. Pero hindi siya pasado sa akin standard eh.
0: Ginugulo ka ba niya?
1: Hindi naman, kaya lang napanaginipan ko siya eh. At sa panaginip ko, siya raw yung mapapangasawa ko.
0: Mananampalataya ba siya?
1: Yun na nga eh, hindi. Napakarami niyang bisyo. Pero nang nanalangin ako sa Diyos sa future husband ko, aba, siya kaya yung napanaginipan ko. Hindi ko alam kung bakit eh.
0: Hindi ko rin masasagot yan. Mabuti pa, humingi ka ng payo kay Pastor. Baka may maitutulong siya patungkol sa nagkakagusto sa'yo.
1: Eh, basta ako ate. Hindi ko nais mapangasawang hindi mananampalataya sa

0: Kung galing sa Diyos ang iyong panaginip, Sister Miriam, siya ang mapapangasawa mo sa darating na panahon.
1: Eh, Pastor, ang dami po niyang bisyo. Hindi rin po siya mananampalataya.
0: Ang kaisipan ng Diyos ay kaiba sa kaisipan natin. Ang nakikita natin ay ang ngayon. Hindi natin nakikita pa ang mangyayari sa kinabukasan.
1: Eh, ano po ang aking gagawin? Gusto niyang umakit ng ligaw.
0: Huwag mo siyang pakitaan ng masamang asal sa pag-akyat niya ng ligaw. Mabuti nga sa bahay ninyo siya pumupunta. Ang ibang babae, abay nililigawan sa kalsada. Pero huwag mong kalimutan ang patuloy na manalangin sa Panginoong Hesukristo. Patungkol sa kasagutan kung bakit siya napapanaginipan mong mapapangasawa sa hinaharap.

0: Sana, Miriam, pag-graduate na tayo sa kolehiyo, magkaroon ka ng...
1: Nang ano?
0: Alam mo na, ikaw ang apple of the eye ko eh.
1: Sabi ni Pastor, pakitaan ko siya ng maayos na pag-uugali. Salamat at ako ang apple of the eye mo.
0: Huwag ka sanang magagalit kung mapapadalas ang pagpunta ko sa inyong tahanan, ha?
1: Wala namang masama kung wala kang gagawing masama sa akin.
0: Makakaasa ka. Igagalang kita. Ipapakita ko sa'yo kung papaano kita iginagalang.
1: Salamat. Idadalangin ko sa Panginoong Hesukristo na magkaroon ka rin ng time sa pagbabasa ng Biblia.
0: Hello, Miriam.
1: Aba, parang ang saya-saya mo ngayon, ha?
0: Eh, paano? Nakita kita.
1: Alam mo, mahilig ka talaga mambola, no? Bakit ka nga pala masaya?
0: Ito, may nagtuturo sa aming lugar ng Biblia. Sinubukan ko ang makinig. Nakakagaan pala ng kalooban ng pakikinig ng mensahe sa Biblia.
1: Aba, oo naman. Dahil nga sa Biblia, hindi na ako pinag-aral ng tita ko sa private school. Mas pinili ko ang Biblia kesa sa pag-aaral. Kaya, isang taon akong natigil sa pag-aaral ko noon sa high school.
0: Ganun kahalaga sa'yo ang Biblia? Kahit hindi ka pag-aralin, mananaig pa rin sa'yo ang kahalagaan ng Biblia?
1: Siyempre naman oo. Kaya naman kita mo, naging top 1 pa ako sa pagkuha ng entrance exam. Alam kong galing sa Diyos ang talinong ibinigay sa akin.
0: Wow naman, nakaka-challenge ang patotoo mo. Hayaan mo, magpapatuloy ako sa pag-aaral ng Biblia mamaya. Mayroon kaming pag-aaral ng Biblia dito sa campus.

0: nga po ang aking panaginip. Si Odie ang napangasawa ko. Nawala ang lahat ng bisyo niya nang magpatuloy siya sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Naging aktibo rin siya sa gawain at naging responsable sa pagiging ama ng tahanan. Purihin po ang Diyos sa kabutihan niya sa amin.
1: Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi niyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Isaiah 55:8.
2: Mga kaibigan, inyong napakinggan ang ikatlong bahagi ng kasaysayang patotoo ni Miriam Brion. Dito po sa Tanikalang Lagot, binigyang buhay ni na
3: Nancy Lasarte,
2: Roy Camo Gomez,
4: Bobot Matsale,
3: Marjorie Maglinte.
2: Isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz. Technical supervision ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Drama producer Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, manatiling makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello kaibigan, welcome to our Monday edition of Music and Chat Recharge dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ngayon po ay Monday and it's the 17th of August na 2026. Ako po ang inyong kasama, Mel Manzanilla, and sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. At marami ang natutuwa dahil kahit papano ay nabawasan ang alinsangan ng panahon. Dahil sa nako, we are blessed with some rains today. Dito po sa amin sa Legazpi City, sa Albay area. No? Kamusta naman po ang panahon sa inyong mga lugar? Kamusta? Sana po ay okay-okay. Though ito po ay dulot pa rin, sabi nga, ng habagat. Southwest monsoon, sabi ay nagbabalik. Nagkaroon lang tayo ng konting pahinga sa habagat, sa hanging habagat. At ngayon daw ay nagbabalik uli. And so babantayan po natin yung mga lugar natin, ano, kung tayo ay nasa paligid. May paligid ba sa atin ang mga ilog o kaya ay mga bulubundukin? Ingat-ingat po tayo, be observant, and of course, makinig at sumunod sa mga abiso po ng ating mga authorities.

August 17th is famous as Indonesia's Independence Day, nung sila ay na-declare na independent noong 1945. Ikaw kaibigan, ano ang itinatala mo sa kasaysayan sa araw na ito na magbibigay po ng encouragement, will make a difference sa buhay ng mga taong kasama natin at maging sa future generation? Let's make it a point na atin po mga itinatala ngayon, mga choices na ginagawa natin ay merong kakaibang impact sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin at sa mga sumusunod sa atin. Ano? Alright, it's 1:30 na ng hapon. At ano pa ang maaabangan mo sa araw na ito? Siyempre pa, meron pa rin tayong music trivia at mamaya po ay papakinggan natin si Juris para sa isang napakagandang love song, ano, sa ating pagpapatuloy sa ating music trivia. Baka alam niyo tong song na to ni Juris. It's called A Love to Last a Lifetime. Sabayan niyo siya mamaya. Siyempre pa siya, sa atin naman po Free Chat Recharge ay pag-uusapan pa rin natin ang mga bagay na nakakatulong sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Mamaya ay pag-usapan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng positibong kaisipan or positive thinking. Bakit ito mahalaga sa buhay natin? Kasi marami at madalas, ano? Meron tayong mga naiisip na negatibo. Lalong-lalo na kung ito ay dumadaan tayo sa mga mahirap na sitwasyon sa buhay. Madalas, ano, nakakapag-isip tayo ng mga negatibong bagay. So mamaya yan sa ating Free Chat Recharge. Meron pa rin po tayong by request, Tunog Pinoy, and meron tayong bagong Song of the Week for this week. Abangan nyo ang grupo na Unspoken. Papakinggan natin na simula sa araw na ito ang kanilang song na Mistakes. Ano ba tong mistakes na to? Mamaya yan. Siyempre pa, mayroon pa rin po tayong prayer time. At marami pang iba, kaya tumuto ka lang dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kami po ay nagbo-broadcast mula dito sa Maharlika Highway at Rimbay Legazpi City. At kasapi kami ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para sa inyong mga messages pa rin, ay pwedeng-pwede kayo makipag-ugnayan sa amin. Ating pong smart number is 0998-843-0573. Sa FB naman po ay nakapost na ang ating program link sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Na pwede nyo na rin pong i-access dyan ang ating online streaming site na bit.ly/TheWayFM. Saan po ay maririnig nyo ng mas malinaw ang mga naka-lineup natin na songs sa hapon na ito. Dahil po din sa mga restrictions na meron sa ating FB Live, sa mga nagtatanong bakit hindi ninyo marinig dyan. Pero dahil po meron na tayong online streaming site, ay pwede nyo na po yan ma-enjoy, ano? Siyempre sa YouTube and Instagram, nandyan po tayo sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC ay pwedeng-pwede pa rin po kayo mag-chat. Kaya guys, just sit back and relax. And kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. Siguro habang nagmimirindal na kamo, o sa iba nagsusurushires na after kang sa indang lunch, sige lang, sabayan nyo lamang po kami dito sa Music and Chat Recharged Monday Edition. Kasama nyo pa rin po ako si Mel, wherever you are listening sa buong Bicolandia, o kaya ay naka-access po kayo sa ating social media platforms sa buong Philippines or sa buong world. Magandang umaga sa iyo kaibigan, magandang tanghali or magandang gabi. Narito na, unang salvo na ating mga naka-line up na song sa hapon na to, sa oras na 1:34 in the afternoon. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. Kasama niyo po ako si Mel.

Oras natin is 1:53 ng hapon. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At kasama niyo po ako si Mel ngayon pong araw na ito ng Monday, 17th of August 2026. And dito na tayo sa ating pag-uusapan pa rin. Ako, napakahalaga nito guys. Ano, itong pagkakaroon ng positive na kaisipan. Ito ay napaka-challenging, lalong-lalo na sa panahon na ito, na maraming mga negatibong nangyayari. Siguro, hindi na kailan sa atin ang mga nangyayari sa ating bansa. Ang mga calamity na dumadating, ang hirap ng buhay, ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, mga pangangailangan sa pamilya, meron tayong mga personal struggles, at kung ano-ano pa, ano. So, is it still possible na magkaroon tayo ng positive na kaisipan? Pwedeng-pwede pa po. Ano? Ano nga ba ang ibig sabihin ng positive thinking? Ang positive thinking po ay nangangahulugan na tinitingnan natin yung good side of every situation. Meron bang good side ang bawat sitwasyon? Lalong-lalo na yung kitang-kita mo naman talaga na parang masama nangyayari o kaya negatibo. Yes, meron pa rin po yan. Parang ano lang naman yan eh, isang coin. Diba? Merong two sides ang isang coin. So kung may negatibo, may positibo pa rin dyan. So ano nga ba ang kahalagahan nito? Ang pagkakaroon po ng positibong kaisipan ay tumutulong sa atin to stay happy, confident, and strong. When we think positively, we can solve problems more easily and handle stress better. Diba? Oo, okay. So, kesa kapag negatibo na kaagad ang ating kaisipan, para ang hirap isolve ang mga bagay-bagay. Tsaka, ang hirap i-handle ng mga stress. So, yan ang mga nakakatulong talaga of having a positive thoughts or pagiging positibo sa ating mga kaisipan. Kasi pala, yung ating pong mga kaisipan ay may napakalaking power niyan. If we think good things happen. If we think we can do something, we can try harder and never give up. A positive mind brings positive results. Napapansin niyo ba na kapag positibo ang kaisipan mo, ay lahat ay parang positibo ang nangyayari. Pero what about naman yung negative na kaisipan? Siyempre, yun din ang mangyayari. Negatibo din ang makikita natin na results. So kaibigan, ang encouragement ko po sa bawat isa sa atin, medyo struggle lang siguro ang iba sa atin dito. To always have a positive thinking, ano? Believe in ourselves. Everyone ay meron po tayong mga talento at abilidad na kailangan po nating i-focus doon ang ating mga strengths and try to improve our weaknesses. Siguro na identify na lang din naman din natin ano ba yung mga weaknesses na yan na kailangan natin na ma-overcome. Mahalaga din sa pagkakaroon ng positive thinking ay huwag nating ikukumpara ang ating sarili sa iba. Kasi may kanya-kanya tayong giftings, may kanya-kanya tayong abilidad, may kanya-kanya tayong kakayanan, meron din tayong kanya-kanyang mga kahinaan. Yes, dahil bawat isa sa atin ay unique and special na ginawa ni Lord. At alam mo din ba na ang pagkakaroon ng positive thinking ay nakakatulong ano sa pagkakaroon ng health, magandang kalusugan. Kasi nakakabawas ito ng pag-aalala and makes our mind peaceful. So siguro nga dahil marami tayong mga negatibong kaisipan kaya hindi tayo nagkakaroon ng peaceful na kaisipan. It also improves our relationships with family, ayan, friends and colleagues. Kumusta ang iyong relasyon sa iyong mga kaibigan, kapamilya at mga katrabaho? Kung maganda yan, ibig sabihin na kukultivate mo yung pagkakaroon ng positive thinking. Every day we can practice positive thinking. Pwede tayong magsimula.

Langan. Ay, wala ako nito, wala ako noon. Pero simulan mo kaibigan na tumingin sa kung ano yung meron ka na. So, let's start to think positive, stay happy, and make our life beautiful and successful sa araw-araw. So, yan. Ang gusto kong i-share sa iyo ngayong hapon na to, kaibigan. The power of positive thinking. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged. Over FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel. And sa ating pang pagpapatuloy, we have more songs for you, so please stay tuned dahil patuloy ka naming sasamahan. Until 2:30 ng hapon. At igit sa lahat, ikay sasamahan sa anumang mga balakid sa buhay ng nag-iisang Diyos na si Jesus para siya ang iyong katuwang sa anumang mga pinagdadaanan natin, mga negatibong bagay, so that we can still stay positive. Ito na, isang awitin from Shaq, ikay sasamahan. Dito po sa Music and Chat Recharged over FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares.

Oras natin is 2:05 ng hapon. At tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kami po ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And kami po ay nandito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Pwede pa rin kayo magpahabol ng inyong mga song requests, shoutouts, and other messages. Tuloy-tuloy na tayo dito. Ano? Unang song request dito from AJ DiPerio. Song called Naroon Ako. Susundan ng song ni Josh Groban, You Raise Me Up. And abangan nyo din ang ating tunog Pinoy. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. And I'm your friend Mel.

Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

Sa tuwing naiisip ko ang Katanyagan at Tagumpay, ay laging si Haring David ang pumapasok sa aking isipan. Kung ihahambing siya sa ating kapanahunan ngayon, sa aking isipan ay nailalarawan ang isang batang gusgusin na sa tuwing umaga ay may hilang-hilang kambing upang ito ay suga. Pagdating ng tanghali, ililim niya ito upang hindi mamatay sa init ng sikat ng araw. Sa dapit hapon, ay kukunin niya ito at habang papauwi, ay hinahayaan niyang makakain ng damo ang mga kambing upang maging ganap ang kanilang pagkabusog. Sa bawat araw na dumarating sa kanyang buhay ay ito ang kanyang ginagawa. Sa mata ng mga tao ay maaaring sinasabi nila na walang kinabukasan ang batang iyon. Subalit paglipas ng maraming taon, laking gulat ng mga nakakakilala sa kanya dahil sa palasyo na siya nakatira. Sa aklat ng Esther ay mayroon ding kwentong tulad nito na nangyari sa buhay ng isang babae. Sinong mag-aakala na ang isang babaeng ulila at inalagaan lamang ng ibang tao ay tatanghaling reyna ng isang kaharian? Tunghayan po natin ang mensaheng hatid nito sa Esther

0: Kabanatang 2, talata 16 hanggang kabanatang 3, talatang 6. Ito ay atid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Ester, ikalawang kabanata, talatang 16 hanggang sa kabanatang 3, talatang 6. Utang na loob. Ilang beses na ba nating narinig ito sa mga taong nakagawa ng kabutihan? Maaring kung minsan ay nakakalimutan na nating tumanaw ng utang na loob sa taong gumawa ng pabor para sa atin. Sapagkat marami ang nagsasabing ito raw ay isang makalumang kultura na hindi na pinapansin sa makabagong pamamaraan ng buhay ngayon. Subalit sa ating mga Pilipino, malaking bagay ang bawat kagandahang loob na nagagawa natin sa iba at nakatityak tayong gayon din ang nagawa ng iba para sa atin. Ang tinutukoy ko ay ang mga taong nakagawa ng kabutihan. Halimbawa, bahagi na ng ating kultura na kung sino ang may kaya sa pamilya ay sila ang may pananagutang tumulong sa pamilya. Sila ang nangangalaga sa magulang at sa iba pang membro ng pamilya. Kung sino ang tinulungan ay kailangang tumanaw ng utang na loob sa mga tumutulong, lalo na kung kinabukasan ang ipinagmamalasakit nito sa pagtulong. At kapag hindi tayo tumanaw ng utang na loob, panunumbat ang naririnig natin sa kanila. At iyon ang pinakamasakit sa lahat, ang panunumbat mula sa taong pinagkautangan natin ng utang na loob. Subalit nararapat ba na bawat utang na loob ay gantihan? At makatarungan ba ang kulturang pagtanaw ng loob? Pananagutan ba natin ang tumanaw ng utang na loob? Si Mordecai ay nanatiling tahimik sa kanyang pagiging bayani sa pagliligtas sa buhay ng hari. Walang karangalan na kanyang napala. Ngunit hindi siya humingi ng kapalit o nagreklamo sapagkat hindi nahayag ang kanyang ginawang kabutihan sa buong kaharian. Bagamat buhay ng hari ang kanyang iniligtas sa kamay ng mga mapag-imbot niyang tauhan. Sundan natin sa bahaging ito ng aklat ni Ester ang mga talatang nagahayag sa mga bagay na ginawa ni Mordecai. Basahin po natin ang talatang 16 hanggang 8 sa ikalawang kabanata ng Ester. Nang si Ester ay dalhin kay Haring Ahasweros sa kanyang palasyo, nang 10 buwan na siyang buwan ng Tebet, ang 7 taon ng kanyang paghahari, minahal ng hari si Ester nang higit kaysa lahat ng mga babae at siya'y nagkatagpo ng biyaya at paglingap nang higit kaysa lahat ng mga babae. Kaya't kanyang inilagay ang korona ng kaharian sa kanyang ulo at ginawa siyang reyna na kapalit ni Vaste. Nang magkagayoy gumawa ng malaking kapistahan ng hari para sa kanyang mga pinuno at sa kanyang mga lingkod, iyon ay handaan para kay Ester. Nagkaloob din ang hari ng pagbabawas ng buwis sa mga lalawigan at nagbigay ng mga kaloob ayon sa kasaganaan ng hari. Natupad ang kalooban ng Diyos na maging reyna si Ester. At sa simula pa lamang ay nalaman na natin kung ano ang dahilan ng pagkakapili kay Ester. Ang pangangalaga ng Diyos sa mga Israelita ay nasa pambungad na bahagi ng kasaysayan dahil alam ng Diyos ang mangyayari sa kanila at katulad ng dapat nating asahan, hindi nagpabaya ang Diyos sa kanyang pangako sa kanila. Ilang ulit nang nangako ang Diyos sa kanyang mga anak na hindi niya iiwan ang mga ito o kahit na pababayaan sila. Ito ay kanyang sinabi mula sa aklat ng Hebreo. Alam niya na isang pangyayari ang yayanig sa kanyang itinatanging bayan. Subalit handa niyang harapin ang kagandahang ito at pinapatnubayan niya ang bawat pangyayari. Patunay lamang ito na hindi kayang pagharian ni Satanas kahit ang mundo na sinasabi niyang sa kanya. Marahil ang tao ay nakalimot, ngunit hindi ang Diyos. Hindi ba laging ganoon naman ang nangyayari? Marupok at mahina ang tao, madaling sumuko. Subalit sa kabila ng ating kahinaan at pagiging makasalanan, ay naroroon ang pag-asa na ibinigay, hindi niya ipinagkait ang kapatawaran at dakilang pagmamahal. Nilalang niya tayo sa pamamagitan ng pananalig. Ang anak kahit kailan ay hindi itinakwil ng Ama ang kanyang mga anak. Gaano man kalaki ang pagkakasala, laging bukas ang kanyang mga kamay, handang magpatawad kung tayo ay lalapit at mataimtim na hihingi ng kapatawaran. Ganyan kadakila ang kanyang pag-ibig, ganyan katapat ang kanyang pangako. Yan ang patunay ng kanyang pangangalaga sa atin. Magpatuloy po tayo at alamin natin ang susunod na pangyayari sa talatang 19-23 na ganito po ang sinabi. Nang matipon sa ikalawang pagkakataon ang mga birhen, nakaupo si Mordecai sa pintuan ng hari. Hindi pa ipinapakilala ni Esther ang kanyang pinagmulan o ang kanyang bayan, gaya ng ibinilin sa kanya ni Mordecai. Sinusunod ni Esther si Mordecai na gaya ng kanyang pagpapalaki sa kanya. Sa mga araw na iyon, samantalang nakaupo si Mordecai sa pintuan ng hari, sina Bigtan at Teres na dalawa sa mga yunoko ng hari na nagbabantay sa pintuan ay nagalit at hinangad na pagbuhatan ng kamay si Haring Ahasueros. Ang bagay na ito ay nalaman ni Mordecai at sinabi niya ito kay Reyna Esther at sinabi ni Esther sa hari sa pangalan ni Mordecai. Noon ang pangyayari ay siyasatin at matuklasang totoo, ang dalawang lalaki ay kapwa binigti sa punong kahoy at ito ay isinulat sa aklat ng mga kasaysayan sa harapan ng hari. Walang alam ang hari tungkol sa lahing pinagmulan ni Esther. Ang mahalaga sa kanya ay mahal niya si Esther at ito ang karapat-dapat na maging reyna. Dahil na rin sa kapangyarihan ni Esther bilang pangalawang tao sa kaharian, itinalaga ni Esther si Mordecai na maging tagapanglingkod at katiwala sa kaharian. At siya ay inatasang magbantay sa pintuan ng hari. Ang kapasiyahang ito ay pinaniniwalaan na hindi nagmula sa kaisipan ni Esther. Ito ay kalooban ng Diyos upang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga Israelita sa pamamagitan ni Mordecai at ni Esther. Tulad din ng pagtatalaga ng Diyos kay Hesukristo bilang tagapagligtas, kalooban ng Ama na siya ay maipanganak upang pagkalipas ng 33 taon ay mamatay siya at maipako sa cross. Naging kapalit ito ay ang kanyang sariling buhay. Napakadakila ng pag-ibig ng ating Diyos. At kung babalikan natin ang pangyayari, alalahanin na si Mordecai ay naging isang mabuting bantay. Nalaman niya na may mga taong nagbabalak na patayin ang hari kung kaya't kanya itong sinabi kay Esther. Masasabi kong walang layunin si Mordecai na mapasama ang hari at ang tanging hangad lamang talaga niya ay maging maganda ang kinabukasan ni Esther. Kung kaya naman, ipinagsapalaran niya ito sa posisyon na pagiging reyna kahit na sabihin na walang katiyakan kung ito ay mapipili at magugustuhan ng hari. Marahil ay naisip din nito ang kahihinatnan kung sakaling hindi manalo si Esther. Katulad nga ng mga nabanggit sa mga naunang mga talata na pangkaraniwang asawa ang magiging kalagayan ni Esther kung siya ay hindi magugustuhan ng hari. Ganoon kalaki ang pagnanais ni Mordecai. Hindi para sa pansariling kagustuhan, kundi dahil sa pagmamahal niya kay Esther. Marahil ay sawa na rin ito sa pamumuhay bilang isang alipin. Naroon na ang pagkakataon, pero naging tapat si Mordecai sa kanyang konsensya. Dahil kung may masamaring balak si Mordecai, ay pagkakataon na sana niya na manahin ni Esther ang buong kaharian kung ang hari ay mamatay. At hindi na niya kailangan pang itago ang kanyang katauhan bilang isang Hudyo. Marahil ay katatakutan na siya ng lahat ng Hudyo at paghaharian niya ang buong Persya. Subalit sa kabila ng posibleng kayamanan at kapangyarihan na pwede niyang tamasahin, ay mas pinili nito ang maglingkod ng tapat. lingid sa kaalaman ng lahat, bahagi sa plano ng Diyos ang pangyayaring ito. Napatunayan nga ang lihim na ito sa pamamagitan ng masusing pagsisiyasat. Subalit hanggang doon lamang ang binanggit tungkol sa pangyayaring ito. Hindi na kinabang si Mordecai ng pabuya. Walang pasasalamat sa utang na loob na ginagawa niya kahit binanggit ni Reyna Esther na si Mordecai ay may gawa ng pagliligtas sa buhay niya. Sinulat na lamang ito sa aklat ng mga kasaysayan. Kung sa isip ninyo ay bahagi pa rin ba ito ng kalooban ng Diyos? Ang masasabi ko po ay oo, dahil may ibang dahilan ang Diyos kung bakit hindi kaagad nabigyan ng parangal ang kabutihang nagawa ni Mordecai. Kahit na karapat dapat na mabigyan ng pabuya si Mordecai, ay naniniwala akong hindi ito umaasa ng gantimpala o karangyaan na ibibigay ng hari sa kanya. Sa bahaging ito ng kasaysayan, ay makikita natin ang mga positibong katangian ni Mordecai. Bagamat sa naunang bahagi ay parang naging masama siya sapagkat inilagay niya sa panganib ang buhay ni Esther. Ngunit nagbunga naman ito ng mabuti sapagkat nangyari ang plano ng Diyos sa kanila. Ganon din sana tayo. Ang tulong ay tulong at ang utang ay utang. Kapag tayo ay tumulong, ay huwag nating isusumbat ang tulong na binigay natin dahil kung tutuusin, ay wala man naman tayong pag-aari sa sanglibutan ito. Ang mga pagpapala na natatamasa natin ay bahagi ng pag-ibig ng Diyos na dapat ay ibahagi natin sa iba. Ang utang na loob ay huwag nating sisingilin. Sana ay maging bahagi ng kaugalian natin na kapag tayo ay tumulong, matututo tayong tumulong ng taos sa ating puso at hindi umaasa ng mas malaking kapalit. Sinabi ng salita ng Diyos na mas mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Magpatuloy po tayo sa mga sumusunod na talata na ganito po ang sinabi sa una hanggang ika-anim na talata ng ikatlong kabanata sa aklat ni Esther. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay itinaas ni Haring Ahasweros sa tungkulin si Haman na anak ni Amidata na Agyo, at itinaas siya at binigyan ng katungkulang mataas kaysa lahat ng mga pinuno na kasama niya at lahat ng mga lingkod ng hari na nasa pintuan. Ito ay yumukod at nagbigay galang kay Haman sapagkat inyutos ng hari tungkol sa kanya. Nang magkagayon, sinabi kay Moises ng mga lingkod ng hari na nasa pintuan ng hari, "Bakit mo sinuwayang utos ng hari nang siya'y makipag-usap sa kanya araw-araw at sila'y ayaw niyang pakinggan?" Kanyang sinabi kay Haman upang makita kung mangingibabaw ang mga salita ni Mordecai, sapagkat sinabi niya sa kanila na siya'y Hudyo. Nang makita ni Haman na si Mordecai ay hindi umukod o gumagalang man sa kanya, nang puot si Haman, ngunit inisip niyang walang kabuluhan ang mag-iisang patayin si Mordecai. Kaya't yamang ipinalam nila sa kanya ang pinagmulan ni Mordecai, inisip ni Haman na lipulin ang lahat ng mga Hudyo. Sa makatwid ay ang kababayan ni Mordecai sa buong nasasakupan ng kaharian ni Haring Ahasweros. Pagkatapos na maparusahan ang mga taong nais pumatay sa hari, ay naparangalan at tumaas ang katungkulan ni Haman. Kaya't ang naatasang magsiyasat kung ano ang katotohanan sa balitang ito na may nais pumatay sa hari, ay nagtagumpay. Nagtagumpay si Haman na patunayan niya na totoo ang balita. Nalugod sa kanya ang hari. Bakit hindi nabanggit ni Mordecai? Hindi ba naalala ng hari ang sinabi ni Esther na si Mordecai ang nagbigay ng impormasyon sa may nagtatangkang pumatay sa kanya? Si Haman ay pumasok sa eksena. Pinili ng hari si Haman at naging pinakapinuno ng mga opisyal sa buong kaharian. At dahil dito, lumaki ang kanyang ulo at naging mayabang. Inyutos ng hari na ang lahat ay yumukod sa kanya at magbigay galang, sapagkat siya ay kinalugdan ng hari. Kaya iyon din ang inasahan ni Haman. Mula sa mga taong masasalubong niya, lahat nga sila ay yumuyukod
2: at nagbibigay galang sa kanya, maliban na lamang kay Mordecai. Hindi ito yumukod o nagbigay galang sa kanya. Noong una, hindi niya pinapansin, subalit palaging ganun ang ipinapakita ni Mordecai. Kaya nagalit si Haman sa inaasal ni Mordecai sa kanya. Dahil kaya sa inggit, o nais ni Mordecai na siya dapat parangalan mataas ang katungkulan at hindi si Haman? Alalahanin natin na si Mordecai ay isang Hudyo kahit hindi siya sumusunod sa kalooban ng Diyos. Naniniwala akong taglay niya ang kultura ng kanyang pagiging Hudyo. Yumukod lamang siya sa Diyos at hindi sa tao. Kahit na siya ay nakatira sa Persia, ang kulturang kinagisnan niya ay hindi niya tinatalikdan. Naroon pa rin ang tatak ng kanyang pagiging Hudyo. Hindi man niya sabihin, labag sa kanyang kalooban na yumukod sa iba. Nanindigan pa rin siya sa kanyang paniniwala. Sa aklat ng Exodus, ay maliwanag ang kautusan ay ibinigay ng Diyos kay Moises sa bundok ng Sinai. Ganito po ang sinabi, huwag kang magkaroon para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit, sa taas o nang nasa lupa, sa ibaba o nang nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon, mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga nanonood sa akin. Ito ang kautusan ng Diyos sa mga ninuno ni Mordecai. Yun ang paniniwalang pinanghahawakan ni Mordecai na dahilan kung bakit ayaw niyang yumukod kay Haman. Alam ni Haman ang katotohanan ito at alam niyang bahagi ito ng kanyang kultura. Kaysa naman, lalo siyang sinubok kung hanggang saan ang kanyang paninindigan sa kanyang mga paniniwala at kultura. Nabuo sa isip ni Haman ang isang masamang balak, hindi lamang kay Mordecai kundi sa lahat ng mga Hudyo na nasasakupan ng kaharian. Ano ang kahihinatnan ng balak na ito? Si Mordecai ay tagapagbantay lamang ng pintuan ng hari. Si Haman ay isang mataas na pinuno sa kaharian. Subalit, huwag kalilimutan na si Esther ay isang reyna, isang Hudyo at pinsan ni Mordecai. Makapangyarihan na siya ngayon dahil sa kanyang kalagayan at ito ay hindi alam ni Haman. Sa tingin kaya ninyo ay pag-iisipan ni Haman si Mordecai at ang iba pang Hudyo na ganito kasama ang balak kung alam niya ang paglilingkuran niyang reyna ay isang Hudyo? Ang sagot marahil ay hindi. Bakit? Kahit sino ay hindi na mag-iisip ng ganito kapanganib, napakay at layunin. Lalo na kung alam mo kung gaano ang kapangyarihan ng mga taong kakalabanin mo. Palalo si Haman at hindi kinikilala ang Diyos. Marahil ay kalooban na rin ng Diyos na siya ay maparusahan. Ang pagtatalaga ng Diyos sa kanyang bilang hari ay may dahilan at ang tanging dahilan ay ang matapat niyang pag-iingat at pangangalaga sa kaligtasan ng mga Hudyo. Ang kanyang bayan at ang kanyang piniling lipi. Iniisip pa lamang ni Haman kung paano niya parurusahan si Mordecai ay nagawa na ng paraan ng Diyos kung paano niya ililigtas ang kanyang bayan. Tunay na hindi natin ganap na naunawaan at nalalaman ang Diyos. Hindi natin kailanman naabot ang kanyang pag-iisip. Nagpapatunay lamang na tayong mga tao ay walang sapat na kakayahan na maghimagsik laban sa Diyos. Maraming paanyaya ang inilalabas ngayon ng mga matatalino upang mapatunayan na ang Diyos ay hindi totoo at kaya ring gawin ng tao ang kanyang magagawa. Hindi ba't sila ay mga hangal? Hindi sila kilala ng Diyos. Kahit sila, hindi nila alam ang kayang gawin ng Diyos. Ano ang karapatan ng tao na gayahin ang mga bagay na nilikha ng Diyos? Maliwanag na sinabi mula sa aklat ng Exodus ang mga kautusan na huwag tayong makikipantay sa Diyos. Sa ikaapat na talata ay ganito po naman ang sinabi, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang nasa langit o nasa taas, o ng nasa lupa o sa ibabaw ng lupa, o ng nasa tubig o sa ilalim ng tubig. Hindi mamaliwanag ang kanyang kautusan tungkol sa mga bagay na ito. Ano ba ang ibig patunayan ng agham sa mga imbitasyon ngayon? Ito ang kagustuhan ni Satanas, ang isipin ng tao na kapantay na niya ang Diyos dahil sa siya ay may kakayanang lumikha. Ngunit ito ay kasalanan sapagkat ang likha ng Diyos ay isang tao na binuo ng katawang pisikal, kaluluwa at espiritu upang kanyang panahanan at gamitin sa paglilingkod sa kanya. Kaya ninyang gawain ang lahat, ngunit hindi matatanggap ng tao na tayo ay likha lamang ng Diyos. Wala nang pinakadakilang gawain sa sanglibutang ito, kundi ang maglingkod sa Diyos. Oo, alamin po natin na may isang bagay siyang hindi magagawa. Kahit noong siya ay nagkatawang tao at mamatay dito sa lupa, ang gumawa ng kasalanan dahil siya ay banal, mapagmahal, makapangyarihan at marami pang mga katiyakan na hindi kayang isipin at hindi kayang sabihin ng ating dila. Dakila ang Diyos at kahit kailan ay hindi siya magmamadali sa kanyang mga hinubog na kinabukasan para sa atin. Kung lalabag tayo at mamumuhay ng labas sa kanyang kalooban, ay tayo na mismo ang gumagawa ng ating sariling paghihirap. Mahal niya tayo at hindi niya ituturing na utang na loob ang kadakilaan ng pagmamahal na ipinakita niya sa atin. Hindi natin kailangang bayaran at hindi tayo nakarinig ng panunumbat sa kanya kahit sabihin na naging palalo tayo sa kanyang kabutihan. Dakilang pag-ibig niya, walang hangad ang handog niyang regalo sa atin, ang kaligtasan kung tatanggapin natin sa ating puso na siya ay tagapagligtas at mananampalataya na siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay. Pagkaraan ng 3 araw, kaligtasan ang handog niya at ito ay walang hangad. Tinanggap mo na ba si Kristo na iyong tagapagligtas? Pag-isipan mong mabuti, kaibigan, bago mahuli ang lahat, tayo po ay manalangin. Dalangin po namin, makilang Ama, na idagdag mo po ang iyong biyaya at pagpapala sa mga salita mo na siyang aming nabasa sa oras nito, upang sa gayon ang mga salita

0: mga kamay. Kami po ay umaas at nananalig na iyong tutugunin ang lahat ng aming mga kahiling at daing, sapagkat ang lahat po ay dinadalangin namin at hinihiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

Isang maulan na Lunes po ang ating tinatamasa at tayo po ay nagbabantay ng panahon, and in spite of the storm, in spite of the flood, narito pa rin tayo sa ating programang papuri, nagdiriwang ng kabutihan at kagandahang loob ng ating Panginoon. Isang mainit na pagbati po sa inyong lahat, mga taga-subaybay, taga-tangkilik, taga-pakinig ng ating programang papuri. At ito po ang inyong Kuya Arnel Defano, bumabati sa inyo, gaya po ng nakasanayan natin tuwing Lunes ng hapon. Yung ating programa ngayon, kung last week po ay panay mga kababaihang papuri singers, ito ngayon po ay mga kalalakihang papuri singers na medyo bago. Medyo-medyo. Hindi na po binibilang dito yung mga namumuti na yung buhok. Pero kahit na po puti na yung buhok, patuloy po rin tayo sa ating music ministry sa papuri. So yun, kagapay, good news, available ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na to, at makinig kayo sa ating programa for upcoming releases. Ang ating pinaghahandaan ay ang paglunsad ng Acapella Salmo ngayong darating na Oktubre. Isa po sa mga featured choirs natin ang Los Cantantes de Manila. At isa pong ating ina-attempt ay gumawa ng isang papuri choir. Kasama po rito ang ilang mga papuri singers at ang aking mga kapatid sa Kamuning First United Methodist Church Music Ministry. So yun po. Maaari po kayong makinig anytime, anywhere sa inyong agapay ng sambayanan sa pamagitan ng ating 702 DZAS Mobile App. Para ma-download, hanapin lamang sa Play Store or Apple Store ang 702 DZAS, o kaya naman bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Yun po, patuloy tayo, sorry po. Patuloy po tayo sa ating programa, mga awitin from Papuri 21, Sapat, composed by Mikhail Tolentino, awitin po ni Tim Pavino. Akala ko'y wala ng pag-asa ni Kuya Danny S. Choco na nag-relocate sa Canada, pero nandito po sa Pilipinas ngayon, bumibisita. Awitin po ito ni Yan Asuncion. Dinggin, awitin po ni Mark Lorendo. Awitin po ng napakahusay na Jay Durias. At Kapag Wala Ka, composer and artist Jacob Clemente. Pakinggan po natin ang mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang papuri.

istoryahan ka, sambahin ang mga nilikha. Di mo mapagkakaila na buhay ang manlilikha. Gumagalaw, sumasagot, pare ko, yan ang totoo, itaga sa pato.

Napakabilis po talaga ng oras, lalo na po pag nag-enjoy tayo sa ating kwentuhan at musikahan. Ang ating panalangin ay nagpapatuloy na pagandahin ng ating Panginoon ang panahon ng hindi na madagdagan ang mga nasasalanta ng pagbaha. At mayroon pa pong lindol na naranasan for the past 2 weeks din. Sunod-sunod din ang pagyanig ng lupa. Hindi lamang sa Pilipinas, meron po sa Japan, meron po sa Indonesia, meron po sa Colombia, meron po sa Italy. Ako po ay hindi nagbabasa ng signs of the times, pero alam ko po na medyo nasa Bible po yan na pagdating po ng mga last days ay maraming pong mga ganito ang pangyayari. Pero in the Lord's time, ang panalangin natin ay maligtas sa mga victims at mabigyan sila ng karapatang pangangalaga at mga lunas sa kanilang mga natamong sugat. Gaya ng ating nakagawian, we would like for all of you to get to know our Lord and Savior Jesus Christ. Gawin ninyong personal ninyong tagapagligtas sa inyong buhay. At kapatid, kung hindi mo pa nagagawa ito sa iyong buhay, sumunod ka sa ating panalangin ng pagtanggap. Panginoon, maraming salamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin na binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang akuin ang kaparusahan ng aming mga kasalanan. Sa sarili naming kakayanan ay hindi namin magagawa ito at kami ay tiyak na mapapahamak at maitatapon sa lawa ng apoy para sa habang panahon. Salamat na lamang at si Jesus ang siyang umako ng kaparusahan ng aming mga pagsalansang sa iyong dakilang kalooban. Nabayubay sa krus, dumalo yung kanyang dugo, hinugasan ng aming mga karumhan at ginawa kaming karapat-dapat muli na humarap sa iyong kabanal-banalang presensya. Tinatanggap ka namin, Jesus, sa aming puso at isipan at buong buhay bilang pansarili naming tagapagligtas at Panginoon. Ikaw na ang mag-take over ng aming puso, ng aming will, at gabayan mo ang bawat hakbang namin magmula sa araw na ito hanggang sa makita ka namin ng mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay na sinasabi sa amin, well done, good and faithful servant. Yung kaibigan naming Darwin ay ipinapanalangin namin sa panahong ito, give their family comfort and peace, at salubungin niyo po ang kanyang nanay sa paglipat niya sa buhay na walang hanggan. May you comfort them and give them everything that they need at this time. Tamang maraming salamat, Panginoon, at lahat ng ito pinapanalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kaibigan, kung sumabay ka sa panalangin yan at buong puso mong tinanggap si Jesus sa iyong buhay, nagdiriwang ang mga anghel sa kalangitan sa pagbabalik loob mo sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing church or fellowship para magabayan ka sa pagpalalim ng iyong pagkakakilala sa ating Panginoon at ang kanyang layunin sa iyong buhay ay iyong matalos pa ng mas malalim. Thank you everyone for being with me ngayong maulan na araw. Hanggang sa susunod na episode, muli ang ating iniiwan sa inyo ay ang kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ako po ang inyong Kuya Arnold De Pano,
laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Kung ikaw ay naghahanap nang makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Magandang araw mga kaagapay, kamusta po? It's Monday once again. At hayaan niyo pong samahan namin kayo dito sa palagi ninyong inaabangang counseling program on air, ang Heartline. At ako nga po ang inyong program host para sa Monday edition, ang inyong pong Ate May Gomez, isa pong licensed counselor mula sa Amara Counseling and Training Center. And of course, hindi po natin kakalimutang mag-shoutout muna po sa atin pong mga kaagapay, atin pong mga tagapakinig at tagapanood, no? Sa inyo pong lahat na inabot ng frequency ito, whether kayo po ay bago lang nakakasama or matagal nang suki ng Heartline, hello po sa inyong lahat. Binabati namin kayo at sana po ay samahan nyo kami hanggang matapos po yung ating program mamaya, no? Shoutout din po, of course, sa atin pong mga listeners, viewers, dyan sa Care 104.3 D-Way FM, Legazpi, Albay. At panahon po ng tag-ulan, ano? At sana po ay nasa maayos tayong kalalagayan lahat, no? Habang tayo po ay nagkakaugnayan ngayon, ano? Okay, maki-interact po sa ating usapan sa pamamagitan po ng pagko-comment, pagbibigay ng feedback, or mga baka may questions kayo or prayer items, no? Dyan po sa ating comment section, kung anumang social media platform, no, kayo man ay nanonood sa YouTube or sa Facebook, no, please, no, just feel free na maki-interact. And gusto po nating pag-usapan, ano, isa pong napakahalagang topic, no, ang title po natin na ngayon ay ang mga tahimik na laban ng kabataan ngayon, or sa English po, the silent battles of today's youth. Ayan. So, mga tatay, mga nanay, no, lolo, lola, na may mga kasamang mga kabataan sa bahay, or probably ikaw ay isang guro, no, na nag-alaga ng mga estudyante, no, kabataan, naniniwala po ba kayo na marami sa ating kabataan ang maling nakangiti lang, no, active po sila sa social media, pumapasok po sila sa paaralan, umaattend sa church siguro,

0: no? Nakikipagkaibigan, pero po, yung kanilang puso ay may mga laban na hindi nila masabi. Maari pong ito ay anxiety, pressure sa pag-aaral, or takot na hindi maging sapat. Maring loneliness, or family problems, rejection ba yan, or simpleng pagod na silang magpanggap na okay lang sila. Ayan. So bilang mga magulang, guro, church leaders, o kaibigan, paano natin sila mas maunawaan? No? Yan po yung ating gustong masagot, no, tong araw na ito, no? At bilang kabataan, no, kung ikaw naman ay isang kabataan, paano ninyo haharapin, no, yung mga laban na parang tila walang nakakakita? Yan. Kasama natin ngayon, of course, ang ating mga kamanggagawa, kaibigan, no, upang pag-usapan ang napakamahalagang topic na ito, no? At ang akin pa mga bisita ngayong gabi ay parehong nagbabalik. Mga dati ko na po silang mga nakasama, no, sa discussion sa Heartline. Ayan, siguro ladies first. Oo. Ayan, we have Pastor Sam Salazar. Pastor Sam, yung name ng church, at baka may babatiin, may i-announce.
1: Ah, okay. Ako po ay from Alliance Christian Gospel Church. So, hello po dyan sa mga taga ACGC Kalooban.
0: Hello. Sila, hello po sa
1: Pastor,
0: Pastor Mars.
1: Pastor Cheche. Uh-huh. Si Pastor Akad, Pastor Sam, and Chef Alcis. And marami yung ACGC. So, hindi ko na po kayo.
0: Hello po sa inyo lahat dyan sa ACGC.
1: And, yes po. Binabati ko rin ang aking mga magulang. Yan. Mm-hmm. Ang mga kapatid ko, si Ate Amor, si Kuya Chris, Ate Honey, Ate Mimi, and Kuya Jermaine. Ganun din yung mga pamangkin ko na sana etong mga paglabas-labas ko po sa Heartline ay magamit nila in the future sa kanilang ministry, right, din, yeah, sa youth, no? Mm-hmm. So, sa akin din pong mga AGS profs and friends, Ma'am Ann, Ma'am Abby, Doc June, Ma'am Bessie, sa mga taga PSCC, no? Isa na dyan po yung aking best friend na si Ate RC na laging nakikinig sa Heartline. I miss you, Ate. So, good evening po sa inyong lahat.
0: Ayun. Thank you, Pastor Sam, no, sa pag-accept ng invitation ngayong araw. Okay. So, hello sa mga kamag-anak at mga professor, mga classmate ni Pastor Sam. Yan. Nakakamiss magturo, no? Wala kasing kumukuha sa akin na ngayon. Joke lang. Pastor Jeff, sige po, pakilala at baka may mga babatiin.
2: Sige, sige. So ako po si Pastor Jeff. Ang aking pong church ay sa May Kawayan, sa Firstborn, mm-hmm, Christian Fellowship. Yun po yung aming main church. So binabati ko lahat po ng pastor, elders at workers ng lahat na po ng satellite ng Firstborn. And of, wow, course, bago ko po makalimutan, binabati ko rin yung aking asawa, yung aking anak na si Melba, no, saka si Blessy.
0: Hello.
2: And grab ko na rin, no, I just want to greet yung mga wonderful couples ng Beyond Vows and Promises. Sila po yung mga couple na kung saan, no, sila po ay aking ikinasal. So, thank you for taking time to visit yung page and watching Thoughts in a Minute. And batiin ko na rin, happy anniversary kay Pastor Jen at kay Sis Dana. Happy anniversary din, no, sa mag-asawang Aaron at Shelly, mga kaibigan ko po sila. And congrats po kay Joseph and Eileen Dominguez. Ikinasal ko po sila sa kasagsagan ng bagyo last Saturday. And no, congrats din,
0: congrats,
2: sa mag-asawang Randy at Melia. Ikinasal ko po sila kani-kanina lang, mainit-init pa. No? And of course, to all my batchmates sa DCPI 2026 sa House Church Planting. No, shout out sa aming mga naging instructor doon, kay Pastor Jordan at kay Pastor Rani, and kay Ate Noemi na rin. And sa nanay ko pala, bago ko pa makalimutan, baka mapagalitan ako. Ma, shout out sa iyo. Happy listening. And of course, sa aking mga,
0: hello,
2: kapatid,
0: po,
2: no, kay Ate Gladys, na kung saan last time po na naimbitahan po ako dito, minessage niya ako. Sabi niya, Jeff, dati nakikinig lang tayo, ngayon ikaw na yung pinakikinggan ko. So, magandang,
0: wow,
2: gabi, Ate. No, magandang gabi sa mga kapatid ko, kay Grace, kay Jasper, kay Jerome, at kay Jairo. No, God bless sa inyo at stay tuned.
0: Ayun. Ito si Pastor, parang ginagawang libangan magkasal, eh. Oh, shout out sa mga gusto magpakasal dyan. Ayan, kontakin lang si Pastor Jeff na kuwa. Okay, sige. So, batiin ko rin po, of course, yung aking husband si Dan at yung aking mga anak at mga apo dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. And of course, happy birthday sa akin pong pang-apat na anak, si Engineer Don Gomez, sa August 31. Ayan. And of course, graduate po ng kursang BS Psychology yung aking pang-anim naman. Dabi ko anak, no? Ang aking bunso, si Dale. Ayan. Congrats, anak. And of course, praying tayo, no? Na yung kanyang board exam na pinaghahandaan for psychometrician itong August 19 and 20 ay... ano, no, maging successful, no, by God's grace. Ayan. And of course, para po sa mga kakatutok lang, muli, ito po yung inyong Ate May Gomez, ang inyong pong program host mula sa Amara Counseling and Training Center. At ang akin pong mga makakasama sa atin pong kwentuhan ay si Pastor Azam Salazar at si Pastor Jeff Nakuwa para po sa Heartline Monday Edition, isang kalahating oras ng usapang puso at counseling. Ayan, napapakinggan via online streaming ng febc.ph at sa atin pong cellphone app, FEBC PH Stream. Yan, kung saan panig man ng mundo ay maaari nyo kaming pakinggan. Para po sa inyong mga counseling concerns, magbigay lang ng mensahe sa ating FB page. Yan po ay 702DZAS-RadioTV. Pwede rin po mag-message sa mga numbers na ibibigay ko kung kayo po ay Globe user. Ang number po ay 0916-296-6620. At kung kayo ay Smart user, ang numbers po ay 0999-223-5671 at 0961-784-9351. Ayan, comment na po, no? FB man or YouTube para po gawin natin very interactive yung ating kwentuhan. Ayan. Okay. So, tanong lang po, no, sa ating mga kasamang bisita ngayong gabi, no? Pagka po narinig niyo yung salitang silent battles, no? Especially sa mga kabataan, yung pong mga tahimik na laban ng mga kabataan, ano po yung unang pumasok sa isip ninyo? Ano ba yun, silent battles ng mga kabataan?
1: Siguro po ako, Pastor May. Ay, Ate May. Sabi sa mga naranasan ko, no, in ministering to the youth sa churches, ang ilan sa mga nakita kong silent battles, yung isa yung may mababang pagtingin sa sarili na laging kinocompare yung sarili sa iba o kaya confused sila sa kung sino sila. Second, yung family-related silent battles. Ito yung marami ko talagang nakikitang silent battles ngayon. Halimbawa yung kahit na naririnig ko to sa mga kabataan na kahit na nakakapagod na maging strong, nagpapaka-strong. Parang bawat niya while you carry yung pain and hurts ng families mo kasi parang ikaw lang kasi yung hope nila, no? Para makaahon sa hirap, sabihin natin.
0: Umaasa sa iyo.
1: Yes. Some naman po, they feel pressured sa work or sa school. Sabihin natin, hindi na sila masaya sa work nila pero dahil siya nga yung inaasahan ng pamilya, so kahit pagod na sila, tuloy pa rin sila. Or sa yung pressure sa school na kailangan mataas ang grades kasi kapag mababa ang grades nila, madidisappoint yung maraming madidisappoint sa kanila, families, friends, yun.
0: Yeah,
1: And may experiences din ako, Ate May, na gustong-gusto ng mga bata na makatapos ng pag-aaral pero nag-worry sila sa school expenses, sa tuition fee. And definitely pumapasok na sa isip nila yung mga ganong klaseng pag-worry. No? And yun, nahihirapan sila. Yun ang part ng mga silent battles nila.
0: Okay.
1: Sa
0: yeah, kasi si Pastor Sam ay youth pastor, no? So, very exposed ka. Bukod sa mga pamangkin mo, maraming kabataan sa church, no?
1: Yes, yeah.
0: How about you, Pastor Jeff? Ano, pagka yung silent battle, silent battles, ano ba yun?
2: Siguro ito yung mga ano eh, yung mga laban ng mga kabataan na kung hindi tayo magbibigay ng panahon, eh hindi natin mapapansin. Kasi ito yung mga battles na as much as possible, Ayaw nilang ipakita, ayaw nilang sabihin, ayaw nilang i-open sa takot na ma-brand sila, ay, namumroblema, mahina ito, mahinang nilalang o mahinang klase ng Kristiyano. No, eh, lalo na in the context ng youth ministry, ako po ay hindi na youth pastor, pero ang unang ministry ko ay youth ministry from, I think, 9 years po ako nasa youth ministry, nasa campus ministry, at ang ginagalawang ko ay puro mga kabataan. And that was many, many years ago. And ako bilang kabataan, I think, naging silent battle ko rin dati na kung saan, alam mo yun, hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw, hindi ako marunong tumugtog.
0: And parehong kaliwa yung paa mo, Pastor.
2: Kaya nga eh. Eh napapaligiran ako ng mga kabataan na napaka-talented. And minsan yung value ko, sabi ko nga sa Lord, maliban sa gwapo ko, ano ba yung kaloob niyo sa akin? Joke lang. No? Minsan yun yung ano ko eh. Yun yung
0: dinaano lang sa face value.
2: yun yung ano eh, yun yung silent battle ko na hindi ko masabi. Siyempre, in front of them, ang pinapakita ko, hindi, papagamit ako kay Lord, pero ang tanong ko sa sarili ko, saan? No, it's just a good thing na may mga ate ko, may mga kuya ko na umalalay sa akin. Na nakikita nila na ganun yun, na parang feeling ko, active naman ako sa ministry eh. Lagi naman akong nandoon. Kaso ang role ko, taga-bili ng pansit kanton, uutusan nila ako, bibili ng... Kasi hindi nila ako malagay sa music, hindi nila ako magpakanta, hindi ako makatugtog.
0: Utusan no, ka so, na lang.
2: Oh, and you know, minsan may mga gabi na, Lord, ano ba, gamitin niyo naman ako. Saan niyo ba ako gagamitin? So, I think battle ko yun eh. And siguro, blessed lang ako na may mga kuya ako ng panahon na yon, may mga ate ako na nakapansin ng bagay na yon. And they guided me. Sabi niya, Jeff, ano lang, meron kang panawagan sa Panginoon. Meron kang ano, darating din yan. So, I think yun yung ano eh, hindi ko ma-open. Hindi ko masabi sa kahit na kanino. Pag tinatanong nila ako, okay lang, masarap maglingkod. Okay lang, nataga-atin-atin lang ako ngayon, pero nakikrave ako. Nasana naman magamit din ako ng ganito. So, siguro yun yung mga silent battle. Yung mga battle na hindi mo kayang i-open kasi mababrand ka na lesser Christian ka o mahinang Kristiyano ka o iyakin ka o pabebe ka. No? And ang youth ministry pa naman, avenue yan eh. Na kung saan yung mga talento ng kabataan nabubuhos yung iba't ibang klaseng talento. So kung ang isang kabataan nandun pa lang siya sa season na nagdi-discover pa lang siya ng kanyang talent, ng kanyang giftedness o ng kanyang panawagan sa Panginoon, tapos hindi niya agad makita yon, no, yun yung magiging battle niya. Lord, ano ba to? Gagamitin niyo ba ako? Bakit sila gamit na gamit? Ako hindi, tama naman yung puso ko. So parang ganun yung mga silent battle.
0: Okay, yeah. So ang ano pala, no, ang mahirap pala noon talaga is marami kang iniisip, marami kang alam mo yun, may perception ka about sa sarili mo, no? Tapos minsan maliit ang tingin mo sa sarili mo, but ano pala, no? Napakaganda nung may nakakapansin, sabi ni Pastor Jeff, may nagbigay ng panahon, may nag-encourage, no? May somebody took the time na kausapin ka at ano, bigyan yung kumbaga may naniniwala no na may calling ka, no, hindi ka lang forever na tagabili ng pansin ka doon. Yung ganun ano, napakahalaga pala noon ano. Pero ang question ko nga, well, nabanggit na yung iba, no, bakit kaya yung maraming kabataan ang hirap nilang magsabi ng totoong nararamdaman nila, no? Sabi nga kanina nung I don't know, pareho niya yata nabanggit yun. Na minsan parang, ano eh, iniisip mo na agad, baka, ano eh, hindi sila naniniwala na may kakayanan ka, or baka ma-judge ka, or baka sabihin, pabebe ka, whatever, di ba? Ano pa yung, ano kaya yung mga iniisip? Ano yung mga ano, pinagdadaanan? Ano yung nasa puso ng mga kabataan ito? Or may experience ba sila? Bakit kaya ang hirap silang magsabi nung totoong nararamdaman nila? Yung bang, bakit okay lang lagi ang sagot kahit hindi naman talagang okay?
1: Siguro, Ate May, ako, unang reason na nakita ko dito sa tanong mo, meron din kasing mga kabataan na nagiging mindset nila na ayokong makaabala, ayokong maging pabigat sa iba.
0: Tama.
1: Usually, Ate May, naririnig ko yan sa maraming kabataan na lagi na lang okay lang yung sagot, pero pag mag-dig deep ka sa kwentuhan nyo, magugulat ka na lang, nalalabas sa kwento nila na hindi pala sila okay. Tapos kapag tinanong mo, ba't di mo sinabi, ganyan, may reasons na, ate, kasi alam kong may dinadala ka ng sariling problema na mabigat.
0: Ayaw makaabala.
1: Ayaw kong makadagdag sa'yo, yung gano'n. But in the first place, kapag kinakamusta po natin sila, hindi naman tayo nagsasabi sa kanila na ayaw nating makinig or wala naman tayong intention na ipa-feel sa kanila na ayaw natin makinig sa story nila, no? Na makakadagdag sila sa kabigatan ng loob natin. Wala namang ganun. Pero nakikita ko dito sometimes, Ate May, there is a very deep issue behind those lines kung saan nanggagaling yung mga words nila na ganyan.
0: Right.
1: Na ayaw ko makaabala or maging pabigat. It may be may isang tao or pagkakataon sila sa buhay nila na hindi sila napakinggan sa kanilang saloobin, na instead na pakinggan sila, napagalitan pa, na-shutdown yung feelings. Kaya instead na mag-share yung bata, nagiging mindset niya na, ay, hindi na lang ako mag-share, wala namang makikinig sa akin or mapapagalitan lang ako. Na instead na ma-comfort ka, i-explain sa'yo yung mga bagay na hindi mo naintindihan, eh, nasabihan ka pa na, ayan kasi, ang kulit mo, tumigil ka nga, tanong ka ng tanong, ang kulit mo, gano'n, no? Ito po yung isa sa mga nakikita kong possible reasons. Kaya, ako po talaga ay talagang nag-promote ng discipleship at home, no? Totoo yung sinasabi natin na, na kung hindi natin i-disciple yung mga anak sa bahay, yung mundo ang magdi-disciple sa kanila.
0: Right. Tama.
1: Kasi ang discipleship, kasama doon, yung pakikinig without judgment, pag-i-extend ng patience. And it takes a lot of prayer, patience, pag-depend sa Lord, kapag magdi-disciple tayo ng mga kabataan o ng mga anak natin. So, yan ang nakita ko dyan.
0: Yeah, very important yan, Pastora Sam, and I thank you na nabanggit mo yan, ano, kasi totoo yan, ano, even as I do my work, no, as a counselor, ang dami talagang kabataan na yung feeling nila, ano, kaya sila tahimik or hindi na lang sila magsasalita dahil alam na nila, no, dahil siguro lumaki sila sa environment na lagi silang sinasabi na, ano, estorbo ka, doon ka na, magulo ka, pabigat ka, or ano, yung mga ganong salita, yung masasakit na salita sa bata. Nakala natin bata lang yun, ano, pero, you know, pag kinalakihan nila yan, yung paulit-ulit na message na nare-receive nila, it becomes the inner voice pag adult na sila, no? So, kahit na bata sila or kabataan, ano, yung mga young people, yan na yung nagpi-play out lagi sa isipan nila na hindi na lang ako magsasabi ng problema ko, no? Kasi, ano eh, ganun na, ganun lagi yung tinuturo sa kanila. Or hindi naman tinuturo, but unintentional, maaring nasasabi, pero, you know, may dating, may bigat pala, no? May pain, no? Wounded na pala yung bata, no? Because yung tingin niya, siya ay hindi mahalaga, at siya ay pabigat, siya ay hindi importante, or probably, yung nag-question na yung self-worth niya. So, he might not he might as well not say anything, no, kung tinatanong siya, no, na may problema ba siya or ano bang nangyari, no? So tahimik na lang at okay na lang ang sagot, no. How about you, Pastor Jeff? May gusto ka ba idagdag doon?
2: Siguro po, marahil may mga cases in the church context sa youth ministry, siguro hindi rin sila sa ngayon nag-open kasi hindi pa rin naman natin nawiwin yung kanilang trust. Kumbaga, nagda-doubt sila na kapag nag-open ba ako dito, makikinig ba talaga to?
0: No?
2: Or they were thinking na, teka lang, ang discipleship natin puro Bible eh. Parang out of line yata kung pati buhay ko, ibabahagi ko pa sa'yo. And you know, kaya ako naniniwala ako na ang discipleship, more than doon sa meron tayong Bible na pinag-aaralan, may mga materials tayong gino-go through, mas ano eh, mas nakakapag-open yung mga bata, yung mga dinidisciple natin sa mga pagkakataon na kung saan very casual. Wala tayong pinag-uusapan, wala tayong materials na gino-go through, wala tayong mga tanong na dapat sagutan patungkol sa Bible. Kumakain lang kayo, and you know, marami ako mga na-disciple naging open sa akin pag may mga time na natulog kami sa church. Ang nangyayari, alas dos na, alas tres pa, nagkukwentuhan pa rin kami. Casual, walang pilitan, unti-unti nag-open sila. Kapag nakita nila at naramdaman nila, nakikinig sa akin to, uunawaan ako neto. So siguro yun eh. Siguro kaya minsan, hindi pa sila makapag-open. And yung sinasabi nilang okay lang, I think ito yung kindest way para sabihin sa kanila na teka lang, ayoko magbigay ng time ko, ayoko pang i-open yung buhay ko kasi baka hindi ka naman makikinig. Mm-hmm. So I think ano eh, it takes time para makapag, ano, makapag-open din talaga sila. Kaya napakalaking bagay na ang discipleship natin, relational din. No, kaya ang pananaw ko, even before, sabi ko, ang discipleship natin, it doesn't end kapag magkahiwalay na tayo ng church. Most of my disciple, mga first batch ng disciple ko, till now, may communication sa akin, nakikita pa lang kami from time to time. Kasi sabi ko, discipleship never ends. So, I think ganun, kapag ang isang pastoro, yung mga leader, we were able to win yung kanilang puso at nakita nila, nakatiwa-tiwala naman tayo, doon pa lang sila mag-open sa atin. At sasabihin na hindi naman talaga ako okay eh. Kasi ito yung pinagdadaanan ko. Casual lang. Walang sapilitan. Uh-huh. Minsan kasi sapilitan eh. O, kamusta ka naman ngayon? Tapos ang daming tao. Discipleship group pala. Paano naman mag-open yun ng basta-basta? Very rare. Unless yung kanilang discipleship group ay talagang matagal na. No? So, siguro yun. It takes time. It takes time to win their hearts. Yung tiwala nila sa atin.
0: Yeah, totoo yan, ano, Pastor Jeff. Maaring nga may pinagdaanan yung bata, no? Hindi siya sanay magkwento or may pain siya, no? Pero when somebody wins the trust, no, nung bata at naging komportable sa'yo at tingin niya ay isa kang tao na worthy na kwentuhan ng kahit malalim na pinagdadaanan niya, then siguro yun nga talaga yung ano, time, no? Na yung mga silent battle na yan ay hindi na magiging silent, baka unti-unti na yan nag-open up, no? And sabi mo nga yung connection, ano, yung relationship kailangan nandoon. Very important pala yon talaga, no, na kumbaga parang naalala ko bigla yung tinuturo sa amin noon, ano, yung correctional corrective emotional experience. Yun, nagkaroon ka ng corrective emotional experience yung dati mong pain, ano, ngayon somebody is making herself available na ano, parang yung hindi mo na receive na acceptance, na understanding, no, yung nakikinig, no, somebody is now being available for you na binibigay yung hindi mo natanggap noon, ano, and at least, no, ngayon medyo parang nabubuksan ka na dahil for a long, long time siguro, walang ganun, ano? At lagi ka nalang na-judge, lagi ka nalang na-blame o kung ano man yun, ano? So, maganda yun. Talagang kailangan pala talaga yung trust muna, no? Of course, dun siya matututong mag-open. Yan. Ganda. Okay. Sige po, basahin natin yung galing sa listener. Sabi pong ganyan, normal lang po ba na wala akong ganang makipag-usap kahit sa mga kaibigan ko? Gusto ko lang pong mapag-isa palagi. O yan, no? May silent battle to. Sabi po ng friend ko, nagbago ako, pero wala naman po akong matinding problema. Sadya lang pong nag-iba or tinatamad na akong lumabas o makipagkwentuhan. May mali po ba doon, Sir Jeff?
2: Well, I think may mga pagkakataon na normal lang naman, no? May mga pagkakataon na normal lang naman na ninanais nating mapag-isa. Marahil, sa pagod na din, sa sobrang pakikihalubilo natin, sa mga kaibigan, sa pamilya, Starbucks kayo ng Starbucks, tapos ang dami-daming ministry, ang dami-daming mga event na dinadaluhan natin. Minsan talaga, kinakailangan natin yung me time. No, yun yung tawag natin ngayon din. Eh. Yung gusto mo lang makapag-isa. And ako, may mga ganung moment din naman ako. No, na gusto ko lang magpahinga, gusto lang mag-isa. And sometimes, ang trip ko nga, manood lang ng sine, nang walang kasama, tumingin-tingin ng mga sapatos, kahit wala naman akong pambili. Na yung ako lang. No, yung isang kaibigan ko, yung kanyang trip naman, pagka may mga ganung moment siya, na gusto lang niya mapag-isa, magdadrive siya, kahit saan siya mapunta. Kung gusto niya ng northbound, kung saan siya aabutin, pag may nakita siyang dagat, nag-i-stay lang. And ayaw niya, no, na makikipag-usap kahit kanino. Na siguro, time lang din yon na ina-assess niya ano ba yung mga nangyari sa kanya no mga nakaraang araw, mga nakaraang buwan, nakaraang linggo. And of course, hindi naman lagi na kapag dinidesire natin o ninanais natin mapag-isa, ay masama ka agad yun. Si Jesus nga, di ba, sa Bible, may mga instances na kung saan ginusto niyang mapag-isa. No? Sa Mark chapter 1:35, well, ano yun parang yung solitude ni Jesus yun na iniiwanan niya yung kanyang mga disciple, no, pupunta siya sa ilang and then mananalangin. No, and of course, panahon naman natin ngayon, may mga ganung moment talaga. No, may mga kasama ako sa church. No, asan si ganito, si ganyan? Ay nako, umalis. No, meron daw siyang me time. No, at yung walang communication. No, and hindi lagi porkit nais nating mapag-isa, eh masama ka agad. No, minsan, hindi lang siya normal. Minsan nga, healthy pa siya eh. Kasi nagkakaroon ka ng pagkakataon na mag-retrospect para i-assess yung ating mga sarili, saan na ba tayo, kung ba mga nagawa tayong program, may mga hinawakan tayong event, okay na ba tayo. No, so kung yung ating dahilan kung bakit natin gusto mapag-isa is just to assess ourselves o gusto lang natin magpahinga, gusto lang natin mag-unwind, gusto lang natin magpagpag ng pagod sa lahat ng ginawa natin sa buhay natin, maaaring sa trabaho, sa eskwela, sa ministeryo, I think wala namang problema doon. More than normal, ito ay healthy. Kailangan din naman natin yon. Kaya lang, di ba kung si Jesus may ganun, minsan nakakalungkot din at nakakatakot din yung desire natin na i-detach yung ating sarili na this time hindi na saglitan lang, kundi pang mapagalan. Si Elijah may ganun, I think naalala ko si Elijah may ganung moment sa kanyang buhay eh. Di ba, remember yung sa... Yeah. Yeah, sa Carmel, yung battle sa Carmel na kung saan tinalo niya, nag-showdown sila ng mga prophets ni Baal. Yeah. And then all mountaintop experience yun eh. Pero pagdating ng ano, nasindak dito kay Jezebel, at anong binuso niya? Gusto niyang mapag-isa. Mm-hmm. At ito yung kanyang pag-iisa, hindi dahil gusto niyang ma-improve yung kanyang sarili. Kung hindi, dahil in-isolate yung kanyang sarili kasi ayaw niya na. Pagod na ako, Lord. No, pero ba? No, hindi na ako better than my ancestor. No, suicidal. No, in-isolate niya yung kanyang sarili. Actually, may kasama nga siya, iniwanan niya eh. Tapos nag-solo fight, tapos doon nagdrama kay Lord. Sabi niya, Lord, take my life. Pagod na ako eh. So, I think kung ang dahilan naman ng ating pag-iisa is to assess ourselves para makita yung improvement natin. Well, okay lang yun. Mag-me time tayo, paminsan-minsan, mag-relax tayo, mag-unload tayo, okay lang yon. Pero kapag yung pag-iisa natin masyado nang matagal, pagkatapos yung thoughts na tumatakbo sa isip natin, ay wala, pangit ako, hindi ko na-achieve to, kulang ako, hindi ako, you know, yung napaka-less ng value ko, hindi ako pinapansin, kawawa naman ako, kaya ayoko na. Ayun ang hindi maganda. Yun naman talaga ang dapat ma-address din. No, ma-address din yung bagay na yun. So kung katulad ni Jesus, well, that's good. Pero kung kay Elijah, yung katigayan lang sa kanya, na gusto mo nang sumuko sa lahat ng nangyari sa buhay mo, ay hindi okay yun.
0: Okay. So distinction, magkaiba yun, ano? Okay. Yeah, maganda yung sinabi mo, Pastor Jeff. No? Kailangan talaga ng tao minsan yung me time, ano? Dahil nga, lalo na kung ang dami mo ng mga pinagdadaanan, ano? At, or napagod ka, no? Gusto mo lang na mag-assess, gusto mo lang evaluate yung sarili mo, nasaan na ba ako, okay pa ba ako, ganyan, ano? Or, Lord, gusto ko yung magpahinga sa'yo, di ba? Yan, okay. Okay yun, me time, no? Pero kung sabi mo nga ay, kasi minsan gusto lang nating umiwas or ayaw nating makausap yung mga tao dahil hindi natin alam kung paano harapin or natatakot ba tayo, whatever, no? Yung pag-iwas, pag-escape sa responsibility, yung ganyan, ano? So that's another thing, no? Yung social withdrawal na tinatawag. So tingnan natin, ano? Kung ano yung heart natin, bakit natin to gagawin? Pastor Sam, may gusto kayo idagdag?
1: Sa question mo, Ate May, ang unang tanong ko, ilang taon na kaya siya? Kasi nag-agree ako kay Pastor. Kasi may mga trentahin, gaya ko. Sometimes, ito yung nangyayari po talaga sa amin. Like, recently nga po may nabasa ako na common at universal feeling na daw siya kapag nasa 30s ka na. Alam niyo po yung talagang physically pagod ka sa work, sa ministry nga, gusto mo lang mag-recharge. Lalo na kapag introvert ka, hindi naman sa walang gana kang makipag-usap sa kaibigan or gusto mo lagi mapag-isa, no? Or wala ka namang malaking problema. Pero more on, gusto mo lang minsan i-reserve yung energy mo sa mga kailangan mong kausapin or gawin that day. Minsan, I think parang biological growth lang din siguro. Pero kay listener, gusto ko rin malaman bakit ayaw, bakit kaya parang nawawalan siya ng gana makipag-usap. Bakit gusto niya mapag-isa? Bakit sa tingin niya tinatamad siya lumabas o makipagkwentuhan sa mga kaibigan niya? So, I think marami rin kasing factors. Yung iba pwedeng sabihin because of the season, rainy season, di ba po? Kapag yeah. rainy season, nakaka-apekto talaga yung oo, madilim na sky.
0: Affected ang mood. Oh.
1: Sa emotions din natin. No? Kaya hindi ko masabi kung talagang may mali ba. Kasi yun yung question niya eh. May mali po ba? Hindi ko masabi kung may mali. Pero tayo Ate May, kilala natin yung mga sarili natin in a way. So kung nakikita mm-hmm. mo sa sarili mo na parang may kakaiba nga sa'yo, may iba ka nang nararamdaman, may nagbago sa'yo na parang masasabi mo na ay, parang hindi ako to, hindi ako ganito dati. Makinig ka rin sa body mo. Kasi right. It's okay na magpa-counseling ka para mas malaman mo kung ano yung nangyayari sa'yo. Gaya ng kapag ka may nararamdaman tayo, di ba physically, papacheck natin sarili natin, papalaboratory tayo, punta tayo sa doktor. So siguro ganun din masasabi ko kay listener na kung tingin mo may kakaiba rin naman sa'yo, you can always have your self-check. After all, kasama pa rin naman sa health natin, yung mental health. So, hindi lang physical yun, no? And one thing na na-learn ko sa mga pool ng Christian counselors na nakilala ko,

0: Totoo yan. Yeah. Well, siguro nga ano, talagang minsan may marami palang reason ano, itong batang to hindi lang naging extensive yung kanyang pagkwento no nung or pagtatanong, pero baka ito ay may recent experience pwede din ano na dahil may nangyari or may narinig siya, may nasabi sa kanya. Parang bigla na lang na ayoko nang makipag-usap muna, ayoko muna makipagkwentuhan, baka wounded, no? Hindi natin alam. Anyway, pag sinabi niyang wala siyang problema, wag muna natin siyang pilitin. Baka hindi pa siya ready, ano? Maring may problema nga, but then, yun yung sabi niya, no? We just make ourselves available in time na kailangan niya ng kausap. Okay. Ito pa, no? Meron pang question dito. Sabi ng ganyan, paano ko matutulungan ang kaibigan kong mukhang depressed? Oh, man. Nasukat niya na mukhang depressed. Pero ayaw niyang magpa-counseling. Okay lang daw siya. Pero madalas na pong hindi pumapasok. Hindi natin alam sa school ba to. Umiiwas din sa amin. At sabi ng nanay niya, sinasaktan na yung sarili niya. Oh, meron ng self-harming kaya ito.
1: Yeah.
0: To start, Sam?
1: Ako po, that's really challenging para kay listener. But first of all, I really appreciate and admire yung thoughtfulness and care niya. Right. Yung concern niya sa friend niya.
0: Yeah.
1: I think nakahanap talaga ang friend niya ng mabuting kaibigan.
0: Very caring friend, ano?
1: Yeah, handang tumulong sa kanya. Talagang nakahanap ng ganyang kaibigan. And sa question mo, paano mo siya matutulungan? Meron akong mga natutunan sa mga kaibigan na teachers kong counselor. And even personal experiences ko na maaring makatulong sa'yo para matulungan mo yung kaibigan. I'm not saying na ito yung mga super effective or dapat talagang gawin. But ito yung ilan lang naman sa mga natutunan ko, naranasan ko na pwede mo ring gawin or pwedeng gawin ng mga taong nakikinig sa atin ngayon, no? Kapag may mga kaibigan sila na gusto nilang tulungan sa ganitong karanasan, kagaya ng sinabi ni listener, no? So una, you listen and offer support. So kumbaga parang sa kataga ngayon, we listen and we don't judge. So huwag kang mag-rebat sa mga sasabihin niya, no? Tandaan mo na you are there to help by listening and offering your support. Hindi para sabihin kung ano yung mga mali niya sa buhay. So, let your friends know you are there to listen. Mm-hmm. You empathize. And second, encourage them lang. Encourage them to seek help sa isang mental health professional, yun nga, sa counselor. Kung ayaw magpa-counseling, baka ito na yung pagkakataon para malaman mo bakit ayaw niya. Pwede mong tanungin, pwede mong i-offer na samahan siya sa appointment if he or she feels scared. Siguro in a way, if magbabasa ka or magre-research ka more on how to deal with people hurting themselves, no? What to say or what not to say sa kanila. And pag naman on the spot, nakita mo siya na in danger siya, sinasaktan niya sarili niya, syempre, huwag mo siyang iwan. Tawag ka ng family members or any emergency services, no? So, yun yung mga ilan sa alam kong pwedeng makatulong. And meron nga din ako experience, Ate May, kwento ko lang na.
0: Okay.
1: Meron akong experience na itong taong to, ang kailangan niya lang, yakap. So, since kaibigan ko naman siya, I think, no, in-offer ko yung aking hug, yung back tap. So, pag kaibigan mo, pwede mo namang i-offer yung hug or back tap. Siyempre, of course, with consent. May iba kasing tao na hindi nila kayang daanin sa words yung bigat ng feeling nila at the moment. Nahihirapan sila to speak, to describe the feeling. Tapos, mas naiiyak sila pag niyayakap sila. And yung experience ko na yun, Ate May, parang dami ko na-realize doon. Doon ko nalaman na growing up, itong person na to na niyakap ko, lacking pala siya ng physical affection from her family. So, minsan, yung tao, pag may problema, hug lang din talaga ang kailangan. So, yun po. Yun po yan sa
0: Okay. So, minsan, ano, yun, iba-iba yung, ano, no, yung expression na gusto natin. Ano. Oo, when it comes to, ano, feeling better. Yan. Sige, Pastor Jeff.

0: May gusto kang idagdag?
1: Siguro, kagaya na sabi ni, ano, ni Sam, eh, just be there for him. And I think, sa totoo lang ha, lalo na kung kabataan, mang default thinking nila patungkol sa magpa-counsel ay nakakatakot, no? O degrading. Kapag sinabing magpapa-counsel, yeah, magpapa-counseling,
0: baka may diferensya ka na.
1: Baka may diferensya. Kaya I think being there for him, kung lalaki siya, eh, enough na yun eh. Without directly asking him na magpa-counsel ka, big help na yun. No? Kumbaga, hindi ko naman sinasabing bawal magpa-counseling. Ang sinasabi ko, huwag maging direct. No? Kasi baka yun yung thinking niya. Eh lalo na kung depressed na yan, wala naman ang hirap naman pasukin na ito yung counseling, makakatulong sa'yo yan. Siguro we can do yung counseling na indirect. Very rare din kasi na yung taong depressed eh aaminin na siya ay depressed. No, kasi at tingin natin kapag nagpa-counseling ka, mayroon kang isang malaking kahinaan at ayaw nating ma-brand na tayo ay mahina at nangangailangan tayo ng tulong. So I think just refrain from directly suggesting counseling. Just let him feel na andyan ka para sa kanya upang makinig ng walang panghusga or walang judgment. No, kumbaga, baka minsan kailangan lang din ulit i-earn yung kanyang tiwala. Pag nakikita niyang nandito pa rin to, text pa rin ng text sa akin, ine-encourage pa rin ako. Mukhang sincere talaga siya. No, and kaso yung sinasabi rito, sinasaktan na yung sarili, eh baka bilang, kasi bilang kaibigan, pagka ganyan na, baka kailangan na rin talaga ng professional help. And actually, ano nga to eh, mas okay-okay pa to ng konti kasi nakikita mo yung mga sign, di ba, na sinasaktan na yung sarili. Yung iba kasi laging nakangiti lang, ang saya-saya nila kasama sa ministry.
0: Mm-mm,
1: but
0: tama.
1: You know, may mga cases, may alam akong cases, they ended up yung kanilang buhay. Bata ah, bata lang, age 14. No, may mga ganong mga cases, siguro, i-ano lang din natin, just be there for them, and then kung nakita ng kailangan ng professional, and sometimes, yung tulong, eh, hindi natin kailangan sarilihin. No, sometimes kasi may paano tayo eh, pa hero effect. Minsan meron tayong messianic complex. No, ako yung makakatulong sa kanya. No, pwede rin naman nating itap yung magulang kung paano tayo makakapagtulungan doon sa magulang and kung paano tayo makakahingi ng tulong sa mga counselor. No, mga siguro mga ganun, siguro. No, ano yung kasi lalo pag depressed na at sinasaktan na yung sarili, medyo nakakatakot na yan eh. Dahil pag nagsasalita na mag-isa.
0: Ano ko, may mga nakikita na hindi mo nakikita.
1: Baka kailangan na ng intervention ng professional counselor or therapist, pero wag agad-agad.
0: Okay. Yeah, so maganda yung mga sinabi natin, ano, and well, bottom line is talagang kailangan maging, ano, no, yung kaibigan na, no, na safe, no, at may presence talaga. At yun bang, alam mo na, hindi ka easy judge, no? Always suspending judgment pagka kakausapin mo and willing to listen, hindi nagpapakita ng pagmamadali, no? Talagang inaalam kung ano yung kwento mo, no? Minsan kasi ang hirap niyan, ano? I don't know, siguro you can also agree with me na minsan parang ikaw din mismo, marami kang pinagdadaanan, meron ka pang lakad, meron ka pang you know, iisipin mo pa, ako, no, bilang nanay, minsan iniisip mo agad, ano yung luluto ko mamaya? Teka, mamaya, kompleto ba ako sa ingredient? Sabay man magpapa-counseling sa'yo or, you know, bigla na lang uupo, counseling na pala yun, tinatabihan ka pa lang. So, there are things, no, na may mga ganyang pagkakataon that you really need to, ano, to probably, ang ginagawa ko, minsan, teka lang ah, alam mo, gusto ko itang pakinggan, gusto kong maunawaan ano yung sinasabi mo sa akin, pero can we take another 15 minutes ba? Balikan kita. May inaano lang ako, fini-figure out lang sa utak ko. Yung ganyan, ano, and then, yeah. Parang, ano, you can already give justice dun sa need ng tao, di ba? Ayan. So, maganda yan, ano, na kailangan talagang minsan ay pinag-uusapan yung mga ganito kasi minsan kala lang natin talagang yung kabataan ay ano, no, parang minsan parang hindi natin alam kung bakit ayaw niya makipag-usap, bakit ayaw niya magsalita, no, umiiwas siya, no, and a lot of other things. Yung pala ay talagang kailangan na ng help. All right. So sana po ay ano, no, yung mga nakikinig na mga nanay, tatay, no, mga teachers diyan, mga pastor, mga discipler, no. Ito po talaga ay kailangang pinag uusapan dahil, you know, yung mga kabataan to ang kailangan talaga nila on top of it all ay yung may relationship, connection, no. Connection, yan talaga napakahalaga. And I know ang aking mga bisita ay talagang nag-agree dyan. Okay. Sige po. So, medyo nakakabitin, ano, but we have to really, ano, have this break. I'm sure po, interesado po ang marami, no, mga nakikinig sa atin nanonood. Lalo na po yung may mga hinahawak ang mga kabataan, ano, sa church man yan, sa bahay, sa school. So, meron pa tayong mga liham na babasahin mamaya, and I hope po na you'll stay tuned. No, magbabalik po kami matapos po ang ilang announcements at ilang advertisement ng amin pong radio station. So please stay tuned. We'll be right back.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Ang Care 104.3 The Way FM, sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Salamat po sa pag-antabay. At para po sa mga kakatutok lang, nasa second half na tayo ng ating pong program na Heartline Monday Edition. Ako pa rin po ang inyong program host, Ate Mi Gomez, mula sa Amara Counseling and Training Center. Of course, kasama natin ating mga kaibigan, kamanggagawa si Pastor Sam Salazar and si Pastor Jeff Nakua na kasama nating tumutugon, nagbibigay ng bayo sa ating mga kaagapay. Okay, gusto ko muna pong mag-promote ng services and information namin sa Amara. Ang Amara Counseling and Training Center ay located sa number 3 Ligaya Street, Isadora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. And kung kayo naman po ay nangangailangan ng counseling services, no? Ang amin pong number, pwede niyong tawagan or i-chat or i-message ay 0995-203-2231. Ulitin ko po, 0995-203-2231. Ang amin pong FB page ay pwede niyo ring abutin. Type niyo lang Amara Center PH or hanapin niyo po sa Facebook ang Amara Counseling and Training Center. Ayan. And we do cater sa mga individuals, couples, mga families, no? And we also conduct mga seminars, trainings, no? Related sa amin pong expertise. Okay, sige. Gusto nating magbasa ng another letter. Yan. Ito po, no? Related pa rin sa mga tahimik na laban, no? Mga silent battles ng ating mga kabataan. Bilang magulang, alright, so ito ay galing sa isang parent. Paano ko po malalaman kung simpleng teenage mood lang itong napapansin ko sa anak ko o kailangan na talagang humingi ng professional help? Ayoko pong magkamali, no? Minsan pong nakinig ako sa isang seminar sa church, pero nakalimutan ko na. Okay, so siguro nakalimutan niya na ano yung narinig niya doon, ano? 15 years old na po siya, itong kanyang anak, no? Malihim na, madalas ko po mahuling umiiyak sa umaga, sa gabi, at magagalitin. Masayahin po yan dati. Ayan, yun po yung sabi ng magulang na ito. I don't know, baka nanay ito. Alright, ano pong masasabi natin dito, Pastor Jeff?
1: Well, normal naman talaga kay nanay, no, na mag-alala kapag nakikita niya na yung kanyang anak ay ganoon. Pero siguro, she can consider na yung age 15 na bata, hindi ko alam kung babae o lalaki, eh talaga naman ito yung stage na maraming pinagdadaan ng pagbabago, no, sa season ng isang teenager. Baka mamaya, ganun lang din naman yon. Baka normal na changes lang sa ano. Kumbaga, tingnan niya kung gaano katagal ba ito. Actually, yung anak ko nga eh, parang ang laki ng changes. Dati napaka-open sa akin, napaka-sweet. Ngayon eh, and ayaw nang magsabi ng ano.
0: Ilan taon na siya, Pastor?
1: 11.
0: Oh, may crush
1: syempre, oh, yan, sumilip pa. Eh, yun, nawala tuloy ako itong anak ko. So, baka posibleng normal.
0: Siya, eh.
1: No, baka posibleng normal lang naman na nag-undergo sila ng mga ganong season. Kasi nga, yung mga pagbabago na hindi nila agad-agad maintindihan, eh, umaari din. Kaya niya nakikita na umiiyak. Baka naman may pinagdadaanan. Eh, yung mga ganyang age, ha, young people, yan yung age na kung saan, eh, parang lahat, gusto na nilang mapangasawa, eh, pagka may gusto na sila. Di ba? Baka rin may nililigaw.
0: Asawa agad.
1: Nililigaw. Ganun yung, ano, eh, ganun yung concept ng youth, eh. Lord, sana siya na. Talagang, kung manalangin ng mga crushes nila, eh, mukhang siguradong-sigurado na eh. Baka mamaya may niligawan o may naniligaw. And then, hindi nag-workout ang mga young people pa naman. Emotionally, ang hirap nilang sapilin eh. And I think most of youth ministry, yan yung problema eh. No, na ine-encourage mo na wag muna. Pero ang kukulit. No, talagang manliligaw, papasok sa relasyon. Ewan ko ba, kung kailan young pro, pinagtutula ka muna, ayaw naman. So, siguro baka mamaya, normal lang naman. Yung mga changes, baka may mga pinagdadaanan lang din naman talaga doon sa... Kasi kung ang malalaman niya, kung kailangan na talaga ng professional help, kung tutulungan niya o kakausapin niya ng masinsinan, kung hahayaan niya na mag-open yung kanyang anak na hindi niya ini-interrupt. No? At kapag nahuli niyang nakita niya na tsepuan niyang umiiyak, eh, hindi naman niya kailangan. No? Wag naman, nay, wag namang litanyahan na magbigay tayo ng litanya. Umiiyak-iyak ka, wala ka namang problema. Pinag-aaral ka nga, pinag-aaral nga kita. So siguro, kung masyadong mataga, talagang malaki yung pagbabago at yung affected na yung kalusugan, okay. Yun, kagaya nung isang ano natin kanina, diniscuss natin, sinasaktan na yung sarili, baka mm-hmm. doon kailangan na ng professional help. Pero kumbaga, it's too early to judge into conclusion na kailangan na kasi nakikita lang yung umiiyak, naging tahimik, baka naman may pinagdadaanan sa school. May mga changes sa kanyang physical na katawan, kaya baka ganun. No, kaya I think it's too early, malalaman siguro na kailangan ng professional help kapag nandun na siguro sa tagpo, sinasaktan na yung sarili, nagsasalita ng mag-isa, ayaw nang lumabas ng kwarto. No, pero maganda kung magkakaroon siya ng pagkakataon to really listen, nang walang interruption. No, baka kailangan lang niyang yakapin yung anak niya, kung lalaki, yung tatay, nandiyan, no, para magpayo. No, baka kailangan lang nilang lumabas para mag-date.
0: Mm-hmm.
1: Kaya I think mga ganun, minsan pag nag-date doon, medyo nakakapag-open kesa sa loob ng bahay. Eh. Kaya kami ng anak kong babae, may mga time, may mga date kami. Ngayon, lumalabas kami, pupunta kami ng SM, pupunta ng KKT, minsan may movie date. No, siguro minsan kailangan lang para mag-open. No, and sometimes ang temptation sa ating mga magulang, no, is to judge them na ang liit-liit ng pinagdadaanan mo. Maliit na bagay yan,
0: no?
1: Di ba? Oo, parang nai-invalidate tuloy yung feeling nila kaya hindi nakakapag-open. No? So I think yun kapag ka talagang sinasaktan na, baka doon kailangan talaga ng professional help. Pero for the time being, baka ang kailangang help lang ay yung pag-extend ng magulang ng grace doon sa kanilang anak, ng time, ng compassion, ng yakap, ng pakikinig.
0: Naku, marami talagang bagay, no, na dapat ay nauunawa.

0: Pwedeng i-ask, anak, may problema ba? May bumabagabag ba sa'yo? Anong nararamdaman mo ngayon? Anong tumatakbo sa isip mo? And especially, makinig ang mga magulang. Kinig po ng walang judgment. No? Naalala ko, Ate May, nabanggit ko na rin to sa dating episode natin, na if kayo ay isang magulang na talagang gusto nyong malaman yung saloobin ng inyong anak, kailangan makinig, no? Huwag nyong pagalitan muna na para bang yan yung mga joke ng millennials na dapa na nga, nasugatan na nga, umiyak na nga, papaluin mo pa, no? So, iparamdam po natin na at ipakita sa ating mga anak na you are a present parent para sa kanila, na you really care for them, and that you really love them. So, ayan po.
1: Naku, talagang no? Na ang sabi mo, nadapa na.
0: Umiyak na.
1: Umiyak na, nasakta.
0: Papaluin pa.
1: Oo nga eh. Yun talaga yun eh, no? I think marami akong nakikita ng ganyan, ano? Nadapa yung anak, pinagalitan, kinurot pa. Kasi ang likot-likot mo. Umiiyak na nga yung bata, nasakta na eh, no? So, uncalled for yung ating mga responses. Okay, so marami po talagang kailangan pang mamulat sa atin pong mga pagmamagulang, no? At tayo rin po ang affected minsan, no? Dahil hindi naging open yung anak mo. Dadating yung panahon, hanapin mo yun, na dati nakikipagkwentuhan sa akin itong anak ko. Dati, ganito, ganyan, malambing to sa akin, no? Yeah, well, of course, dumadating talaga yung point sa buhay ng mga teenagers, no? Na sila po ay nagkakaroon ng mga changes, no? Kahit na sa moods, kahit na sa preferences nila, mas gusto na nilang andun sa barkada kaysa sa tabi mo, di ba? Minsan, ayaw na nilang makita yung mukha mo. Talagang minsan talagang sabihin na sa ano pong ulam, yun na lang kailangan baon. The rest nandun na yan sa mga kaibigan. So that really happens, and wag po tayo magtatampo dahil nangyayari po talaga yan. But a very important thing is, gaya nga ng sinabi ng ating mga kaibigan dito, no, na ating pong mga bisita, talagang kailangan po na masarap tayong kausap, no? Hindi tayo yung kausap na, sabi ko na nga ba eh, pag nagkwento ako sa'yo, pagagalitan mo lang ako. Alam na, no? Kaya sabi nga ng client ko, wag na lang po, hindi ko na lang po talaga siya kinakausap kasi alam ko na po kung anong sasabihin niya. Okay, so that's very sad, no? Pero sana po ay magkaroon pa rin ng time, no? Na mag-effort tayo bilang magulang na to introduce change, no? Dun sa atin pong pakikitungo sa ating mga anak, no? So yung safe place, no? Yan. Kayo ba ay lumaki sa isang safe place? Sa inyong mga magulang, naging safe ba? Or kayo ba ay nagpapaka safe place? What do you say? Kasi nung ako pa lumalaki ako of course, no, dahil lumaki tayo sa panahon na makuha ka sa isang tingin, ganyan, no. Huwag kang sasagot sa matatanda. Makikisagot sa mga matatanda. Ayan, talagang ibang-iba noon, no. So, how about you, Pastor?

0: nakakapag-open ako nung crush ko, yung mga time po na yon. So, I think yung safe place ko, nanay ko, tapos yung ate ko, nung ano, medyo close kami ng ate ko dahil lumaki kami ng Sunday school eh. Ate-ate ko siya noon. So, doon ako nakakapag-open. So, I can say na somehow safe place naman. And nanay ko talaga, tagapagtanggol ko. There was a time na gano'n, nag-away kami ng tatay ko. Young people na ako, ha? Ang sabi ng tatay ko, simba ka pa naman ng simba. Tapos, ganyan yung ugali mo. Nanay ko, superhero ko eh. Ang sabi niya, buti nga, nagsisimba yan eh. Kung hindi nagsisimba yan, mas masama ugali niya. At least, may, yung may nanay sabi, tagapagtanggol ka, na alam mo, na mapaghihingahan mo, masasabihan mo. And kaya, lumaki ko na mas malapit ako sa opposite sex eh. Kahit sa church, sa mga elder na babae ko, malapit. Mga anak-anak ko, mas maraming mga babae. And ibig sa anak ko, talagang super close kami nung anak ko. So, siguro I can say na awa ng Lord. Although hindi completely, kasi hirap ako mag-open sa tatay ko eh. Although may mga instances kami na nakakapag-usap kaming heart to heart, pero ano yun, yung mga tsambahan. Yung mga casual lang, hindi pinaplano. Pero sa nanay ko, every time, nasasabi ayun. Ko.
1: Mm-hmm. Ako naalala ko, no, kasi hindi ako naging close din sa parents ko dahil, well, hindi sila yung ganun talagang open makipagkwentuhan. Meron akong lola naman na ano, yung nakikinig siya, ganyan, tapos nakikipagkwentuhan, tapos very gentle magsalita, ganyan. So, doon na-realize ko lang later in life na masyado akong drawn sa mga babaeng medyo may edad. Parang gusto ko silang kaibiganin. Later na lang na-realize ko na baka doon ang gagaling dahil yung lola ko, once upon a time, nung buhay pa siya, siya talaga yung nakikipagkwentuhan, gusto niyang ano, pupunta ka sa kanya, tapos yung ganun ba, yung feeling na hindi ka istorbo, ganyan. At nagbibigay siya talaga ng time, nagpapapayo, ganyan, nakakatuwa. So, I think, ano, safe place ko siya. Ikaw pa, sorry, Sam.
2: ganun din po ang aking ang mga magulang, no? Pero, actually, natutuwa nga po, I praise God sa parents ko. Kasi ngayon, kapag nag-uusap kami, sasabihin nila sa akin na ngayon lang naman namin kasi nalaman to. So, parang dati naman, hindi ganyan yung pag-raise sa amin. So, wala kaming alam kung paanong magpalaki ng mga batang kagaya nyo. Lalo na po ang mother ko, parang very young age siya nag-asawa talaga. So, sabi niya, wala akong idea kung paano magpalaki ng bata. So, talagang kung paano yung natutunan niya sa kanyang mga magulang, ganun din yung pagkaka-apply niya sa amin. And ngayon po talagang bumabawi ang magulang namin, especially ang nanay ko, no? Kasi sabi niya, na-open yung mind niya, ngayon lang daw siya talaga nakakabawi sa amin. Kasi ngayon niya lang nalalaman yung mga ganong truths.
1: Okay. Well, at least, no, better late than never.
2: Yes.
1: Okay, ito yung isang tanong, no, sabing ganyan. Pakiramdam ko wala akong kwentang tao dahil palagi kong ikinukumpara ang sarili ko sa iba sa social media. Minsan gusto kong itanong sa iba kung ano ba talaga ang tingin nila sa akin, pero dahil din po siguro sa mga kinalakihan kong comment sa akin, lagi pong nauunahan ang pag-iisip na baka nga di talaga ako likable or very interesting person. Paano ko po ito malalabanan? So ito yung kanyang silent ano, no? Battle, no? Yung perception about the self. Siguro dahil nga sa mga comments na para ulit-ulit niyang narinig growing up, no? So ngayon, ang question niya ay paano niya daw malalabanan yung mga ganong pag-iisip na baka hindi ako kaibig-ibig na tao or hindi ako, ano, baka boring akong tao, baka wala akong sense kausap, baka wala akong kwentang klaseng tao, yung ganyan. Alright. So anong pwede nating sabihin dito sa ating ano, sender itong question na to, Pastora Sam?
2: Ito Ate May, ano siya, very authentic and genuine yung feelings and struggles niya, no? And grabe, salamat sa listener dahil talagang naging open siya tungkol sa nararamdaman niya. And

0: Maraming mga kabataan hindi yan kayang sabihin. So,
1: Oh.
0: napaka-brave niya for opening herself. At marami rin ang nakakaranas nito, no? Kaya hindi siya nag-iisa sa silent battle niya. And ang bigat ng nararamdaman niya, Ate May, lalo na sabi nga niya, meron siyang mga nakalakihan na negative comments, no? Possibly negative comments yung mga narinig niya yon, I assume. Kasi hindi niya maiwasang i-compare yung sarili niya eh, lalo na nabanggit din nga niya na exposed pa siya sa social media. So yung comments sa kanya growing up, ibig sabihin, naririnig niya ito, bata pa lang siya. Nararamdaman niya na hindi siya likable or very interesting person. No? Pero ang masasuggest ko na pwede niyang i-exercise muna ang gawin, imbes na itanong sa ibang tao kung ano yung tingin ng iba sa kanya. Syempre, it's very human na ma-feel na naglulong tayo na i-accept natin, na i-accept tayo, mahalin tayo for who we are, diba? It's okay to ask others, pero gusto ko munang gawin niyang exercise kapag may pumasok agad sa isip niyang hindi siya likable or interesting person, eh subukan niya munang tanongin sarili niya, totoo ba yon na hindi ka likable? O ito ay mga comments lang na, ito yung mga thoughts na naririnig mo growing up, no? Kasi minsan, yun nga, di ba, parang napag-usapan natin kanina, merong mga comments about us na naririnig natin palagi na, lalo na kapag negative, no? Na may times na nai-internalize natin siya. Nag-e-end up, we feel bad sa sarili natin. But sometimes yung mga thoughts na yun, hindi dahil naririnig natin siya growing up. Ibig sabihin, totoo na siya talaga. So, kailangan itanong muna yung self natin. Totoo ba na hindi tayo likable, na hindi tayo interesting person? Paano mo nasabi na hindi ka likable or interesting person, no? And tandaan natin yung social media, madali talagang maka-compare ng sarili dyan. Kasi yung madalas na makikita mong post, mga best moments ng tao, no?
1: Right.
0: For example, nagka-award, naging top sila, o kaya pag millennials ang struggle, yung iba may bahay, may pamilya, may kotse, tas ikaw wala. And hindi yun fair para sa'yo na i-compare ang sarili mo sa mga posts na yun. Dahil ang worth mo ay hindi nasusukat sa social media post lang. Naalala ko sa Bible, nabanggit niya na God has given each person, each one of us, unique gifting. So iba-iba yung pagkaka-create sa atin ni God. And ito yung mga ilan sa words na parang I went through the same thing eh. Natanong ko rin yan before, no? So, there are good friends. Yan, sila Tita Shea, sila Ate Johnny, Doc Ames, hello. Yan, so, yung words na somehow nakahelp sa akin is yung sabi nila sa akin, be kind to yourself. Tignan mo yung sarili mo through God's eyes. Yun, no?
1: Right.
0: And the discontent, the frustrations, it may not feel good. But we can always look at our gifts from God for us to grow and appreciate kung paano niya tayo rin. So, yun po yung sa akin.
1: Okay. No. Maraming points doon, ano? At talagang, ano, no? Minsan po ay baka nasusobrahan din tayo sa social media, no? Ang daming, ano, dyan, ano? Mga garbage. Mga, alam mo yon, no? Pagbukas mo ay okay ka pa, pagsara mo ng social media mo ay lupay-pay ka na. So dami nang nakikita mo dyan. Lalo na kung kino-compare, no? Sabi nga ni Pastora sa minsan, kino-compare mo, no? Yung sarili mo dun sa social media, sa nakikita mo dun, when in fact, no? Of course, laging best foot forward ang, ano, no? Ang tao pagka nagpo-post, syempre, di ba? Hindi mo ipo-post dun yung pinaka-pangit mong angulo. Kailangan yung best, no? Oh, pinipili mo, minsan ni-edit pa yan, ano? Okay, so marami, no? And of course, andyan din yung sinabi nyo kanina, no? That hindi natin kailangang i-allow yung words ng iba to define who we are, no? Yan, at minsan po yung mga salita, no? Growing up, yan po talaga ay tumitimo ng malalim, no? Sa puso ng bata, at minsan kailangan po talaga it might take, no, a long while bago yan ay ano mapalitan, ano, ng bagong pananaw sa sarili. Kailangan talaga may mga tao na patuloy na magpapaalala sa iyo ng totoong worth mo, lalo na sa mata ng Panginoon. Okay, Pastor Jeff, alam ko may dadagdag ka pa dyan.
2: Ne, ang masasabi ko lang sa sinabi ni Pastora Sam, very well said. No, kaya, well, bagamat ano, si Sender, bagamat valid naman yung kanyang nararamdaman, pero hindi naman nangangahulugan na yun yung katotohanan, na siya ay walang kwentang tao. No, kasi from the very start, even sa church, sa mga discipleship, itinuturo naman natin na hindi healthy, na ikumpara natin yung ating sarili. Kasi we are not called to live a life ng comparison, but to live a life of standard. Diba? And, pero good thing sa kanya, ha? Medyo nasa kabilang extreme siya. Kasi maraming tao naghahanap ng pagkukumparahan, hahanapin nila yung mas lesser sa kanila, and then, pag kinumpara nila yung kanilang sarili doon, feeling nila, uy, good ako, better ako.
1: Galing yung na galing yung, ano, sa sarili.
2: Oo, diba yung mga Pharisee, ganun niya, yung sa Bible, yung account ng Pharisee sa kanang tax collector, yung sabi niya, buti na lang, Lord, hindi ako katulad nito. Yung tax collector, magnanakaw. No, ako.
1: Pero Pastor,
2: ay
1: walang mas better doon, ano? Walang mas
2: both
1: better
2: extreme, doon. Both extreme, eh. Baya extreme. Both extreme, eh. Yung isa, galing na galing sa sarili, buti na lang, hindi ako katulad nito. Ito, ginagawa ko, galing na galing sa sarili. Sa kabilang banda naman, yung sobrang baba ng self-esteem, kasi ginawa niyang batayan yung ibang tao. No, tinanong niyang batayan yung ibang tao na, uy, dahil sila may ganito, ang gaganda ng mga pineplex nila. Eh, usually, tayo naman, hindi ka naman mag-flex ng something na ikasisira mo, di ba? Ang mga nanay, ang mga tatay, ang pineplex, yung mga matataas na grade ng kanilang mga anak, hindi nila pineplex kapag 75, no? Well, parang ganun, eh. Di ba? Pero, ayun niya, yung validation kasi ng tao, hindi naman din talaga yon yung magde-define sa atin. At yung pag-isip natin na tayo walang kwenta, hindi rin talaga totoo yon. Kasi minahal tayo ng Diyos, eh. Inabot tayo ng biyaya ng Panginoon. So, hindi totoo na wala siyang kwenta. Di ba? At siguro, maging maingat nga din talaga tayo sa mga salita kasi tumitimo, eh. No, itong ano niya, kaya feeling niya, ay, hindi ako worth. Kasi lumaki ko, ito yung sinasabi nila, eh. No, kinalakihan ko na to. Bagamat hindi naman talaga dapat ganun. So, ang worth naman talaga natin ay kay Jesus sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Dapat kung tayo naman ay titingin sa iba, may mga nakita tayong achievement, marang ang maging mas magandang maging konsepto ni Sender, eh, kung kinaya nila, makakakere ko rin to, kakayanin ko rin to. No, maging stepping stone yung mga nakikita niyang encouragement. No, at huwag maging dahilan sa kanya na yung mga kaibigan ko ganito na, so talagang kawawa ako. Sila may jowa na, ako wala pa nanliligaw sa akin. Wala pang sumasagot, wala pang nagkakamali sa akin.
1: Wala pang nagkakamali.
2: Yung mga tipong ganon. So, ano dapat? Ano yun natin na siguro pinakauna na maganda niyang gawin, alamin niya. No, yung kanya sa yung identity niya. No, hindi sa sinasabi ng ibang tao, kundi yung identity niya kay Kristo. No, hindi naman niya kailangang i-aim na maging likable o maging interesting sa ibang tao. Just be true. Be genuine sa kanyang sarili at sa pag-ibig ng Panginoon. And I think, by so doing, people will start to like her and get interested. Kasi lahat tayo ang gusto natin, yung mga taong totoo. Yung mga taong genuine. So, I think, lahat tayo ayaw natin ng peke. Siguro, first step, be true, alamin niya kung sino siya sa harapan ng Panginoon, kung paano siya minahal ng Panginoon, dahil hindi totoo na siya ay walang kwenta. Dahil sa mata ng Diyos, valuable siya. I think, yun yung ano ko.
1: Right, yeah. Alam niyo, napakahalaga nun, ano, yung bang meron kang tamang pananaw sa sarili mo. No? Sabi nga, kanina, hindi ka nandun sa extreme na napakataas ng tingin mo kasi problem din yun, di ba? Na ang tao masyadong ino-overvalue yung sarili. To the point na minsan parang ang tingin niya sa lahat ng kaharap niya ay ano, mga second-hand citizen lang kayong lahat, ano. At sa mga inferior kayo sa akin, no? And sa kabilang banda naman, napakahirap din pagka yung isang kabataan, ano, ay napakaliit ng tingin sa sarili to the point na dami niyang hindi kayang gawin, ang dami niyang inaayawan, tingin niya ay iniiwasan niya yung mga tao dahil, you know, ang tingin niya sa sarili niya ay hindi siya karapat-dapat or hindi siya magugustuhan. So, kahit sa ministry, ano, problema to kung nandun ka sa mga extremes na ito, no? At makikita natin, di ba, minsan may mga bata na ang tagal-tagal na siya sa church, pero ano pa rin, wala pa rin siyang, ano, hindi pa rin siya active or hindi mo pa rin siya magamit because of this, no? So, I think kahit yung church plays a very important role, no, para sa mga kabataan na ganito ang problem, no? Sabi nga kanina ni Pastora Sam, siguro yung discipleship din, ano, malaking bagay, no? Talagang natitrain yung mga disciples, no, na kung paano tamang ano, no, yung pakikipag-ugnayan, no, sa ating mga miyembro. No, kung kasi yun nga eh, yung we believe na may mga corrective emotional experiences na hindi man nila yan makita sa bahay or sa paglaki nila, no, at least sa church, di ba? At siguro yun nga, at the same time na-educate din yung mga magulang sa mga ganitong issues ng mga kabataan, no, dahil nagkakaroon sila ng ano, no, ng mga, you know, problematic na ano, na perception, no, sa sarili, yung self-image, no, nagkakaroon ng problem yan. And so later on magiging problem yan kahit sa mga relationship, di ba? Kung masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, di ba, parang lahat na lang ay ano, no, parang nalulula sa iyo ang taas mo. Oo. At kung napakaliit naman ang pagtingin mo sa sarili mo, problem pa rin siya sa relationships. Mm. Kasi nga, you know, you feel na palagi ka na lang inaapi, palagi ka na lang ang nasisisi, or palagi na lang tingin nila sa iyo ay, you know, may mga issues ka na ganyan, ano, na minsan ikaw lang pala yung nag-iisip noon. Mm-hmm. Yun, ano? Oo. So very important, no, yung mga adults, no, and even the church leaders na talagang humahawak dito sa ating mga kabataan. Ayan. Okay, sige. So, I think, no, mukhang wala na naman tayong sasaguting questions. If I may ask, no, kunyari, may isang kabataan na nakikinig ngayon na pakiramdam niya ay pagod na siya sa buhay, at may mga silent battle tong kabataan na ito, ano po kaya ang gusto niyong sabihin sa kanya?
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Kuryente, 1.5, Tubig, 400, Gatas ni Kiko, 1.2, Maintenance niya, 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo, may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay. Kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko. At para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY FM. The station that cares. And syempre, kahit na maulan ang ating hapon ngayon, ikaw ay nakatutok at nakasakay dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express. Kasama walang iba hindi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Ison. Kaya hello hello sa bawat isang ka-express mate nating nag-aabang na sa ating biyahe. Alam kong excited ka na sa ating panibagong journey ngayong araw na ito. Sa mga ka-express mate natin dyan na nakalimutan ang kanilang mga payong, nako, mag-isip na po kayo ng inyong irarason sa inyong nanay. Naway madepensahan nyo na. Naway kayo ay hindi makatikim ng isang rap na may 10 words per second. Yan talaga ang hidden talent ng ating mga nanay pag nawawala ang ating mga payong or mga tupperware, no? Pero kung ikaw naman ay isang estudyante, isang anak na talagang nakaukit sa iyong isipan na huwag dapat maiwan ang iyong payong, yan, I am so happy for you. Naalala ko talaga pag ako ay nakakawala ng payong or tupperware. Abay! Asahan mo na ang mala rapper na sermon ng iyong nanay. But anyway, yan. So kung sakali mang nakalimutan mo, ayan, it's not too late na balikan. Pero kung naiwan mo yan sa jeep or somewhere na medyo mahirap balikan, nako, mag-isip ka na. Mag-ipon-ipon ka na rin pambili ng panibagong payong. But anyway, yan, so wag po tayo magpapaulan ka, Express Mate. And syempre naway wala rin sa ating mag-suong, kung tama ang aking term. Sana ay walang mag-ano sa atin sa tubig baha dahil delikado din po yan. And mas maigi nang umuwi kayo ng maaga and mag-enjoy ng isang mainit na kape. Yun yung mga isa sa mga nagpapasarap ng gantong klase ng weather, no? Malamig-lamig. Nakakapasarap niyan yung mainit na sopas, mainit na kape. Halo-halo, de joke lang. Anyway, yan. So, sa mga ka-express mate nating nakatutok na dyan sa ating PM radios, hello, hello sa bawat isa. Ikaw man ay nasa Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, Albay, or Sorsogon. Or kahit na wala ka sa Bicolandia, pero ikaw pa rin ay nakatutok sa ating himpilan via Facebook man po yan, YouTube, or online streaming. Welcome na welcome kang makisakay at makisabay sa biyahe natin. Kung may nais kang batiin at kung may nais kang i-request na awitin ngayong hapong ito, pwede mo yang i-text sa ating contact number 0998-843-0573.
Pwede ka rin mag-like at mag-follow sa ating official Facebook page, FEBCBCol-Care 104.3 The Way FM. Siyempre, meron din po tayong YouTube channel and Instagram account on FEBCBCol-Care 104.3 DWAY-FM. At meron din po tayong online streaming na bit.ly/thewayfm. At syempre sa mga miyembro at bahagi na ng ating Carians Official GC, pwede ka rin dyan mag-send ng iyong mga messages, greetings, shoutouts, and song requests.

sa hapon na ito, hindi muna natin dadaanan ang ating tatlong stopovers dahil naka-autopilot mode muna ang ating biyahe. Pero kahit na ganun, mag-message at mag-contact ka lamang dito sa ating mga social media sites at sa ating telepono numero. And idadagdag namin ang iyong song request ka Express Mate. With that, alam kong excited ka na sa ating biyahe. Kaya ano pang inaantay mo? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila,

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
3: Ang oras natin ngayon ay ganap ng 6:32 in the evening.
4: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa tanglaw sa daan ng buhay.

Okay, isang mapagpalang gabi pong muli sa inyong lahat. Once again, ako po si Pastor Tony ng GCF Tabaco at ako po ang inyong tagapaglingkod ngayong gabi. Kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuti pong kalagayan habang kayo po ay nanonood at nakikinig po ng ating programa ngayong gabi, Tanglaw sa Daanang Buhay. Kasama rin po natin ngayon sa control si Brother Alfonso. At sana samahan niyo po ako sa loob ng 30 minutos na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. At syempre magkakaroon din po tayo ng pagkakataon para manalangin at makinig ng papuring awit sa ating Panginoon. Kaya huwag po kayong mawawala, samahan niyo po ako ngayong gabi. At syempre kung gusto niyo pong batiin, kung meron po kayong gustong batiin sa ating kung meron kayong mga kakilala, best friend, mga katrabaho na pwede ninyong batiin, pwede po kayong mag-send ng inyong mga pagbati at mga panalangin para mamaya po sa ating prayer time ay maisama po natin yan sa pananalangin. Okay po, so ayan, alam ko po excited na tayo sa ating pakikinig ng ating devotion ngayong gabi. Kaya kung meron po kayong mga Bible, pakibukas pang inyong mga Bible sa aklat ng Marcos chapter 8 verse 22 to 26. No? Marcos chapter 8 verse 22 to 26. At babasahin ko po ito sa wikang Tagalog. Magandang balita translation. Ang sabi po dito, pagdating nila sa Bethsaida, dinala nila ang ilang tao kay Jesus, ang isang bulag, at pinakiusapan nilang hipuin niya ang taong ito. Verse 23, inakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan. Matapos duraan at takpan ang mata nito ng kanyang kamay, tinanong ni Jesus, "May nakikita ka na ba?" Tumingin ang lalaki at sumagot, "Nakakakita po ako ng mga tao na parang punong kahoy na naglalakad." Muling inilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mata ng bulag. Sa pagkakataong ito, tumingin mabuti ang bulag. Nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw. Sabi ni Jesus sa verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Mari ka nang umuwi, huwag ka nang bumalik sa bayan." Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos, tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita na aming pong pag-aaralan ngayong gabi. Nawa Ama, ay buksan niyo po ang puso at isipan ng bawat makikinig at nanonood ngayong gabi na mangusap ka po sa bawat isa sa amin, O God. Ituro niyo po sa amin ang mga katotohanan na gusto niyo pong ituro sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita ngayong gabi. Maraming salamat, Panginoon, ang lahat pong itinalangin namin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, so ang title po ng devotion natin na gusto ko pong pag-aralan ngayong gabi ay The Journey of a Transformed Life. The Journey of a Transformed Life. Now, isa sa pinakamalaking hamon sa buhay ng isang Kristiyano ay ang pagdating po sa life transformation. Maraming mga tao, especially mga Christian, na struggle sa pagbabago. Madaling maging tumanggap sa Panginoon, pero pagdating sa transformation, sa pagbabago, parang doon tayo nag-i-struggle. Ano po? Parami sa atin gustong magbago, pero parang paulit-ulit lang. Pabalik-balik lang yung mga dati nating ugali, dati nating mga kasalanan, mga dating pamumuhay, no? At tunay na pag nagbabago daw ang buhay, hindi nangyayari ito sa isang iglap lang. Ito'y may proseso. May mga pagkakataon na masakit, mahirap, at minsan punong-puno ng mga pagsubok. So ganun po kahirap yung mag-transform ng buhay. Parang magiging kaaway natin yung dati natin pagkataon to. Now ngayong gabi, titignan po natin kung paano binago ni Jesus ang buhay ng isang bulag.
Now, itong context po nitong binasa po natin, itong passage na binasa po natin ngayon, ay ito po ay kwento ng patungkol doon sa taong bulag na hindi lang siya pinagaling ni Jesus sa kanyang karamdaman, sa kanyang paningin, kundi binago rin ni Jesus ang kanyang buong buhay. At dito nga sa passage na binasa po natin, ay makikita natin dito yung perfect illustration o larawan kung paano ng Diyos binabago ang buhay ng isang tao step by step. So, dito mayroon po tayong tatlong bagay na makikita na ginawa ni Jesus doon sa lalaking bulag na pinagaling niya at binago yung buhay. Okay? So, ang tanong na sasagutin po natin ngayong gabi sa ating devotion is, what are the biblical ways to experience transformation? Ano ba yung mga pamamaraan or step by step na makikita po natin dito sa ginawa po ni Jesus doon sa lalaking bulag na pwede po natin matutunan ngayong gabi? Okay? So mayroon po tayong tatlong bagay na matututunan po ngayon dito sa text na binasa po natin. Number one, if you want to experience transformation, allow God to lead us away from the wrong place. Kung gusto natin maranasan yung pagbabago ng buhay, matransform ang buhay natin, hayaan natin ang Panginoon na baguhin or dalhin tayo ng Panginoon doon sa dalhin tayo ng Panginoon palayo doon sa mga maling lugar ng buhay natin. Now, kung i-observe po natin mga patid yung passage na binasa po natin, bago pinagaling ni Jesus yung lalaking bulag, bago siya gumawa ng himala doon sa taong yon, ay meron muna siyang ginawa. Sabi doon sa verse 23, basahin ko sa 22 to 23. Dumating sila sa Bethsaida, may dinalang isang lalaking bulag kay Jesus at nakiusap ang mga tao na hawakan niya ito. Sabi po dito sa verse 23, hinawakan ni Jesus ang kamay ng bulag at inakay siya palabas ng nayon. So dito po makikita po natin, sabi dito sa passage, may dinala pong lalaking bulag yung mga tao doon at nakiusap kay Jesus Christ na sana pagalingin yung taong yung nabulag na yon. Pero instead na pagalingin ni Jesus mismo doon sa lugar na pinagdalhan sa kanya, ay sabi doon sa verse 23, hinawakan ni Jesus ang kamay ng bulag at inakay ito doon sa labas ng Bethsaida, sa labas ng city. Now, ang tanong dito is, bakit kaya nilayo ni Jesus Christ? Bakit inalis? Bakit hindi na lang doon sa mismong lugar na pinagdalhan sa lalaki? Bakit kailangan pa ilayo ni Jesus Christ? Now, according po sa ating observation, especially in Matthew chapter 11, verse 21, may sinabi po doon si Jesus patungkol sa mga taga-Bethsaida or doon sa mismo sa lugar ng Bethsaida. Babasahin ko po sa Matthew chapter 11, verse 21, kasi may connection po ito dito. Bakit po ito ginawa ni Jesus? Una, sabi po doon, kawawa kayo mga taga-Kurusin, kawawa kayo mga taga-Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga-roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas mabigat na parusa ang sasapitin ninyo kaysa sa mga taga Tiro at Sidon. Now, ayon po dito sa passage na binasa po natin, ang Bethsaida ay isa sa mga bayan na hindi sumasampalataya at hindi naniniwala kay Jesus. Ibig sabihin, yung mga tao dito, bagamat marami pong mga ginagawang miracle si Jesus, marami siyang mga milagrong ginagawa doon, pero yung puso ng mga taga-Bethsaida ay napakatigas. Ayaw nila magsisi. So madaling sabi, ang Bethsaida ay lugar na kung saan ang mga tao doon ay, na nakatira dito ay hindi naniniwala kay Jesus. Naniniwala lang sila sa mga miracle ni Jesus, pero yung puso nila malayo pa rin sa Panginoon. No po, kaya
Inilabas ni Jesus ang bulag dahil ayaw ni Jesus na gumawa pa ng milagro doon mismo sa loob ng Bethsaida. Ayaw ni Lord na gumawa pa ng milagro doon sa mga tao na ayaw maniwala sa Kanya. So dito mga kapatid, makikita po natin, Jesus led the blind man away from the wicked environment. Bago gumawa si Jesus ng milagro sa buhay ng bulag, inalis niya muna ito sa maling lugar, maling kapaligiran, maling mga tao, sa maling impluensya. At dinala niya ito sa lugar na nais niya para doon sa siya pagalingin. So, unang step na sa pagbabago ay paglayo sa maling lugar sa ating buhay. No, bago isinagawa ni Jesus ang malaking pagbabago sa buhay ng lalaki, bulag, inilayo niya muna ito sa lugar na mayroong maling impluwensya. Minsan ganun din tayo sa atin, sa buhay po natin. No, madalas, inaalis niya muna tayo sa mga maling lugar, maling impluwensya, maling sitwasyon, maling tao, maling bagay. Minsan inilalay tayo ng Panginoon sa trabaho, minsan. Diba? Dahil mayroong maling impluwensya sa trabaho natin. No, minsan nagtataka tayo, bakit tayo natanggal sa trabaho? No. Minsan paraan din ng Panginoon diyan, dahil ang alam ng Panginoon na kapag nananatili tayo diyan ay mapalayo tayo sa Kanya. No po. At minsan inilalayo tayo ng Panginoon doon sa mga maling tao, maling relasyon, no? Dahil alam ng Panginoon hangga't kasama natin yung mga tao na yan na nagbibigay po sa atin ng maling impluwensya, ay hindi natin mararanasan yung pagbabago ng ating buhay, no? Alam nyo, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, bad company corrupt good character. No, minsan kaya tayo naalis ng Panginoon para hindi tayo ma-impluwensyahan ng mga tao, para hindi tayo mapalayo. No. Madalas inilalay tayo sa mga maling gawain, mga maling nakasanayan, sa mga maling routine ng ating buhay, bad habit, no? So ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag nagsimula tayong umiwas, tumalikod o bumitaw sa mga maling bagay, maling lugar, maling tao sa ating buhay. No, dahil habang nasa maling lugar tayo, habang kasama natin ang mga maling tao, habang hawak natin ang mga maling bagay, hinding-hindi tayo makaka-move forward. No? Madalas, hindi agad binabago ng Diyos ang ating puso. Kadalasan, binabago muna ng Diyos ang mga maling kapaligiran natin, no? At hinihahanda tayo doon sa mas malaking pagbabago na nais niya para sa atin. No po? So yan ang unang bagay na makikita po natin. Sabi nga, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag hinayaan natin ang Diyos na mag-lead sa atin papalayo sa mga bagay, lugar, tao, sitwasyon na maaaring makaapekto sa ating paglago. No po. So, yan, bago tayo magpangalawang point, personal reflection, mga patid. Sa tingin mo, sa anong lugar tayo ngayon inaalis ng Panginoon? No. Sa tingin mo, saan lugar ka ngayon inaalis ng Panginoon? Dahil baka habang nandyan ka, ay hindi mo mararanasan yung transformation. No? Tanungin natin yung sarili natin, ano ba yung mga bagay na gustong alisin sa atin ng Diyos? Ano ba yung mga maling relasyon, maling sitwasyon? No. Saan ba tayo ngayon na inaalis ng Panginoon? Pangalawang bagay po na makikita po natin na ginawa po ni Jesus sa bulag, pangalawang step to transformation is allow God to change us progressively and completely. Allow God to change us progressively and completely. Sabi po doon sa verse 23 and 24, makikita po natin na hindi automatic na gumaling yung bulag.
Dalawang ulit pinagaling ni Jesus ang bulag. First time itong mangyari sa history na dalawang beses si Jesus Christ nagpagaling. No, hindi agad gumaling yung pinapagaling niya. Lahat ng pinagaling niya, isang salita lang ay gumaling kaagad. Pero dito mga patid, makikita po natin dalawang beses na pinagaling ni Jesus. So, yung unang pagpapagaling ni Jesus Christ sa bulag, sabi doon sa verse 23 to 24, matapos duraan ni Jesus ang mga mata ng bulag ay at ipinatong ang kanyang mga kamay rito, tinanong niya ito, may nakikita ka ba? Tumingala ang lalaki at sinabi, nakakakita po ako ng mga tao, kaya lang ay ang mukha silang mga punong kahoy na naglalakad. So, ibig sabihin, blurred yung unang pagpapagaling. Hindi palubusan na malinaw yung paningin ng lalaki. Ibig sabihin, kulang pa. No? Now, bakit kaya ito nangyari? Ibig sabihin ba nito, nagkulang yung power ni Jesus? Naubusan ba si Jesus ng power? Kaya hindi gumaling kaagad? Nalubat ba si Jesus? Parang hindi ganun ano. Hindi, siyempre, si Lord ang hindi nababawasan yung kanyang power. May two reason kung bakit po ito ginawa ni Jesus. Una, yung sitwasyon ng bulag ay isang illustration doon sa kanyang mga alagad. Sa Mark chapter 8 verse 18, mayroon doon na unang encounter yung mga alagad ni Jesus Christ. Nagkaroon ng problema. Nagkaroon sila ng pagdududa, nagkaroon silang encounter na nakalimutan nilang dumalan ng pagkain. No? So, parang nagtalo-talo sila at narinig yun ni Jesus Christ. At ito yung sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad doon sa Mark chapter 8 verse 18. Sabi niya doon, wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo? Nagumawa siya ng yung pinakain niya yung 5,000 men sa tatlong tinapay at limang isda. So yun ang sinasabi dito, wala ba kayong mata, wala ba kayong tainga? Nakalimutan niyo na ba yung ginawa ko doon? So dito mga kapatid, yung pagiging blurred ng mata ng itong bulag dito ay illustration ito. Sinasabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, heto kayo, ganito kayo. Bagaman nakakakita kayo, pero spiritually, blinded pa rin kayo. Ibig sabihin, partial blinded. Nakakakita physically, pero spiritually blinded sila. Pangalawang reason kung bakit po ito ginawa ni Jesus Christ, pinapakita rin po dito mga patid yung pagiging proseso ng pagpapagaling or pagbabago. No? May mga pagbabagong instant, may mga pagbabagong matagal, dahan-dahan. Dito po, pinakita ni Jesus Christ sa lalaking ito na yung pagbabago, yung transformation na ginawa dito ni Jesus Christ sa lalaki ay progressive, hindi instant, hindi automatic, no? Minsan ganun din ang Panginoon sa atin, no? Pero ang maganda dito sa bulag na ito ay hindi sila nakontento sa ginawa sa doon sa na-experience niya sa unang pagpapagaling. Sabi sa verse 25, muling ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mata ng lalaki. Pagkatapos nito, tumingin ng maayos ang lalaki. Nagbalik ang kanyang paningin at nakita niya na ng malinaw ang lahat ng bagay. So, nung makita po ni nung bulag na hindi pa kulang, sabi niya, Lord, one touch pa. No? Hindi pa kumpleto, blurred pa, parang mga kahoy na lumalakad pa yung nakikita ko. So, yun ay pag-amin ng katotohanan na hindi pa siya satisfied sa kanyang pagbabago. So, dito makakita natin na hindi inayaan ni Jesus ang lalaki sa kanyang kalagayan, malabo na paningin. Kundi, muli niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa mata ng bulag para lubusang itong makakita. At sa
Ikalawang pagkakataon, naging maayos at malinaw ang paningin ng bulag. So, hindi nakontento yung lalaki sa kanyang sa unang pagpapagaling. Hinangad niya pa na mas malinaw. Hinangad niya pa na maging buo yung kanyang paningin. Hinangad niya ng buo yung kanyang pagbabago ng kanyang buhay. So minsan kailangan natin maging honest sa Panginoon. No, huwag tayong magkunwari na okay na tayo spiritually. Huwag tayong makontento sa kakaunting pagbabago na nangyayari sa buhay natin. Dapat katulad ng bulag na ito, na lagi tayong naghahangad ng mas malinaw. Huwag tayong makontento sa spiritual na kalagayan natin ngayon. Dapat we want more palagi. No? Hindi tayo dapat tumitigil hanggat hindi natin nararanasan yung total restoration, total transformation, total healing. No? Dapat lagi tayong uhaw sa pagbabago. So, continuous learning, huwag tayong magsawa hanggat hindi pa natin nakikita yung gusto natin marating. No po? Don't settle from partial change. Pursue complete transformation. Huwag tayong makontento sa partial change natin. No? Huwag tayong makontento sa konting liwanag na nakikita natin sa buhay natin. Hilingin natin na mas lalo pa tayong baguhin ng Panginoon. Ano? Patuloy tayong mag-aral hanggat mayroon pa tayong mga pagdududa, hanggat mayroon pa tayong mga bagay na hindi nauunawaan, tuloy lang sa pag-transform ng ating buhay. Last point na makikita po natin, if you want to experience transformation, allow God to redirect us. No? Follow God's redirection. Sumunod tayo sa redirection ng ating Panginoon. And sabi po sa verse 26, sinabi sa kanya ni Jesus, maaari ka nang umuwi, huwag ka nang bumalik. No? Take note yung sinabi po ni Jesus Christ dun sa bulag. Maaari ka nang bumalik, umuwi, huwag ka nang bumalik sa bayan. So dito mga kapatid, matapos pagalingin ni Jesus yung bulag, ay sabi ni Jesus Christ, huwag ka nang bumalik. Ito'y nagbigay sa kanya ng ito'y pagpapakita ng redirection. No, kapag binago na tayo ng Diyos, huwag na tayong bumalik sa dati. Okay? So mga patid, maiksi lang ang ating oras. Marami pa sana tayong gusto pwedeng matutunan dito. Pero sana may natutunan po tayo sa ating maiksing devotion. Pakinggan po natin ang awitan na ito.

Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan ngayong gabi. Salamat sa

tayo sa ating devotion ngayong gabi. Sana wag po kayong magsasawa na makinig at manood ng ating programa. Hindi lang itong programa ito Tanglaw sa Daang ng Buhay, kundi pati ang mga iba pa nating programa dito sa Care 104.3 The Way FM. Hanggang sa muli po, ako po si Pastor Tony ay nag-iwan po sa inyo ng mapagpalang gabi po sa inyong lahat. God bless. Ingat po palagi.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

0: ng epekto sa pamilyang mababa ang kita. Sinabi rin ng ahensya na kailangang palakasin ang pamumuhunan, exports, agrikultura, maging ang industriya para mas mapanatili ang pagbaba ng kahirapan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, nagsampa si Vice President Sara Duterte Carpio ng ikalawang reklamo ng perjury o pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa laban kay Ramil Madriaga na nag-akusang sangkot siya sa illegal na campaign funding at paghahatid ng pera. Personal na nagtungo si Duterte Carpio sa Taguig City Prosecutor's Office para ihain ang reklamo kasama ang kanyang abogado na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Ayon sa kampo ng pangalawang pangulo, nakabatay ang reklamo sa supplemental affidavit ni Madriaga noong Abril 11 na naglalaman umano ito ng mga maling pahayag na sinusuportahan nila ang testimonya, mga dokumento at iba pang ebidensya. Nauna nang nagsampa si Duterte Carpio ng unang perjury complaint laban kay Madriaga noong Marso. Ito'y matapos nitong iugnay ang Vice Presidente sa umano'y illegal na campaign funding at paghahatid ng malaking halaga ng pera. Itinanggi naman ni Duterte Carpio at Colonel Raymond Lachica ang mga alegasyon ni Madriaga na nagpakilalang dating aide at bagman ng Vice Presidente.
1: Bagong araw, balita
0: nahihirapan ang Oman sa pagsagip sa isang tanker na nagtagas ng krudo ng Russia sa isang protektadong bahagi ng karagatan. Ayon sa mga otoridad, naaantala ang operasyon dahil sa habagat, mababaw at mabatong lugar kung saan sumadsad ang barko. Tinatayang 800,000 bariles ng langis ang karga ng tanker at kumalat na ang oil spill sa ilang nature reserve at bahagi ng baybayin ng Oman.
1: Bagong araw, balita pang-daily.
0: Sa ibang pangyayari, nagsimula na ang paglilitis laban sa Meta. Ayon sa mga estado sa US, ito ay dahil sa aligasyong dinisenyo ang Facebook at ang Instagram para mahikay at ang mga bata at teenager na gumamit nito ng labis. Tinanggi naman ng Meta ang mga aligasyon at sinabing mayroon itong mga hakbang para protektahan ang mga batang gumagamit nito.
1: Bagong diwa.
0: Mula po ito sa unang kabanata ng Santiago, talatang 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Kabuuan ng ating mga balita ngayong Martes ng umaga, 18 sa buwan ng Agosto taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:55.
1: Mga kababayan, ang kotigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
2: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
3: sa Tacloban City.

0: Aray, Aling Nena, ang hirap maging matanda. Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
1: Nako, Berto, huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
0: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
3: Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ang oras, eksaktong alas 7 ng umaga.
3: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos, marahay na aga, Pilipinas.
1: Good morning po sa Indoga, boss.
0: Marahay na aga, Tami. Good morning, Buenos Dias. Kunyang aldaw ning Martes. Ano na ang date mo niyan?
1: Pizza
0: 18 na. Ako. Good morning po at welcome po sa programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Kumusta po kayo mga kababayan? Hari naway nasa mabuti kayong kalagayan sa grasya ng Panginoon.
1: And ingat-ingat po kamo, medyo mauran-uran po ngunya, na medyo makulimlim, haba ko nga yung makulim nun, talaga
0: may bagrat.
1: Oo.
0: At sabi ng balita niyan, ito'y epekto pa rin ng umiiral na habagat.
1: Habagat.
0: Hindi talaga sa pagsihabagat. Ano?
1: Kaya andara kaya ang permi talaga. Uran.
0: Uran, subasko.
1: Kaya mahiling nindo sa Manila, talagang grabe ang pagbaha.
0: Grabe, basura.
1: Talagang
0: baha ng basura. Hindi lang baha ng tubig sa Metro Manila. Ano? Baha ng basura na tinapon nyo rin.
1: Nako. Pagiging responsable po kita sa pagtapok ng basura.
0: Panahon na siguro para ang bawat Pilipino talaga ay mag-isip-isip na baka itong pagpaparasisihon ng gobyerno. Kitama sa na may kagibo.
1: Na ang gobyerno nga ni, nagigibo baga na kay mga paagi. Kitaman lugod ang daiman. Paparanuhunan. Kung kita permi pasaway.
0: Ang problema man kasi karon ni sa totoo lang, walang efisyente or napaghakot ki basura.
1: Igungan ni sir na balitang itinapok duman sa may mga bulod.
0: Iyon na nga ni iyan.
1: Tinapok man sa bulod pero tiwangwang man.
0: Binaha man. Oh. Balik mang giraga. Iyon yan eh. Kaya minsan kailangan magtarabangan tayo. No? Ang gobyerno, igawan man dapat ng maray na plano para sa waste management. Tapos ang mga tao man, bigyan ng ngipin ang batas na ang madakop
1: na magtapok yung basura.
0: Tapon yung basura. Lifetime imprisonment. Uy, grabe man.
1: Grabe. Warang may matapok na basura. Kung lifetime imprisonment. Lalo na kung death penalty.
0: Pero dapat talaga magkaroon ng ipon.
1: Medyo, bata kong sinsayan sa napigtatarapok ang ibang nga ni. Pigdadarangaya sa auto tapos iiwalat lang sa iba.
0: Iyon nga ni. Tatapon lang dyan sa gilid. Ay, nako. Anong klaseng ugaling mga, ugaling na igwa kita? Ngunyan, may mga baritang day magagayon, mga day encouragement, kagaya ng... talaga naman eh. Sa mga gumagamit ng gasolina. Bad news na naman.
1: Iyay.
0: Halangkawon patitulos ang langkaw.
1: 6 piso, sir.
0: Pagmabawas. Minsan. 65 centavos. 20 centavos. Paglangkaw, 6 pesos.
1: 8. Yes.
0: Bulatihon man eh.
1: Kaya medyo alangkaw na naman, sir. Marisa, mo tagasolina, sa buya.
0: Parehas man naglangkaw. Kangina nga ni, naghapot ako. Akala ko maaga, dahil papapatupad. Hindi man ang mga gasolina. Hindi man ang mga gasolina. Pag mabawas, alas 6 ning hapon. Pag madagdag,
1: alas 6
0: aga. Mga mugis ka mo. Makulugong ka mo sa sintido.
1: bata baga, kita nga ni, paino-ino sa na nga ni.
0: Iyon nga ni, pambira. Magkaroon, nakakatamad na ngunyan magpara itok-itok.
1: Bata nagpa-kasuapan nga ni sir, nagpa-nislag ako. Tiniyos ko na sa nasuuran, nag-motor ako.
0: Tiusan mo na sa, pare ka nga ni tayo yung motor.
1: Nag-tiyos na sa ako.
0: Mapakal na lang ako, karunin itong electric na ko yan.
1: So, dapat man sir, sumatulin-tulin man na electric.
0: Dahil ako mapatulin.
1: Iyon
0: ay, mabagal. Maray na itong mabagal.
1: O, di mahali ka kayo ito. Kung igwa ka kayo ito, sir. So, araw kayo ito kay Sukay Mami.
0: Oo.
1: Maghali ka sa indo, mga alas 3. Tapos ka nga ni, bike, maunahan ka.
0: Ayun nga ni, yan.
1: Pero may mga magagayon na ngunyan, sir.
0: Ikaw na magaw, bago. May bago ngunyan ako nagustuhan. Itong motor na tulo ang gulong.
1: Electric ito?
0: Electric.
1: Uy, matindi. Design mo ito, sir.
0: Coming na daan sa Bicol. Nasa Manila na.
1: Uy, ang gusto ko, sir, so motor na may, kano, may taklob?
0: May taklob naman.
1: Oo.
0: Takloban mo nalang itaklob ka Kildero.
1: Ikaw talaga, sir. Ikaw maluwas.
0: Wara pa nga ni sa Pilipinas.
1: Electric na ito, pero may taklob, nakasarado.
0: Wara pa man sa Pilipinas. Hangyaon pa lang si Tulo ang Gulong. Si mabagal ako ka ito.
1: Wow.
0: Garo mga apat.
1: Matindi.
0: Ayaw. Pwede. Oy, pwede. Oras na naman para bumangon.
1: Oras na naman para gumalaw galang.
0: Oras na naman para tuwangon tangal daw na ininidaw ang anong maliputununon, mauran ng nununon. May pag-asa kita sa ating Panginoon.
1: Oras naman po para gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: Oras na para manindugan kita sa tama.
1: At oras naman po para panigan natin ang katotohanan.
0: Ito po ang programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Ang programa laging may bit-bit ng mga impormasyon at syempre, git sa lahat.
1: Inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa tingin sa ng ating Chief Tech, Don Alfonso. Kami po ang mga lalaking magpapapundukan sa indong kamunduan.
1: As in, magpapadagoskan sa indong kaugmahan.
0: Yan, tandaan nito yan. Ang nag-iisa lamang po, Mr. Solamente Rico Jalit.
1: At ako naman po nagsusulong gopito warang iba, Ronnie Rinsales.
0: Tama-tama, bago tayo magpadagos, hingin muna natin ang gabay ng Panginoon. Balikan muna natin ang salita ng Diyos.
1: Ang verse po na tungon yan sa Ephesians chapter 4, chapter 4 verse 2.
0: Mm-hmm.
1: Ephesians chapter 4 verse 2.
0: Mm-hmm.
1: At ito po ang sabi ha, sa Tagalog.
0: Mm-hmm.
1: Kayo'y maging mapagkumbaba,
0: yeah.
1: Mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa.
0: Mm-hmm. Sabi sa New International Version, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love.
1: Kuwento mo ng konteksto kayo ni ano eh.
0: Uh-huh.
1: Ang Ephesians, ini sinurat ni Pablo sa puon-puon, ano, pinaliwanag niya ang pag-abot sa pagtubod tungkol sa pananampalataya.
0: Mm-hmm.
1: After that, lumipat siya sa praktikal na pamumuhay,
0: mm-hmm,
1: bilang mga tagasunod ni Kristo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mahiling ta, nasa talata, hinipigihikayat po ni Pablo ang mga mananampalataya na mamuhay ng karapat-dapat.
0: Mm-hmm.
1: Grabe ang tinao niya dyan. Mm-hmm. Una,
0: mm-hmm,
1: pagpapakumbaba.
0: Ayun.
1: Sa tuya mga tao, dipisilo na magpakumbaba.
0: Lalo na kung nasa posisyon ka.
1: Nako. hindi natin po kailangang ipilit yung tama. Lagi nating tandaan, ang pagpapakumbaba ay pagkilala na kailangan din natin ng ibang tao.
0: Lalo-lalo na pagpapakumbaba kung aram mo naman na may mali ka.
1: Tama. Minsan kaya, pride na kaya.
0: Pride na, alam mo naman na mali ka. O kung tama ka man, for the sake na lang of peace.
1: Yes. Ibig sabihin ba, para dahi ka na minsan kasi gusto mo man manggana kaya na sa argumento.
0: Argumento.
1: Na maski baraliktad ng
0: pride ng ani.
1: Maski baraliktad ng rason mo, baga paltarason na tigapon.
0: Kasi garo duman ka nagkukuha kan sa imong tawag dito identity na
1: minsan,
0: dapat permi kang gana.
1: Na. Kaya sabi diyan, ang practical, sabi diyan magpakumbaba. May kaamuan. Sabi nila, ang kamuhan ay hindi kahinaan. Ito'y pagkakaroon ng lakas, ngunit marunong magpigil ng gali. Tapos nagsasalita ng mahinahon. Kumbaga, yung pagiging mahinahon, yung pagiging maam sa ibang tao. Sana po yung ating ipinapakita, yung hindi tayo nakakasakit ng damdamin.
0: Lalo na karon eh, kapag naturingan kang tagasunod

0: habang mahabang pasensya.
1: Tsaka mas mapalad yung laging umuunawa kaysa lagi na lang ikaw ang inuunawa.
0: Depisilon man na permi kang unawaon.
1: Kana sa na permi.
0: Kana sa na permi ang pagpaparaunawaon. And then, magmahalan sa bawat isa. Itong pagmamahalan, kasama na po dyan yung matutong magpatawad, matutong umunawa, at matutong magmahal kahit po may pagkukulang ang iba.
1: Ayun.
0: Ay, napakalinaw po ng encouragement sa atin ngayong umaga. Ano? Sana po ating itong isabuhay at ating pong ipadama sa ibang tao. No? At sabi po dito, kapag may tao nakasakit o nakakainis sa iyo, bago sumagot, itanong, maging sagot ko ba? Iyan ang pagpapakita ng pagpapakumbaba. Ito ba ay pagpapakita ng pagmamahal? Sige, samahan niyo po kami sa konting panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Kami po inyong samahan. Sana po ang mga karakter na ito ay amin pong may sa buhay, may padama, na maging mapagkumbaba palagi, na maging mahinahon, maging matyaga, at may pakita ang pagmamahal kahit Panginoon hindi kaibig-ibig ang iba, at magpasensya ng lubos. Sana po Diyos, patuloy po nawa na ang mga karakter na ito ay makita sa bawat isa sa amin. Ngayong umaga, sa loob ng pamilya, sa trabaho man, at sa mga relatives at sa mga nakakausap namin, o ano man sitwasyon, tulungan niyo po kami na palagi, Panginoon, na makita ang Christ-like character na sa iyo po yung nagagaling. Pagpalain niyo po ang araw nito sa bawat isa, nawa po yung maranasan nilang yung pangunguna at gabay sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Ayan, tuloy-tuloy na ko tayo. Maraming salamat sa salita ng Diyos na ating magiging gabay sa buong maghapong ating harapin ng mga pagsubok sa buhay. Good morning, tabi sa mga yaon na sa radyo na naghihinanyog sa tuya sa buong Bicolan. Diyan ay nabot po ng signal ng FABC Bicol Care 104.3 The Way FM.
0: Maray na pagkaga po, Sindo Gabos. Sa mga silent listeners na po dyan, good morning po, Sindo.
1: Mayong buntag sa mga Cebuano speaking listeners natin, maupay nga aga inyong tanan sa mga Samarnon, sa mga taga-Samar, at syempre sa mga Bikulanong lubos, maray na pagkagat.
0: Maray na pagkagat.
1: Maray na rang-rap, ram-rap ka ninyo, amen.
0: Sana pa mga, sa... Iyan man sana, ano?
1: Iyan man sana.
0: Maray na ramrag. Maray na pagkaaga. Oh. Sindo Gabos.
1: Sa mga Spanish speaking, Buenos dias, mis amigos y amigas in todos Bicolandia.
0: Matindi talaga. May lahi ka talaga, sir, na Spanish.
1: Spanish bread.
0: kami kaya, wara na. Ang lahi, mi kaya, kuya na. Iba ng lahi.
1: Lahi ka nga, pikutin. ibang lahi.
0: Ibang lahi na. German.
1: German show.
0: German shepherd.
1: Okay, good morning. Happy birthday. Bilis kumpleaños sa lahat na may mga birthdays. Kunya na daw. Wala sa listahan ko.
0: Happy birthday na lang po sa Indo. Shoutout na lang po.
1: Mag-shoutout na lang kamo para mabati natin.
0: Tama ho.
1: Belated happy birthday kay Sister Josie Bagara dyan ng GCF Santo Domingo. Birthday niya kahapon. Dahil ko naka-receive invitation na iyo. Dahil ko naka-dangog invitation na
0: iyo. Yun lang. Wala nakakabot na invitation.
1: Wala. Doong business ko na nga ibinate.
0: Yay.
1: Okay, maraming pag-agatabi sa mga taga-Buhatan, ng mga listeners natin. Marami tayong listeners dyan sa Buhatan.
0: And dyan, man sa parting Lidong, maraming pag-agatabi sa Indo.
1: May naalala na naman ako.
0: Iyubaga, pag na...
1: Alam ba, pag naririnig ko ang salitang Lidong, garuya nag-aaling, nag-aalidong-dong sa sakuyang talinga.
0: Maray kaya ni pangajik tana.
1: Ito, habagat pa man karaw ni.
0: Iyo, medyo mabaludon man kaya.
1: Naintindihan tata, habagat mo niya.
0: Pero nag-abagat na, nagamihan.
1: Mabarali ka na sa nasuha. Wow.
0: Nag-zero-dit na lamang. Ay, wala na nga ni.
1: Mabarali. Next year.
0: Ay, dahil lamang kami sir naka... So, dati bagang subiyo ka nagsasawa na sa kuwaw.
1: Maluyang kuwaw mo niyan.
0: Ngunyan.

0: Day, adi.
1: Oh, nagkano nga.
0: Ising pinuunan man kayong kamahal-mahal man ang mga presyuhan.
1: Iyo nga ni. Bakit kaya kunya na taon? Maluyang kuwaw.
0: Iyo nga ni.
1: Sa ano nga ni? Sa buhatan nga ni?
0: Medyo maluya talaga.
1: Kato nga ni, nagkuwaw festival. Di ng kuwaw.
0: Dati nga ni, nag-sumang pusit baga, pagpusitan baga. Puro ano, may mga pusit man. Ano, ngunyan, medyo mga luya talaga.
1: Maluya-luya na. Natakot na sa gasolina.
0: Pwede sumanga kaya. Sumanga naglalawod kaya. Garo naglilipat na sa
1: naglilipat
0: tupad.
1: Na. Iyo! Iyong ganyo yan. Iyo na naman ang pigpaparaan.
0: Naglilipat na.
1: Pigdiskutiran iyan niya Secretary Tolentino.
0: Na.
1: Nagdigdibaga si Secretary. Labor si... Ah, hindi.
0: Dole.
1: Dole Secretary Tolentino.
0: Labor.
1: Tututukan niya daaw ang pagpapa-implementasyon kantupad na nakaabot na sa iya ang mga barbarita na ining mga taga-tupad. Sige, malandang papirektsyor.
0: Nyay!
1: Babantayan daa. Ilingon ta.
0: Ah?
1: Ilingon ta kung mabantayan man ang God.
0: Yan sana.
1: Ilingon ta ining mga... nako. Ayaw ko na magsalita. Pero... ining sa tupad na ining karulukuhan minsan.
0: Pero minsan rulukuhan naman baga. Wala man na.
1: Imbis na tinatabangan ta ang mga Pilipino na magsumika. Tinatabangan ta ang mga Pilipino na maging ano.
0: Yay.
1: Tawag dito.
0: Magtinamad.
1: Magtinamad.
0: Mm-hmm.
1: Maghinuslak.
0: Maginugak.
1: Okay, good morning. Sabi sa mga yaon na sa Facebook Live. First in the line, Jeff Hirang.
0: Oy, Jeff.
1: Good morning po sa mga pastor naming Pogi.
0: Oy.
1: Pakibati naman po ang magayunon kong agom na si Jennifer Hirang. Good morning po, mabuhay.
0: Kulang.
1: Kulang.
0: Kulang yan.
1: Kulang, Jeff.
0: Dahil lamang ang ma...
1: Dahil lamang ang kurukurikot.
0: Ay, ambate. Permi mo na. Sa chat dapat.
1: Good morning.
0: Ayyo.
1: Normalon.
0: Normalon man sana.
1: Dapat may pang pakurukurikot. Ito ba gagaro ang feeling na diarrhea?
0: Na dahil nakakali.
1: Dahil nakakali. Kurukurikot. Jeff,
0: mga,
1: sa sunod, Jeff, ikaw dapat yan yung magic
0: dapat
1: word.
0: Dyan, mga magic word yan, Jeff.
1: Natuto na nga sa tuya si Kuya.
0: Si Jonathan.
1: Jonathan baga. Oratsyan niya na yan si Jonathan. Ma, I love you na yan.
0: Oy, sabi ni Jeff, mga pa, suspicion po ba ngayon sa Legazpi?
1: Warang abiso.
0: Tsaka wara pa man na uran.
1: Wara pa man na uran, Jeff. Relax.
0: Pag grabe ng bagrat, pwede na yan.
1: Mag-i-love you ka na muna. Yan muna sa imong ano.
0: Pauranon mo muna sa imong submissions.
1: I love you. Uy! Uy! Ikaw, dyan yung mata.
0: Pambihira.
1: Pakaraya, boy!
0: Sige.
1: Tira eh.
0: So sa kuyang espusa, ini ang sa kuyang pataratara.
1: Iya.
0: Pada ba unte kang maray?
1: Iya. Kurkirikot.
0: Si Sil Rinsalis, ang sa kuyang namumutan.
1: Namurula.
0: Daing iba.
1: Iya.
0: I love you so much.
1: Iya.
0: Aro kayong Japanta.
1: Pero, na-imagine ko si Sis Ngunyan.
0: Ano?
1: Mapulaw ng talinga. Nagkurukirikot.
0: Pwedeng mag-lipstick na ito.
1: Oo. Garo ng ano, nagtirindugan si Barebo.
0: Tirindugan ng Barebo. Dahil garo.
1: Garo pig, ano man. Ang sabi kayo, kilig.
0: Bako na si Eric.
1: Ano man?
0: Kilikig. Biyo ng pigkilikig.
1: Gagaito ng... Garo pag uli mo at siyang grabe. Ang sa'yo mong pamawo.
0: Dahil naman kami nag-aakuan ng kayaan. Dahil man kami nag-aabutan.
1: Dahil mag-aabutan. Di ba, pag uli kayo, may iguan
0: salamisa. Iguan ako siya. Tapos matara na yan.
1: May note.
0: Pa.
1: Pa.
0: Pa nga po siya ko.
1: Pa.
0: Pa. May pagkaon niya. Masira mo niya.
1: Akala ko, pa. Pagalon ka.
0: Kaya lang, may kasabay yan. May kasabay yan.
1: Oo.
0: Yaon tabi dyan, so dinabahan ko. Pakisambay.
1: Ayun. P.S.
0: Tapos igwa ngayon dyan.
1: Pakiplancha.
0: Tapos igwa ngayon dyan, hugasan.
1: Maghugas ka nga niya.
0: Yan ang mga kwasa ko yan.
1: I love you. Ha? Hindi yun, ano? Oy, Jess, good morning.
0: Good morning.
1: Dandahan lang sa pagkurek-rekot.
0: Sa Kuya Agom, ingat-ingat ka dyan.
1: Ayan. Si Agum ko niya, nagbiyahe.
0: Nagbiyahe
1: ito.
0: Sultiro ka na.
1: Ali sa Manila, pauli na.
0: Pauli na. Nagmamati ito.
1: Nagtawag ka sa Subangi.
0: Ano da?
1: Sabi niya, like ko na kayang magturog na wara ka.
0: Matindi.
1: Kaya kanya, mapuli na ako.
0: Naguli ito, sir. Kayaan, baha sa Manila. baka alipong ahon na ito.
1: Sabi ni Ses, gari po, nagkakadayariya naman po ako pa. Sabi na, nagkurukurikot.
0: Kurukurikot.
1: Arog kaya dapat ang bata, resulta.
0: Bata, pag mailing mo ang kurikot kang bitis ni Sis.
1: Eyo.
0: Ay, garupon mangga.
1: Grabe na.
0: Ang pun ka mangga ba yung pag minakurikot?
1: Ang pun mangga baga, dakulaon, garupang badol baga ito sa...
0: Akasyaman ito. Akasyaman ito. Mangga sana.
1: Sumangga sana. So dakula na mangga sa sadit.
0: Medyo sadit.
1: Ayan, kita mo. Hoy, isa sa kuya may bahay man. Sige. Na nasa biyahe. Ingat, ingat.
0: Mga kuya nito, atyan, mga kati.
1: Oo, ingat, ingat ko. Honey pie, sweetie pie. I love you, muacho.
0: Mga simple yun sana ito.
1: Simple yun sana ito. Pero maduon.
0: Meaningful da.
1: Yeah. Hindi, rin medyo nagkurukurikot.
0: Hoy, salamat po sa samuya mga sintujis. Isang gatos na para.
1: Hoy, dagdagan panindo.
0: Paki-share po kang sa tuyang link. Matugang. Salamat po sa inyong padagos po na pagantabay per me. Ha? Salamat po sa mga nagsishare. Baka lang po kami ang dapat na i-share pati po sa mga programa.
1: Gabos.
0: Yeah.
1: Hoy, marulkol muna kita na marayo.
0: Sige.
1: Ha? Mayo pa si Sis Weng.
0: Nakaperang aldaw na yun si Sister Weng.
1: Mayo baga.
0: Si Sister Gina, nakaperang si Mana na.
1: Iyo. Mayo pa si Brother Tony.
0: Si Brother Tony, minsan.
1: Yaw kahapon niya.
0: Yaw kahapon. Pero talagang minsan, raparap na dahil sa iyang kan. Kaya nagmamati na lang siya. Pag-share niya na lang.
1: Good morning, tabi, Brother Tony. Si Tire. Busy-busy ito si Tire. Pero dapat yaw kayo, si Mata na.
0: Pero batihon ta tabi ang mga paradangog ta dyan sa Banyadero, Tilani, kina Bro Arnel and Pastor Irwin Agnuti. Good morning tabi sa Indo, sa mga listeners ta dyan. And kina Pastora Ani Milliaris,
1: good morning
0: tabi dyan sa iyong mga mga member dyan sa Mayon.
1: Good morning.
0: Nagdadangog da talaga sa to. Yauna.
1: Ay, yauna si.
0: Yauna so.
1: Ay.
0: Pagpapangapunan ta.
1: Ayan.
0: Anong sabi niya?
1: Sabi ni si Jen, Pastora Jenny Rodriguez. Ano yun? Jenny talaga pangalan?
0: Jenny.
1: Oo, talaga. Sabi niya, habagat na maulaw na umaga po mga guwapings na pastor. Kahapon wara kami wifi.
0: Oh, dahil niya namati baga.
1: Balik. Wala lang. Oh, ngayong umaga. Dahil na namati ka.
0: Dahil niya namati ka sa hapon.
1: Otro ha.
0: An sa muya ang panawagan. Duwang taon na.
1: Duwang taon na.
0: Nagarlagas na lamang ang bangs.
1: Iyo.
0: Wara pa lamang sa muya ang
1: tapos
0: request.
1: Nagbaba na nga ni.
0: Sige na lamang, task ang gasolina.
1: Nagbaba na baga ang request na.
0: Iyo na nga.
1: Kumbaga, nagdawag. Bargain.
0: Grabe
1: ang
0: na
1: unat ang request, mamsa.
0: Mamsa. Malasugi.
1: Ano
0: pa?
1: Naging tangigi. Naging blue marlin.
0: Wow. Tuna.
1: Naging tuna. Naginasa ng buraw.
0: Mulinaw.
1: Naginasa ng...
0: Alawlaw.
1: Tabagak.
0: Uy, so, magkakagay, masiram-siram bagay na din.
1: Tabagak.
0: Ano nga niyan? So, medyo bulinaw na... Bulinaw ba yan?
1: Hindi, iba man ang tabagak.
0: Ano pala nito sa so bulinaw na medyo madugi ho na kukuadig di?
1: Nalingawan.
0: Iba man kayan sira digdi.
1: Iba man sira digdi. Tapos naging na lang kuwaw.
0: Kuwaw.
1: Tapos wara ng kuwaw.
0: Ano na?
1: Lawlaw.
0: May pusit pa nga ni.
1: May pusit. Naging ng lawlaw.
0: Naglawlaw.
1: Oo. Wara ng lawlaw.
0: Wara ng
1: bulinaw na sana.
0: Wara ng bulinaw. Maski silag. Wara pa ng gad na silag.
1: Sirum-sirum.
0: Kung wara ng gad, ano nga niyo pinakalasta?
1: Sardinas.
0: Yawon sa tindahan mo.
1: Sardinas.
0: May sardinas.
1: Pwede na yan.
0: May langka ini, sir. Mabungaw ng langka.
1: Ay, masira mo baga ang langka na pika agad sardinas. Uy, masira mo. Alat-alat pa lamang kita.
0: Oy, yaw na baga.
1: Yaw na baga. Yaw na.
0: Si...
1: Yusek Maria Teresa Calyada, maraming morning po sa Lament at Pastor Ronnie. Ako present per me.
0: Uy.
1: Good.
0: Good. Maray.
1: Mm-mm.
0: And
1: iguaiyan si Pastor Choi ng bagong ano dyan.
0: Na.
1: Patalastas.
0: Matin.
1: Sa power ng kanyang amazing.
0: Amazing.
1: Grabe nga niya ang power. Pati nga niya ang pilay kayang palakarin.
0: Ang bungog.
1: Ang bungog kayang makadangog.
0: Ang buta.
1: Ang buta. Makakakita. Ang saro na yung kumasabi. Matindi yun itong saro.
0: Ano?
1: Uroan, check mo lang sabi.
0: Igo pala.
1: Igo, matindi.
0: Matindi.
1: At yan, pag ah, break time ta. Kung magaday ka maghagal pa.
0: Yeah, ay, matindi. Ah. Sige, basta ako, day ko lamang itataram kung ano ibig sabihin kang PWD.
1: Iyo, day mo eh. Day mo eh. Day mo ito. Takuan ito. Ang tawag ito. Nasa ano to?
0: Nasa
1: black book.
0: Black book.
1: Day, pwede
0: nasa
1: yun,
0: blue na. Book.
1: Black book na kunyan.
0: Black book na kunyan.
1: Oy, yaon nga ni
0: Sisay.
1: Si Swing.
0: Aw, yaon si Sister.
1: Yaon nga ni nagpaparangising nga ni ako gari na diarrhea kang kakakurikot
0: sa kilig.
1: Yaon mo pala. Si Swing, ano man yan. Ikaan na lang daw mag-I love you. Para si Agu mo man magkurkurikot.
0: Kami man ang mga lalaki ko na nindo dahil man kami pikikilig.
1: Nakukurikot. Ay, nakukurikot man kami.
0: Pag nakikilig pati kami.
1: Iyo.
0: Nahiling yan sa pandok.
1: Bago lamang.
0: Same pa, sir.
1: Tabo ko sabi yun.
0: Ayun man agad. Nahiling yan.
1: Sa pandok, oo.
0: Sa pandok.
1: Nagpupurula ang dungo. Pag nagpula na ang dungo ni Karone, iyon na. Nakilig na yan.
0: Tsaka sa mata talaga, sir.
1: At tsaka sabi ni Karone, meron ining English word na masiramon.
0: Na ano?
1: Ano na ito? Mouth
0: watering. pag nagma-mouth watering ka.
1: Ayun, kilig ka na kaya.
0: Day mo pag sambito niyan sir sa Bicol.
1: Mandatahon.
0: garo may rabies.
1: Oo, kaya nga mas marami na to English. Yeah. Mouth watering. Oh. Aha.
0: Uy. Wala akong absent sabi ni sister ni Tere para kahapon di ko natapos kamudang gunta nagtok sa BP. Wow. Si Katulit is watching.
1: Noy Katulit.
0: Hindi nagiling ini sa YouTube kay minsan.
1: Wang kita kayan. Dakulaon kita kan. Kita
0: pero pag nag-online ini. Pag nag-online si Katulit. Minsan ang nag-chat ba ko si Katulit.
1: Sino man si Agumabon?
0: Oh, Agumabon.
1: Good morning, SM Event.
0: Good morning, and Katulits.
1: Good morning,
0: Tabi Sindo.
1: Masirama na naman ang almusal kayo nito. Si Katulits nagluluto.
0: Oh, iyo?
1: Iyo yan ang pagkamot ni Katulits.
0: Iyo talaga ang piga kanya. Mm-mm. Yan talaga piga. Paagi niya sa pagluto.
1: Yan ang tawag kayaan, padaba. Pagpadaba. Iyo. Blessed day po mga ginagalangan naming mga pastor, Sir Baygor and Sir Ronnie, sabi ni Sis Wayne. Salamat.
0: Salamat. Yun, no? Good morning, Tabi.
1: Kami naman talaga. Kagalang-galang talaga kami.
0: Uy, hindi ito pa nahiling digdi. Si
1: sino?
0: Ate Grace.
1: Wala pa nga eh.
0: Wala pa. Ate Grace Cayetano, good morning, Tabi, sa imo.
1: Oy, good morning, Jom Obzom. Pair of 5 Kasarog Cups. Oy, Sir, good morning.
0: Hi, Sir, good morning. Sindagayod ang tama, PNP ko niyan.
1: PNP ko niyan. At siya, Tabi, antabayan ng tangang PNP o siya naman. Uy, nagustuhan ko sa kita. Basahin natin ang mga pagbati niyo. At siya, 7:28 in the morning, maduman na muna kita sa damdaming bayan.
2: Damdaming bayan.
1: Sa damdaming bayan tango niyan, mga tugang, diskuteron ta itong naging isyo kahapon. Ano, itong manakaging aldaw na igwabaga karon ng balita.
0: Na
1: igwaning sarong aki, kapitan, na sinama sa, kuyan,
0: sa educational
1: plan or assistance ng government ang anak niya.
0: Presidential
1: trending ito eh.
0: Presidential assistance pala nito, sir.
1: Presidential assistance ito sa mga barangay, sa mga daing-dai. Itong mga kadaihon sa barangay, pigtaonan ning ng presidential assistance for education.
0: 20,000.
1: 20,000 each, ah, sa para sa educational grant.
0: Pero kan lang ito, lima lang ata.
1: Oo,
0: ano, basta mangarog lang kayan ang
1: mga sampulo, beneficiaries. Ang 10 garo per barangay mangarog kayan.
0: Ano oh. lang ani sir na hiling ko?
1: Ah, lima, apat to, bisan arog kayan. At ito nagtrending ito mga tugang ta, sa kadakul-dakul ni mga tao sa barangay na mga warangwa dengdai. So, aki kang kapitan, iyo ang number one sa lista.
0: Halata unun man.
1: Pero, i-qualify ta ini, ano? Kasi bago kita magprutok ang butche, bago magkulog ang satuyang sentido, ano ba talaga? Naghapot ako sa expert of the law.
0: Wow. Mm-mm. Sige. Mm-mm. Ano daan sabi?
1: Ang expert of the law, si Attorney Ronnie Rinsales.
0: Dahil kagan, gabus yan. Ang apod kayan, sakop kayan kung si Attorney Francisco Britannico ang sakop niya. Marriage.
1: Oo. Si Attorney Rinsales.
0: General Attorney ni.
1: Talo mo pa itong reserve general sa Air Force na
0: kung sa doktor, ano nga ni so doktor na gabos ka sakop niya?
1: General doktor. Ikaw man
0: general attorney.
1: Talo mo pa itong sa Air Force na reserve general. Dakul-dakul baga paano ang uniforme
0: ni patches.
1: Oo, natalo pa ang chief of staff.
0: Ako sir, may mga patches man. Sa likod, so biga ko pag malipot.
1: Sa lumpas.
0: Ayan ang mga patches ko.
1: Mga sasalumpas. Iyo man ako.
0: Iyo ka man.
1: Oo, sa likod.
0: Iyan ang ipagmamayabang natin.
1: Karabi ang patches ko. Patches sa likod. Minsan sarabayang upat. Apat.
0: Minsan sa likod sa Kasampangan.
1: Iyo, sarabay.
0: Paano kipatches ako?
1: Anyway, ining kapitan na iniyo. Ang hapot natin. Mali ba? Meron ba tayong batas na nagsasabi na
0: hindi pwedeng isama?
1: Oo. Ang anak ng kapitan
0: o ng mga opisyal ng barangay
1: na maging recipient kantabang ng gobyerno.
0: Kusaro man talaga. Halimbawa ngayon, sa opisyal. Halimbawa sabi unta ng nagadanan man, kiagom. Tapos iyo man ito ang talaga may pinaka source.
1: Diba pwede?
0: Diba siya pwede?
1: Pwede? No. Iyon yung sabi ni ng ating expert of the law. Sabi niya. Hindi automatic na disqualified ang pamilya ng opisyal ng barangay o kapitan. Ayon sa Republic Act 6730 ng Code of Conduct and Ethical Standard of Public Officials and Employees, ipinagbabawal sa public official ang magbigay o mag-extend ng undue favor sa kanyang mga kamag-anak o sa kanyang posisyon kapag hindi naman ito nangangailangan talaga. Ganun naman pala.
0: Naalala mo sir, so kaso hapon na sabi ni Bishop Ruben. Kapag ministry mo yan, hali sa imo pasiring sa luwas.
1: Sa luwas.
0: Bako na hali na yaw na sa imo pasiring pa sa imo.
1: Ang sabi naman dito Karoni, kung qualified talaga. Oo, hindi pagbabawalan, kung qualified talaga.
0: Kung ansay ang aki man talaga, qualified
1: na talaga. Kung kadaihon man si kapitan, lagabos na kapitan, mayaman.
0: Dahil malay mo man tabi, kung ang aki kay ito nagdoduktor, arog kay Kariko.
1: Iyo.
0: Oo, di ba?
1: Oo. Ang sa kuya tabing Gcash number.
0: Dahil itara mo sir, ang side mo.
1: Oo.
0: Na pag nagpaklase ka kay mga arog kaya.
1: Ay, matindi yun. Pag nagpaklase ka kay arog kaya, abogasiya, doktor, sabihin ko sa imo. Pati ang book mo sa kiray, minalagas.
0: Pati siguro sa kiray, pati kilikili.
1: Iyo.
0: Oo. Ubus yan.
1: Ubus yan. Sabi ko sa imo, kaya nga ni Unya, nag-aripahot kita magtukdo.
0: Oo, iyo baga.
1: Iyo.
0: So sa madaling sabi, dahil man palang pwede. Dahil man palang bawal.
1: Basta talagang qualified na nangangailangan.
0: Kaya lang nga ni sir, ako sa para sa kuya, kung opisyalis ka na, magiging anong apunta kayo ni? Conflict of interest.
1: Conflict of interest. So, conflict kaya lang wala man nga ni sa batas.
0: Oh, pero ibig kong sabi yun, sa paghiling na lang kang tao, pag sinabi kayang officialis, sir, maski dahil, maski hababangon mo, dahil sa officialis ka, igwa kang nare-receive, igwang mga recipient ka, may mga residente ka, now, dahi man talagang daing-dahi, pero talagang nagpupursige magklase. Dapat iyon mo na dapat ang prioridad.
1: Eh, pero sa, yun nga ni Karon, while hindi bawal. While hindi bawal. Pero garo nakakaano man ano, garo malainon man hinghilingon. Na sa kidami-daming mahirap sa barangay.
0: Ikapasunong
1: inuman. Tapos dahil man ako nagtutubod karon sa politika ng Pilipinas, na igwang daing-daing tao na manggaan sa barangay kapitan.
0: Igwa yan. Permi na yan.
1: Sa mga bulod-bulod karo. Pero
0: bago alam lang, mo, sir, alam mo niyan. Pero igwa siyang honorarium.
1: Hindi, ano ibig sabihin na manggana ka tapos, sa eleksyon?
0: Aho, tapos.
1: Na, na talagang ikaw ay poorest of the poor?
0: At tubod ako kayan, sir. Pag sa, ano, sa mga katutubo.
1: Ayyo. Iyo, talagang pag sa city na ito, kapatid, karo ni si syudad na ito eh. Milyones na ang i-rewild ng ano niyan eh.
0: So medyo
1: dyan, eh.
0: Sa kuya, ako para sa kuya. Medyo nakakamundo na dapat nga ni kuta, maduman mo na sa mga talaga po. Na ba? Let it be nan sa iyong aki, makako aki na sponsor, malay mo baga makako aman ki sponsor yan. Pero mas magawin ko ta na kung ito, isipon mo 20 mil na ito, sir. Itong 20 mil na ito, kung sa mga sa mga sa tuyang arog, na arog sa tuya. Nakulaon na itong kun. Nakulaon na. Ako nga ni sige ang pipreprep ko na makalaog man lamang ang sa kuyang aki. Ang nga ning wala na akong iisipon na bayadan. Ha? Pero dahil laman nakakalaog man.
1: Taday ka mang kapitan. Pero ano mga kapatid, ako gusto ko lang balansin
0: ha. Sige.
1: Kung ang kapitan talaga walang wala, saro man siya sa mga nangangaipo, wala man pinagbabawal sa batas tabi.
0: Aha.
1: Wala man. Ang pinagbabawal lang, ayon sa bagong rule sa 2026, mayroon tayong sinatawag na 2026 GAA, General Appropriation Act or GAA. Na may provision laban sa political involvement sa distribution ng cash at iba pang financial assistance. Pero ang pagbabawal na ito ay primarily tungkol sa pakikialam, paglalahok ng politician sa distribution.
0: Oh, di ba?
1: Hindi ma siyang nag-distribute.
0: Si siya nag-distribute?
1: Yung ano kagawa?
0: DSWD.
1: Yung DSWD. Nasa listahan man sana ang kanyang aki. Subaad man ang God, qualified man ang aki niya.
0: Pero mamuto-muto sa mga kagawad.
1: Ayun na nga niyan.
0: Pati sa mga barangay health worker niya.
1: Mamuto-muto man.
0: Mamuto-muto ito.
1: O kaya nga na nakaluwas ang issue. Tama yung mga nagmuto-muto.
0: Nagbata, may picture.
1: May picture. Dahil
0: man nagiging mapasubalian. Malalaman kung tinago.
1: Pinicturean pati na. Grabe yung ka-smile ni Kap. Iyon na nga yun. Tama yung nagmuto-muto. So, sa agarone, while ano ka, while qualified ka, for delay ka din sa reason. Medyo iwas tayo dyan. Kasi, lalo na karone ko, ang constituentes mo, halimbawa ba nga niya 200,000 population.
0: Households.
1: 200,000 ngayon. O sabihin na natin 1,000 household. Ang mga kadaihon man.
0: Imposible man na wara dyan na.
1: Tapos 5 lang ang tatawanan.
0: Ah?
1: 5 lang katawo.
0: Iyungan.
1: At tapos pinili mo pa. Ika.
0: Sa AI.
1: Ay, malainon man. Ano?
0: Mas maganda nang itauta na lang talaga sa iba.
1: Kaya ang tanong ta sa ating mga kababayan, ano ang masasabi nyo doon? Pabor ba ka mo? Nadawa daing-dai ang anak ng kapitan o na anak.
0: Pwedeng maging
1: recipient.
0: Yay.
1: Oo. Kang atawag dito, tabang kang gobyerno. Pabor ba ka mo dyan? O dapat i-prioritize yung mga ibang kababayan? Ano ang masasabi niyo mga tugang?
0: Aha, oy. Sige, kung igawa ka mo ha, simbag tabi, ta nganing maibasa mo ngon yan. Tayaon sa tuyang sek, ayaw na sa tuyang secretary. Okay, payag baka mo na arag itong pwedeng makaiba ang mga opisyalis kang barangay sa ayuda, lalong-lalo na sa educational assistance sa Ginebok ito sa Rong Kapitan.
1: Aha. Paig ba kayo doon na ano? Ano bang masasabi niyo doon? Ano ang sentimiento niyo doon sa nangyari? Kayo ba ay payag na kahit ta kapitan basta na nga ipo magtanggap o kasama sa mga makakatanggap ng mga tawag dito? Tulong galing sa gobyerno o dahil kapitan siya, prioridad niya muna yung mga taong bayan.
0: Tama.
1: At hindi siya dapat tumanggap noon. Ha?
0: Tama ito sir na sinabi mo sir. Sa kuya para delikadisa na sana. Ha? Maski grabe na ang pangangaipuwanta dahil nga ni sa kamo ang nasa namamayo, mas maray nang sa itauta na lang sa iba.
1: Ibaga, por delikadesa na lang. Wala pa man ako nailing na kapitan sa totoo lang, sa buong buhay ko. Nakapitan na itong kasama sila sa poorest of the poor.
0: Grabe, adi. Sa indigent.
1: Sa indigent. Tapos siyempre, election pa sa lang, magastos ka na.
0: Tinaw gayod kang ko yan.
1: Pulitis pa sana. Magastos ka ng rimo dyan.
0: Oo.
1: To, medyo...
0: medyo
1: ano,
0: sige.
1: Isip-isip.
0: Oh, nina. Oh. Isibag na si Mary Rosa Canietic Bermondo.
1: Anong sabi?
0: Sabi niya, sabi yung tanda po na dahi bawal. Iintra nga rog ka ng mga kikapitan. Pero common sense man po, na iyon na nga po may mga mas nangangaipo. Mas may mas deserve kang ayuda na ito. Unfair man po sa mga warang-wara talaga.
1: Tama.
0: Di ba?
1: Tama.
0: Minsan so mga minsan mas aram mo niyan sir, mas marami na maigo talaga ang na social media.
1: Mm-mm.
0: Na nagagamit ini para mag-obserba.
1: Oo ta. Aram para... mo ng social media karon di ta naman tumaraman.
0: Sigurado yan. Tiway na naman an. Kaya mas magayon man talagang may social media ngon yan pero gamiton lang tabi sa tama. Bako man sa mas na igagamito sa pampakaraot ang social media. Dey,
1: kaya
0: naman na sa paghahayag ang mga katotohanan, mo na sa pagbunyag sa mga arong kaining issues.
1: Mapagalun ko niya lang sa social media. Nata. Lalo na sa mga, sa kuya, no, bilang professor. Dahil ka pwede magparagit-dagit.
0: Ay, dey, sir. Dapat permi ka, sir, naka-smile.
1: Smile ka duman. Pambira, ayawang duman. Di mo aram, igwana pa lang nakatutok.
0: Naka-live pa lang.
1: Naka-live pa lang.
0: Tapos ang viewers, kaya ang supporter kito, 5 million.
1: Oo.
0: Dagitan mo ito, sir.
1: Oo.
0: Ano pala nang smile mo duman?
1: Oh, yeah. Pero may ako naka-aram kaya. Dawa late.
0: Dawa late, so...
1: Estudyante.
0: Uy, matindi. Bata, minsan, aram na kayan ngayon.
1: Ipaluwas ko yan.
0: Ha?
1: Ipaluwas ko.
0: Pipaluwas mo?
1: Oo. Oh. Mantang naabot ka late, ako nga ni on time.
0: O di, baka ireklamo ka kayan sa...
1: Ano, reklamo.
0: Alit ka man sana. O dyan ka muna sa luwas.
1: Dahil, pika ulay kayo. Ano tabi na italit ka? Siya nga niya working student kayo.
0: Oh, sige. Working student. Natupal. Okay lang yan.
1: Alam mo naman mabuutong kita, professor.
0: Pero kung nagilamaw dahil nagkawat lang.
1: O ano ka nga niya talit ka? Tita man nga niya ako, sir. Lakaw-lakaw ilaw mo. Wara-wara, edig di boy.
0: Lakaw-lakaw. O, ano sabi ni Michael?
1: Ano sabi ni Michael?
0: Sa akin po parang hindi kami payag dahil sila ay nasa posisyon na. Ang tawag po dyan, pastor, membro saan pa siguro?
1: Ah, membro.
0: Yan na mga kapitan na pa siguro. Baka man po gabos na kapitan, ano? Igwa lang talaga na isulit. Igwa lang talaga na iluwas. Ano? Dahil man gagabusan po ng mga kapitan.
1: Iyo, igwa man talaga po, na iluwas lang yung isyo.
0: Duman lang po, isolated case lang po ito. Duman sa kapitan. Bago ang iba, siya muna. Kung may sahod pa sa gobyerno, mabibilang po na may mga permanent income na si kapitan. Nakula naman kaya ang sahod din. Pira man ang gadang sahod ganyan kang kapitan, sir. Kaputon ko daw sa kuyang...
1: Depende sa era. Depende sa era ng
0: kung
1: barangay.
0: Urbanize, no? Kung urbanize yan.
1: Depende yan.
0: Pero
1: may mga kapitan na nag-sweldo 100,000. Depende. May mga 20 mil, 60 mil. Depende yan na sa...
0: Ilingon ta daw.
1: Oo. Pero hindi yan bababa sa kanila ng ano, mga 10 mil. Alang kauna ko yan, depende sa...
0: Salary income. Grade 14.
1: Depende pa rin sa era yan eh.
0: Salary grade 14, sir?
1: Yun lang ang, yun ang regular, yun yung tawag dito, minimum. Pero pag halangkaw ang ira kang kambarangay, halangkaw man ang sweldo.
0: Ang salag, inisira, mas kasabihan din ang salag grade 14. Ang salary grade 14 na raised to rate ang rate niya 39,000 no 39,000 to 41,000.
1: Iyan ang sa minimum yan.
0: Sa minimum pa lang yan.
1: Sa mga tagharap na barangay yan.
0: Oo. Oh, oh.
1: Tapos pati ba naman yung 20 mili na para sa taong bayan. Sabi ni Jenna Rodriguez, Sister
0: Jen,
1: Pastora.
0: Sister Jen.
1: Oo, hindi ako sang-ayon. Si Kapitan, may honorario man po yan bulan-bulan. Mm. Ang pagkakaaram ko, kapag ka may trabaho ang maguran, tapos sa college ang mga tugang, may tugang, as in may trabaho na rin, pwede nang makatabang. Ano, at yung may... at yung may mga scholarship na rin na estudyante, nunid nang kumuha ng benepisyo ng 20,000. Dapat sana ibigay na lang yan sa nagtitius na estudyante o karapat dapat na tawanan. Iyo.
0: Iyo baga.
1: Mm-mm.
0: Ang iba mga DOST scholar, may mga scholarship man ka mga politiko. Diba? Pero igwa talaga mga estudyanteng warang-wara man talaga.
1: Iyo, igwa kadakol ka iyan.
0: Kadakol ka iyan. Talagang, yun nga niya, ang pigigiri po ba ganila, nagiging student, nagiging working student talaga niya, para talaga makapagtapos. Pero kudos naman sa mga working student.
1: Iyo, kadakol ka iyan. So, sa madaling salita, mga kapatid, bago tayo na, sabi ni Brad, si Neofil, no comment, ha?
0: Matindi.
1: Pagbistado mo si Kap.
0: Pero bistado mo si Kap.
1: No comment dad. Sabi pa niya, pati niya. No comment po kay Kap.
0: Kikap.
1: Kikap. Kaopelan, kapalataka. O sa atin po, araw kayo ni. Ang samuyang, sa kuya, sa kuyang paninindigan. Dawa pa man, sabihin na natin.
0: Grabe
1: sa,
0: na.
1: Sa akin kanina, diniscuss ko lang itong walang batas. Pero, dawa pa man, wala sa batas na hindi bawal tumanggap ang pamilya ng politiko o kapitan. Ano, sa akin talaga, kadakul sa kadakul-dakul na mahihirap sa barangay, may itatao ang gobyernong lima. Wala naman sa, for the sake, sa pangalan ng delikadesa, dapat wala na doon ang pangaran mo, Kaap. Iyo, ano na natin yan sa iba?
0: Sa kuya sir, usapang internal na lang. Ha? Usapan na lang. Perming unahon ang serbisyo ka mga constituents mo.
1: Lalo na kung apat-apat sa naman ang pigtawanan.
0: Kung mga 1,000 ang recipient, isabay mo.
1: Pwede.
0: Pwede.
1: Apat-apat.
0: Pabihira.
1: Pero pati ang pangaroon ka nga.
0: Maalata ka ta dyan talaga, madam.
1: Pero ako, kapitan, ko, kung makarating man sa iyo, kapa, with due respect sa imo tabi, no? Para dahil nini maglawig, sulit mo na lang yan.
0: Tama.
1: Itao mo na lang sa nangangipuhan.
0: Aside na isulit mo, dagdagan mo.
1: Ta 20 mil sa naman yan.
0: Kumuha ka kaysa wrong recipient pa, dagdagan
1: mo. Para makabawi ka. Garo, nag-trending ka sa buong Pilipinas at sa buong mundo pati. Medyo makulog sa panga.
0: Bakul lang sir. Talaga magkakasiraan. Dakula yan nakasiraan sa pangarap.
1: Bakit? Bad nga ni sa sunod na election. Dahil ka naman gana ka.
0: Baka.
1: Suli mo na lang.
0: Pwede maging barangay tanod.
1: Suli mo na lang ka pa. No? Pwede pa naman. Di pa naman huli ang lahat. Ano? Kasi medyo...
0: Tapos maghagad kiko. No?
1: Pasensya. Magabad kay sorry. Ta, medyo...
0: Dahil tamang pigsasabing waran pangangaipo. Maday mo man talaga, grabe ang pangangaipo.
1: Delikadesa nga. Yun na nga. Dakol man ang nangangaipo. Kumbaga, ang public service baga, unahin ang iba.
0: Yun, yan ang dapat na kaisipan.
1: Unahin ang iba baga. Bako sa diri, ang iba muna.
0: Iyo!
1: Iyo! Dagos-dagos ang kita mga tugang, 7:48 na in the morning. Salamat tununong tabi sa mga nag-simbang. Yaon si Yusek Tere, nagdadangog man siya. Yaon siya dyan, bahala ka na. Tapi nagpapala ka naman. Grabe ang blessing ka ni Yusek
0: Tere. Si Seman ang ganda mga gana.
1: Mga gana, si Ophel Leman ang gana, tanong comment.
0: Si Mary Rose.
1: Oh!
0: Michael Quintana.
1: Oho, at si
0: Sister Jen Rodriguez. Nakadamot-damot din isa. Kaya pwede na kitang pakaurot.
1: Ayos. Nagustuhan ko sa kita mga tugang. Makakarinig muna tayo ng mga paalala mula sa ating istasyon.
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: Located near the majestic Mayon volcano, FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM has served disaster-prone communities for over half a century, standing as a witness of God's faithfulness through its ministry and partnerships. Through seasons of disruption and change, the station has continued its gospel broadcasting, sustained by strong collaboration with partners. Now let's hear from station manager Myla Yvette Pau as she shares their journey of resilience and continued mission in serving the Bicolandia. Hi, Ate Yvette. How are you doing and how is the station there in Bicol?
4: Here in Bicol po, we are actually having a lot of challenges, but because we are known as a resilient station, by the grace of God, we are all doing well, sir.
3: Yeah, that word, resilience, when I hear that, how does it describe the journey of the way through the years?
4: Resilience describes the way's journey as one of steadfast faith, perseverance, and unwavering commitment to its mission. And through the years, the station has faced various challenges and changes. Yet, it has remained strong in its purpose of communicating the good news of Jesus Christ. And of course, its mission and vision continue to live in the hearts of its staff, not only the staff, the listeners, and the supporters, whose dedication has helped sustain and strengthen the ministry. And as our station ID says, mas pinatatag sa iba't ibang hamon ng panahon, every challenge has only made the way stronger, enabling it to continue serving God and the community with passion and purpose.
3: Okay, so facing challenges, you've faced, you know, as a station, storms, floods, and even volcanic eruptions. Can you share a moment when you truly saw God's sustaining hand in the station's operations?
4: Yes. Over the years, the way has faced numerous challenges, including storms, floods, and even volcanic eruptions that disrupted our operations. And in those difficult moments, we truly witnessed God's sustaining hand through the people He provided. And God has blessed FEBC with partners who share the same passion and commitment to the ministry. And one of the memorable things that our chief technician, Kuya Jun, often recounts how God's faithfulness was specially evident during the pandemic. And he also remembers that a particularly remarkable act of generosity when one of our partners donated $50,000 to help sustain the station's operations during that difficult season. The gift came at a crucial time and became a powerful reminder of God's provision. And this experience has strengthened our faith and reinforced our conviction that God is the one who sustains His work, and through every disaster, crisis, and challenge, He has faithfully provided the people, resources, and encouragement needed for the way to continue broadcasting His message of hope and truth.
3: You know, adversity has a powerful way of bringing out the character of people and the station. So in what ways has, you know, numerous adversities helped define the way's identity and mission in Bicol?
4: Whenever disasters strike, the way strives to serve in whatever way it can, providing timely information, spiritual support, and a reassuring presence to those affected. And one of the clearest examples of this was during Super Typhoon Raleigh, when the overwhelming needs of devastated communities inspired the birth of iCare Mercy Ministry. And these experiences have strengthened the way's commitment to holistic ministry, addressing not only the spiritual needs of people, but also their physical and emotional well-being.
3: You mentioned iCare. This is born out of adversity and challenges. The way is now known as the station that cares. How is this reflected in your everyday programs?
4: Yes, being the station that cares is reflected in our commitment to producing and airing relevant and diverse programs that address the current needs, concerns and interests of our listeners. And this caring identity is also evident in how we respond to community needs, especially during times of crisis and disaster. And beyond broadcasting information, we serve as a source of encouragement, comfort, and connection.
3: Okay. You know, there's no greater time to care for people and communities, especially when there's a calamity. And being a media organization, we always say that how can we bring aid to communities during challenges like typhoons and flooding and all these calamities all around them. Can you tell us more about First Response Radio and how it serves communities during disasters and calamities?
4: One of the most significant deployments was in Catanduanes during Super Typhoon Goni, and locally known as Typhoon Rolly, where it became an important communication platform for affected communities. And during that time, FRR served as a mouthpiece for government agencies, humanitarian organizations, and NGOs, helping relay critical information to people who had limited access to communication channels. And FRR also provided timely updates on relief operations, available services, safety advisories, and recovery efforts, ensuring that communities remain informed during a very challenging period.
3: Okay, First Response Radio, or FRR as we call it. You know, this is communication as aid. You know, this is news from the community for the community. Thank you for sharing that. How do you ensure that your content remains both biblically grounded and relevant to today's challenges?
4: We make sure that our content remains both biblically grounded and relevant to today's challenges by staying informed and being sensitive to the needs, not only the needs, but also the concerns and realities of the people we serve. And at the same time, we remain committed to the truth of God's Word as the foundation of all programs and messages. And we also listen to feedback from our audience and engage with community leaders, ministry partners, and that is to better understand the needs of the people.
3: Well, thank you, Yvette. We are talking about the impact of the media ministry, not only media, but gospel media ministry. Can you share a memorable listener story or testimony that reminds you why we do what we do in this ministry?
4: Yes, sir. One of the most memorable listener testimonies that reminds us why this ministry matters is the story of a listener who was once bedridden due to illness for 2 months. And during that difficult season, she felt lost, isolated, and burdened with many unanswered questions about her situation and her future. And in her search for comfort, she began listening to The Way. And what makes her story even more powerful is the transformation that followed. From being someone who once felt hopeless and confined by illness, she eventually grew in faith and became an active servant of God through the very radio ministry that once ministered to her. And this listener is me, now the station manager of The Way.
3: Wow, that's amazing in terms of how God reaches people where they are and using the tool of broadcasting or radio in this particular situation. How is The Way adapting its programs for digital platforms and newer audiences as we expand our reach in gospel media ministry?
4: The Way is adapting its programs for digital platforms and newer audiences by expanding its presence beyond traditional radio and embracing online media where more people, especially the younger generation, are already active. We share our programs, devotionals, and inspirational content through social media and online streaming, making it easier for listeners to access our programs or content anytime and anywhere. At the same time, we are also learning to present our content in more engaging and flexible formats, like shorter clips, visual posts, and interactive content without compromising our commitment to biblically grounded messages.
3: All right. In Bicolandia, 104.3 Care the Way FM cannot do this ministry alone. Partnerships are a big part of your ministry. How have they helped expand your impact where you are?
4: By working along